0: Amanhã vai ali flecha, amanhã vai cuidar a Zagaia. Já, cambistivo. Já. Amanhã não vem casa, vai ao lado. Vou lá com lá chuva, vamos banhar lua e chilo lixo. Xixi, nem estamos no mundo. Xixi, vai lá aí nisso lixo. Não é funani, já. Como é que vai? Nem mungu se te lupungen. Oi, oi. Lixe, e isso é lá na mão?
1: Amanhã
0: ele era Gabriel, mas estava
1: barulho, estava
0: barulho da usou. Amanhã ele era Gabriel, mas estava barulho, estava
1: barulho da usou. O lastewa nisso do nisso era para lá vangata e cali na barra por exemplo nisso o de estava só de barriga o está mamãe não me é munguno
0: munguno
1: munguno é vanga munguno mas lastewa lá é bona agora lastewa então bruno com a bona aba mali sa bolo alashiwa bate ka xitulu ba mutshalisisa loko litseli vulekhele ku ri khona va tela wa kota tlhelisiliya va teka xitulu va veka va mutshamisisa lahaya va mutalulisa tlhari se va seletela na tshamisiwile nanga yitelisiwanga hi lihlovo la vona se majeri i ku kula ka leswi hina hi nga hi swona a hi yanga ka swona hi ku tana na se hi pfule ka ku veleni hi khongela
0: no ku wena awumungunu nje
1: mina ni mundhawu wa ka maxaka se hi usapa oyetlhelisiwa a yi ta melisini nchumu ho khongela a leswiya swa vuhlulu wa walavaya tihihi se ni tlhela ni tata swigira hi vingi va mina va ku salanana wa mina a leswi ngali nyanga loko a fa a ta melisiwe leswo a loko laha nga etlhela kona mbhoni wa xikhumba se leswo ni swi vonile mazi ka kaso
0: leswi hina leswi exitivisi tisaimentta wukongela na yena wo tshamisisiwa hikuva yi nganganga kumbe
1: nawo yena a ni hlundzekanga lani ka va lowu va nga munhu yehlisa kheleni no vona loko se a yehlisiwisi va veka xikhumba va seletela henhla ku tsemi xikhumba
0: kambe na ku ni bokisi lomuya kumbe na ku ni bokisi kumbe u finingetiwa hi xikhumba
1: ntsenyana na bokiso
0: na
1: ku nga na bokiso
0: okay
1: se leswi swi famba hi muhlovo wa munhu hi munhu
0: se a ni tlhamuseriwa swona hi wini swo leswo
1: a ni tlhamuseriwa swona leswa ku sungula ni valile loko vamana wa mina emunguyo va tekela titawuni na vona se ni ye luwa wa nyanga liya famba hi swilo swa ku leswi a nga va tenga finingetiwa xikhumba hikuva i nyanga leswi vo tise a hi kan'we ndzi vone kambirhi ka nharhu
0: leswaku hina
1: swivonisa swona mina
0: leswaku hina tin'anga hi lahliwa ni hi finingetiwa xikhumba
1: finingetiwa hi xikhumba eka munene n'wana tin'anga mina se eka nyingi na ni swi vona masi hina njhe hi nga ka ku khongela na hi ka hi nga le tin'anga hi na hi lahliwa hi
0: nkaxa
1: Tentar para amanhã não vamos fugir, lá vamos ganhar, tá? Amanhã não sai da hoje,
0: onde está? Vê.
1: ta kota ku hi swipiva swin'wana
0: xo
1: loko hi nga vonani lama hinkomo ya mina ya manjakazi
0: hi swona inkomu inkomu 2:07. Hello, chetemkile sinzi sawiti 2:03:10:50:51. Hello, li xile kumbe li wuxa kumbe hamba lisexa man li pelile hi bulana man hi
1: bulana elena xixa va fensele madrobeni
0: kunika kona
1: a fenseleni
0: Sembahlanda sidanga. Kachanchai. Oh, hi swona. Oyo oyo mama. Hi pfuni mama ni Elena.
1: Hey, habulo la ngamhlata vuya.
0: Mhm. Mhm,
1: aleso mama na hete ku bala kola leswo hi xitalo a leswa vakhale ku vakhale. Ava ka simanisi ngopfu ka vukhongela, ava simanisa ngopfu ku tirhisa leswi va nga hanyisa swona, se va tibwela swa ku leswiya munhu a nga tirhi hi swona, a fanela ku a famba na swona.
0: Ah, leswi a nga tirhi hi swona yena munhu. Okay.
1: Loko munhu a li kumbe a tshama na le mpanga lowu ya tseme wo hlanga loko a fana ku famba na wona. Va nga ni tihomu ni vone switoriya swin'wana bileni ka totowe bava wun'wana a nga ni tihomu ta tinyingi ta ku ni tsendzelekile nkama loyi a nga fa a nga lavanga ka xawu a lave ku ku xendliwa homu a phutseliwa hi xikhumba lexiya a lahliwa ni homu liya a yi ngiwanga
0: ya
1: se hi ku a kholwela ka swilo leswi yena a nga hanya ka swona
0: okay
1: kambe swo swi ku se ku nga ngheniwa hi ntamu ka ku khongela a swa na xitalo ku swa ha humelela swo swa ku tinyanga ti lahliwa ti yo tshama a swa ha tirhisiwi ngopfu
0: a na to latiwa to yetelisiwa
1: swo swi se ku tirhisiwa novo testamente loko loko munhu a file a ya ya humula
0: okay
1: we khala va tibona ku loko munhu a file a ya ya tirha leswi a nga swi tirha u laka swi tirha kwini ku leha swi va ra swi nghena
0: o ko se ni hamba voyo
1: za va na swi ngheni va na wu ngheni ni muthwalo leyi
0: ya
1: maswi vose leswi nga humelela ngopfu swa ku hamba va hi chavisela hi ku yelo ku lahliwa ni tihomu loko li chona loko li xa u pfuka ni mpundzu ya masin'wini a wu mi kuma ni homu ya yena a hamba a rhendzelekela na yona
0: a famba a chavisela vanhu
1: se hi leswi va nga za va mi lahla yena ha tibola swa kala ka maswo a nghenile munhu lweti lweyi a nga nghenanga hi mitirho leyi a nga yi tirha a nga tlhala ku famba nayo wo mitirho u fanele ku sala laha misaveni u tifambela wo ku ti u li phanga u tlhela u fanele u tlhela u li phanga
0: vhela
1: a swi vona
0: hi swona
1: se a mina hi swo sweswo a na swa ku tlulisa mpimo a no va ni xikombelo a ni swi tivi kumbe ni nga xi veka kola ku nghena vamamani vanhu kuma ku va ni hlamula swa ku ni tekile n'hweti leyi ya mina kusukela vhiki ra ku hela ni kumana ni ndzeni ka ku a ku yini mazindzindzo ma ku yi phambeni ko va vanhu a ku miyena ku va vanhu a ku miyela se ku ta ku nghena vavakulu kumbe va nga tirha va ni pona swa ku ni nga endla yini ku heyi na hlupheka kani mama
0: hi swona va swi twile va ta ku pfuna vamamana
1: Mama.
0: Hayi na nge bali nchumo. Ayi tsami hi ringeta ke.
1: Kola ku tsama ku ringi.
0: Eh man. So.
1: Mama, ngani se va makwelo.
0: Kani mama, kani mama tsine le hlayisa kani so.
1: Mama.
0: Inko. 2:11. Hello.
2: Oh.
0: Hello.
2: Hey,
0: lo yo tshona lo usiku babo. Ha. Lo ko litasha hi ta li vona.
2: Eh, hi ta li vona.
0: Ha.
2: Eh, na khuluma na mani?
0: A umtiswa ku khuluma na mani? Mina ni khuluma na Alberto.
2: Ah, na mina na khuluma na Alberto.
0: Ah, então isso.
2: Eh, u
0: ni kona u nga bali leswi va ta ni tsema muholo va ku a ni tirhi loko ku ni kalini
2: ni ta balisa ku yini
0: u nga bali leswi loko valungu vo swi twa hi to huluka hi ku yi nga wusiku pod va yi kelini
2: a va yi kelile valungu a va yi kelile
0: a va yi keli phela va lava ku yingisa teo swa ku swa famba kona ke
2: eke ni ya ni ka maka a mamana loyi a li ku huma swoswanyana a va li tiso
0: ya
2: mina a na swi vonanga lowu twana mina a na swi vonanga ni yinti mavunu
0: a wu tshama u swi vona
2: dada na zanga ni swi vonile maze a va ku a munhu loko a lasiwa i minchumu leyi a nga yi tisa liyani epa basile loko a ta pfuka moya a continuar a tisa tisa vuyeni wa yena leyi hikusa hambi swikhongoto swa swilandzi a ri ra makereke ya kona ya ta miri wa kona
0: okay
2: i ra swikhongoto swa hina vatima va basa wa pfuka hi moya masi mpikele ya kona muitas das vezes era la hora como ele ia ir nelo tinha isso era vano por onde me chamou aí nelo como o mundo ele não me disse da naí na nunca aquela anda a boia da cuba o ia cá tenanga vamos comer vamos ele que tem me chamou ninge era escuto se conhece para o cona o ia
0: okay
2: porque as coisas todas são a boca lhes tu bem vai longo lhes ya sona swinene swihlayisa prei swi pumbile mitsupatsupa yinyingi
0: ya
2: masi masangulini ka kona a hi swa ka hina swibile ni valungu lava va baniyani lava va rambela vasulumana swikhongoto swa mabuku Mozambique loku ula loko ni va loko ni va ta na swivonanga va ri ku swibile ni va lavani va vasulumana
0: okay
2: depois va bene sibene valungu ja
0: okay
2: va bu valungu va kuma cristal
0: yeah
2: va va Portugal ma Inglaterra ja va vena kwa tsumana azwe kwa o va tirile ke ho kuru sinene va pungile ni tsopa tsopa yingi
0: se share impela impela impela a swa ma heki leswi lomu a swa ka na miganga swi tshuka ka swi ma heka lomu
2: a sama he kama shakala sani kamin wa kona ko bala ana wuri sa ni ni ko herera a se ko zanga so
0: okay kamin tlamselo wa kona o ra sho leswa ku ala ku lahlwana swona swilo leswi se leswi mina leswi ni tiraka la a ni fanela ku teka microphone leni muka na yo le va ni lahlana ya shakara
2: mina ko ka tizirani kumbeta la swa ni mikukulu leni kukula ko yona ndani mutini ka yena
0: epa sarapa hi swona sa ri tlangelile mavonelo ya n'wina
2: ya khani mavo ni ta yi tabula mundzuku ni ta yisela mbango vanghana
0: inkomu swinene
2: ya
0: 2:15 minuti alo li pelile
3: Ya
0: sena ba. Ya sena na
3: man. Ulo le ne ne simo zini makopa ka pande ni jeti ni nyambalbari ya kubeko.
0: Oyo oyo. Vale kaya nyemban. Kunjani nyemban.
3: Koro li de ba ya kubeko le ni wari ya to ya ndo kwatu la la na na lo wa ya ba wo za ba.
0: Ya solisa. Ya solisa.
3: Na. Ya solisa.
0: Ya.
3: Na.
0: Ina ka hosi.
3: Ina mata.
0: Mi twili nhloko mhaka.
3: Na ni twi.
0: A hi nga tlhamuselani ka. Swa ku swi ni tlhamuselo muni swo swi.
3: Ai, a leswi. Mina na mina kona na. Na le jo, na le jo, na le jo. Itadza swi kumela ku gama.
0: A ndi mina bavoni, ni ti byela swo leswa ku ni jove. Kambe se sentani hi lweyo.
3: Mas é assim, a gente se vai a gente acha só se tinganga tá, será que deve ter tinganga só, lá se me fechar um, o mas o que tá nisso, ou ku khomisa hinkwaswo sweswo nga na swona leswiya
0: swa machowa leswiyana mapalu tingoma hinkwaswo
3: leswi vona kan'we
0: u swi vonile
3: ku swi vona ku filimin'we wa xaka ra ntukulu wala kaka ka yina wa makwakwa ni ta luze ni ta ni famba ni ya swi vona tela ayi ya wena
0: se i nga nyima a laha ya ka ku lahliwa laha ku biwa tingoma kumbe ku pfaliwa ku pfuliwa bayibele
3: a ku pfuliwa bayibele bavo a ku pfuliwa ngoma yin'wana ya ku nevhara pena
0: eyi a lahliwa hi tingoma
3: a va lahliwa hi tivone vona ku laya
0: okay
3: a ku ri a van'wani ni nga mi vona kukele wa khele ku gama lomu makheleni ma ku yincha yin'wani khele a maha ku bekiwa a tshindzekisiwa swinave leyi ngomba swi ku yinini swa vona le bas kumbe hi setela khele ka kwa munhu a nga laha yani phe a khelweni so
0: okay
3: ma se mihla va tlhamusela kwa ko eku leswi a khengile lweyi leswi leswi a nga khenga ando loko ni ku tsena ku okay and lava endlaka leyi lava ku khenga ke ko a va nyingi ku lava ku khenga u n'wi leswaku mina ni cisini leswi ma swi hileswaku wa swi a khengile
0: okay okay
3: a ku ri lava nga huma laha va hlayele ndzeve ku a vanhu lava vanhu lava hi lava va ku think va wisiwa loko hi mhaka ku deva no seke va wuya mine ni ku tshemba because sweswo swa ku wisiwa hi swoswo swi nga hela a va khale loko ni a swi duma hi ntambu na lava heleketiwa la ku heleketiwa ku na loyi a nga ha tsandzela tihomu ta yena tigima swin'wana va disputira hi ntala ku heleketiwa va vuya vanhu a mana kambe a ku xanisikwa hi ntamu vanhu munhu wa ka gaza wa swi kota ku vuya nyambana ta heleketa xi heleketa proce va kuma ni joni swi ku yini va hayi wena
0: se a tshika ku mulondza na a hanya a nyimela ku ha ta fa ta
3: mulondza
0: tihomu ta yena tigima swin'wana kaku
3: eyi tembo lapeta va exibele lava nga wena va lwanga ku va lava putikeri leswi ni va filima va nga wena e va tirile mani va hi pombele swinyingi va hi pombele swinyingi u ku wa xanisekiwa madaa ku wa xanisekiwa hi ntamu vona vanhu va rivala ni nchumu kusuka loko ni idiboxe me nikeni swi vona na ni n'wanana ve va suka ni le kakule leswi va khizana va chikelelaka hi madzolo va lava ku mi nga ciukeni ndzhaku mi nga ciukeni ndzhaku loko muja loko mi tlhela munhu no brigesa u chikelaka ka u mi nga se tlhela mi nga se cuka ndzhaku loko mi cuka ndzhaku xo khaxe u cikela ndzhaku hani
0: se loko xo mahima xivumu xita ku twala nchumu xi ku chakala kola ndzhaku mutoyini
3: a ku langiwa a lava va ku tiva swi vatra ku loko hambi loko xi twa swi ku chakala xi nga xi va nga yukisaka ma swa karata swa karata mi nekese ndzama xilungu na khensa swa ku ningungula a swi mama yintxa ku rhandza ka yena swiwu swi nga yenceki
0: leswiku
3: sala ta tin'anga teto basa kuka tin'anga hambi swoko swi vanhu ku tifa tin'anga tiswa swi tala
0: Mas a minha mãe
3: já se usou no lago de Nanga, vai no
0: lago
3: de Fuji, se usou. Até a minha mãe já estava com uma lá a congela. E depois da gama, a minha mãe com bala aí, né? Menos assim, não é? Não, não
0: é? Sim, que eu não expondo essa, né?
3: Hello.
0: Hello? Tsutsumile. Hello?
4: Oshimba Alberto Lang.
0: Lishi, baba. Ebula na mani?
4: Una Arlindo Alberto la Juba.
0: Arlindo Alberto.
4: La Juba jala utisanyana kutsongo.
0: Lo utisanyana kutsongo. A wu fanele u twisisa kahle jala mina phela.
4: Na twisisa. Na twisisa. Va swi tiva munghana wa rambe mpingo a swo va twisisa.
0: A swo.
4: Va swi tiva.
0: Hi swona.
4: amakale mwi bulakale papa wangale
0: mm
4: it does made it in cinco kamo lo straka straka nyana usongulo ya
0: mm
4: sente kile makale amakale ikupe muwanga anga semulotana
0: eh
4: antalo kasile bachiri chele bagama champagne na tipu skag
0: mm
4: vamutsamisa
0: yo
4: vadyambuti vatika xikumba mumbona
0: yo
4: anyamba yidliwile papa wa
0: anyama yambuti
4: anya mambuti
0: ah ta lomu ka maputsu amungataitsika lomu ka maputsu lo
4: nada ekwako vadla ambela bona kuri vana vha kha xikumba ta humbu anja nyama ku dyoyi
0: mama lu a te
4: vha vha xixinya vha dlila vha ka ganga vha ila kha ga masvamo
0: eh mama lu a te a jiwanga liya vanga vhulwa
4: nada mone muta swa hi muni muni vha dla nyama liya loko u chava a wuti
0: okay
4: swiya hi muti
0: ah
4: Si hay mucha gente papá y Wanda, me dice, ¿tú son bangos de su buena vez?
0: ¿Udanana?
4: Me han changa.
0: ¿No jang?
4: Me han changa. ¿Lo que no corras igual? ¿Tenía a manchi?
0: Se bueno, yo fumo la coraje, como hago con la
4: pinta. Yo fumo la coraje que me dice, ¿qué es la coña antigua?
0: ¡Ah!
4: A llamar a Chea, a Tendiri. Pero si la cani la chile, yo no puedo dejarla, que soy calaca, amar con su enchechele.
0: Se mas e nem chamselo muni mina na lá can chamselo lá
4: é vale isso papá não
0: está chamando lá com ele só ele
4: a só se enche o aí macamuni mas já se caga com ele calis ama ele aí de somo com bifan parte mas não quer só o que é que ele quer só o que é que a mulher não se foi por exemplo se conversa o que vai se enjar para lá ter que conversar né vamos pôr na mão no alá só se vale
0: ah o que ele é
4: Huku inene vakwamula xikumbaxana va mbonya munhu luya yena wa yena.
0: Yeah.
4: Vari masu tenisa isona swoleswo. Va yenta leswo.
0: Okay.
4: Va yenta leswo intekile kwini swi inteki a xakala la manyarimi hala ka mun wa fofo ne laya leyi ngankanya manje na bayisa manje na phasani fuloya lweyo. Va yenta swaku va mu tshamisa manje va teki va tlhela va kale xindzumbana va mu mbonya xikumba xa huku.
0: Yeah.
4: Va cinca u mbonya dama va ya ka xilipana xa xindzumbana kwalaya ka sirhela le ka wonekisira kwala ka xindzumbana xiya. Sentekile sei ntumule.
0: Se xindumbani lexi amuya mahini ka xona.
4: Eh, xa xaka la hina hi ba bizi. Aba phahla ba xaka kona ko hala.
0: Okay, okay.
4: Wa ka tambe sentekile le.
0: Zo.
4: Ba yenta ba muri munhu ma khenhla ya ka ma xaka ka mbembe ti fanele ku sala ku khenhla.
0: Eh, xi xi yela nuku khenhla swilo leswi.
4: Eh, swi yela ku khenhla swilo. Ma khenhla kona mina u ya ki twa xoka ya ka nga dzwela ba xaka ka loko ni fakuteng ma tsha swa.
0: Okay.
4: Tá para só quando não ir para quando já conheceu já não conhece tem minha história mesmo só
0: ok
4: ele é só para sentir que é só quando ela chamou da gama vai comer um pão para ir dar para fazer o resto lá
0: vai comer
4: Ernesto arrasa só quando ela chamou da gama vai comer um pão para ir dar um pão para ir dar para mudar lá vir tentar Ernesto é só na sequência quando você cair Ernesto já com camaluane do fundo da base já se pica tá quando o primeiro já entra
0: ok
4: Mama laka, pun lava pasalan kapag kukula dahil may konsang ngayon ng mula sila. Buti ka mo kung bilang dami mo pamba, tuwag distansa niya, nanti ko damo heta, o kalta lang mga mula siya kong luya.
0: Yeah.
4: O gama siya, kung mga pambil siya po, diya mga mala din sana na makasini halata ka po. Ito na ba sa?
0: Yeah.
4: Sana mga po po ang kasama.
0: Itlangalil Arlindo Albert Hajoba. 2G25. Alo? Alo? Alô?
5: Auxene, Malbert.
0: Lixe, Zandamelo, kunjani?
5: Ah, ne bom, Aline Marraquene, kutsam sedin.
0: Se a o xometelo, o kutan vona fonini, ah, wena, mano.
5: Ni khomelile, ni ku haku menta vona Alberto, haku meka soka Alberto, anga voneki ka foni.
0: A ninge neli fonini.
5: A unge neli.
0: Ah, no.
5: Zandamela papa
0: nga njela swi tlamisela yini leswaku munhu a lahliwa ni xikhumba a lahliwa ni mimesa kambe swa ku bucha swo
5: i bucha i mesa
0: hayi swo
5: ya
0: swi tlamisela yini van'wanyana va mbonyo hi xikhumba heyi
5: ah xilo ni xilo xi ni nkarhi wa xona
0: okay
5: Ya, xilo ni xilo xini nkarhi wa xona. Porque a ku sunguleni ka kona eka minkama yoleyo ya vakokwana wa vakokwana. A va nga si na tivarito la Xikwembu. Entao loko mesmo munhu a file, a ku ni malahlelo ma nga tala ya munti ni munti. Porque de verdade kuni lwei wa ku loko a file a vo mu lahla kola khumbini la a sirhala.
0: Hello
5: ina kutwa a sirhala kona li kumeka kola khumbini.
0: Okay.
5: Entao kuni lava va ku loko va va lahla va va teka principalmente lava va tinyanga lava hi vone va nge loko va lahliwa va va lahla na va va tshamisisile na va va tamelisile tlhari a sweswo na va mu feneketi hi xikhumba va mu na marheta xikhumba lexiya va khela a khele byi ya hansi va khela va ya kela ngoba a tlhelweni.
0: Okay.
5: Lani va yaka va ya mpeta kona hi leswi ni swi voniki na swi enceka a van'wanyani a va va petika ka xawu vo luka leswiya ni swa nhlanga leswiya va luka va mu feleketa ha xona va khela khele va mu peta ka xone hi leswi ni swi voniki lomu ku fambeni loko u ni ya kompanyara a tinxaka tin'wani ni tin'wani kumbe ni vanghana u famba u ya swi vona leswi swi encekaka a gora kuni lava va nga ni malahlelo ya ku loko munhu a file va famba va ya mu hisa va mu hisa va teka nkuma lowa wa kona lowani va wu chela ka xibokiswana njhe xa xitsongo va kona lava endlaka leswi kumbe wu ya gamisi ku yini nkuma lowo ni nge ku byeli a ni swi tivi swo tivana na vona ku ni lava va nge loko va va lahla va mukama hinkwaswo leswiyani swa sila ya le ndzeni va mukama sila hinkwayo liya ya le ndzeni a sala na ye na ya nghena nchumu va famba va mulahla i malahlelo ya kada munhu ni munhu wa muxaka ni muxaka leswi vona va lahlisaka xiswona.
0: Okay.
5: Ja hi leswo papa ya Alberto Langa ni davadavaka ka swona ni wu dliwa la mina kambe
0: okay
5: khani mambo
0: hi tlangelile zandame hlayisekane
5: khani mambo va ku dzungula hinkwavo va lomu marakweni
0: hinkwavo swinene
5: ya
0: 2:30 allo
6: Awusini.
0: Lexi salana mani.
6: I felo khumaya ku tlhela a nkhumini.
0: Felo xo yini wa kala mani.
6: A ni kali ni kona.
0: U ko.
6: Hi phukwaphukwana ku ri timacincana kwala ni xibi.
0: Hi swo.
6: Macincacincana wa kala ku bava Roberto Mudlovu.
0: Wa kala swo.
6: Wa kala.
0: Ta mi byela swa ku wa kala.
6: Nda ti ni ta tambala swiswona ka vengi tete hinkwavo ni baza ndamelali ku humaku ambala swona mina a na ha le mutsongo ni swi vonele loko swa munhu emboti ni nga ti dlayiwele ku tekiwa xikhumba lexiya khumba lexiyani mun'wanyana a tibalela hanya ku loko nisa mboti leyi nga dlayiwi kunipa mboti leyi hi muri mugani wa muti leyi leswi ni nga swi hanya ka maputi alibazini lomuya alibazini lomuyani a ka ha ni xibomba lexiyani a ri ka kona va ku yi tetewo nemir 40 nitilenga kona singa doropa albazini le
0: okay
6: kama kuthi linga sina vuya lomkhandaze no 27 kama ngale tumbula kulomo lomo chongweni kagaza ngkhomini uhanya mahala lomo amakanya uchayi kwakho uchayi ke para mi adinka mande ngita sikela ka choko ya makala bonwe ke afa zwela bona bala ko kubalezi akini ina ma ni sima ikane ke umuntu ke va muna meketa anga na pata mwananga la impata atinya ke ambonye ho ikhumba le ya ta homo
0: okay
6: opo ndi parte la tinka ka gaba bolongo va mbole la ikhumba le ya ho ndi sena ke mutadze ke sampa sa ku tshuka oh yanti ma o mkhho mo nyane lo nga ti balela ke nkamiselo wa sona andza nga ntshelile ka ba bala ke ni se se ya bo fa mpa sila ke kwa nalo mo tsho le ke se bo ni nya ma ko me ngeli vele
0: ke nya
6: ma ya sala le mo ele mo gaka ma no po de mo tla
0: no po de mo tla tso tso mi le mo isa lwe ah ah yeah de bala ku dzo ku no mpondo mdla nomo kumalo para dzla hina wena khumalo na ah wena 2:33 allo
7: au shen
0: lishi lisala na ma
7: ah e jala ka ndaveni le ndar
0: baba
7: alindu mate
0: eh sho ini jala ka ndaveni
7: ah akukhala swisizi ma tsayanzo vamos chamar na zona.
0: E. Tá com ele, baba. O cola go tshamela, shingo go tsikwe, shingo tsinzivete o tshama o tshama.
7: A singa tsa go ipa ndao.
0: Yo.
7: E sona, e ha ringeta. Avakhale, avane swi hena hena swa ku tala, swo swi swo ya swi hela he mhaka ya u khongela. Majikuni lomu swa ha endle ka ku swona.
0: Vhele.
7: Kuva ava ni u kambakamba vona leswaku va tlendlatlendla muchumu yin'wanyana ya ku tala se hina hi swi kuma u nga ku hi loko a li nawu lowuya
0: ya
7: mun'wanyani a maha leswaku va a ku loko ndzi fanela ku lahliwa lomu ndlwini a la ku lahliwa lomu ndlwini lava van'wanyana va ta hanya lana na ku ve va a endlele ya nga ha li para kaya nghena munhu pelo loko a ku for isi loko a fela doropeni mun'wanyana a ku la ka a lahliwa kaya
0: ya
7: mazimu ka maliyana ke matamela mayantsa swoswi loko se o tshuka a ku ndziye hi lana hali doropeni na nga ti lulamiselanga a swa ha koteki ku endleka leswo
0: ku la ku a lulamisela mali hi yexa ku loko ni tapa mali
7: a fanela ku a lulamisela mali
0: ya
7: se loko swoswi u hambiloko a ku ni ye hi laha gamali a ku hlengisa famile a yi kumeki a ta za ha lahliwa kwala leswi a nga la ku lahlisiwa swona a ntlhaveni a swi nga ha ta va swi vona
0: we vona ndlala yo leli
7: a to ya jangeni sentiduni kulisi
0: ya
7: se leswi a swi ma hi wa hi swi kulaka ku va ku va ni swi khedlakhedla
0: okay
7: a nge swi tivi bembe swa ku swona a kongometo eni leswa ku yini ku ri ke man loko u ya va u n'wi heleketa loko ma wuya hi sintelo va ku wena u pfa u nga khomi leswi u nga ha dyilana u ta mi teka u famba na yena van'wanyana va kumana ni ku chava futhi
0: a va sindziseka u tshama va dya laya
7: ku lava ku va tshama va dya hinkwavo swi ni mukheke yeye swakudya swa kona futhi ko la yena hikuva loko u tshuka u nga swi landzi hi swona u ta mi teka
0: kambe yena u mi teka yena u mi teka modamoni hikuva a file loyi tlhehi ya lahla
7: e mavo a hi swi tivi
0: okay
7: a hi swi tivi a hi swi tivi bebe ngometo ya kona swa ku miteka modamuni u mu yisa kwini
0: hi swona
7: a va maha leswi phela swi ma hekile mina ni swivonile va kha i mahomu va famba va ku va famba na yona va madala va ku po heleketa munhu
0: a wena
7: va ku a homu leyi loko mi fika ndhawu leri irangiseni pambeni ta mpomba ndlela ya ya fika ingena ka muti i ku bava i chelela mati ipuza
8: se loko yi nga li wona muti loya
7: bava
8: loko yi nga li wona muti loya
7: a swi nga talanga leswi
8: swi nga phela swi nga mahiya ya nghene hi ku twa torha na
7: swi nga endleka
8: vhele ya nghena ka muti kwalikeri
7: maji va nyikeni kolano wona hikuva a swi fambi ku diveji phela swilo swa kona
8: ha wa swi vona swoswo
7: a swi fambi diveji
8: hi swona
7: a kan mamu
8: hi tlangelile hosi ya nga hlayisekani swona
7: hi swona
8: inkomu 2:37 hello ya tlulile chete mkila jatama populululu 2:37:50 hello Hello.
9: Hello.
8: Eh, hey, le pelin.
9: Ai solo khuma ane tete moga.
8: Eh, awa hako nyamali a hiji yini?
9: A nyamali ana habili ka akho hela saka vula vula tsona ka market portal.
8: Okay.
9: A nyamali ane. Ale ku family wa muda. Amunga te sipone.
8: Huh?
9: Yeke, ngikho ngizwe manda.
8: Okay.
9: Ndoko mudra yamanda nombodi kutira chipone. Leswi vanga hama ha swotona nambe khale ka kona ka nambe swo swikimisa ka hatira to kala tona. Loko swi tikiziriwa swa kudla a va ku gana ni mandla.
8: Ey!
9: Nombodi mi tirhisa chipone. Hi kwenge loko wa munhu wa wu karhi.
8: Mm.
9: U nga ni nyamuntu hi ku maputukezi ma a tinguva swi tise leswi vhenza tshama
8: kambe leswo swi tiswa hi ntumunuka swo tiswa hi swo swi khendlakhendla
9: nada kumiswi a swi khendlakhendla na swo swi koho mazi hi ntumbuluko wa hina swipfuni a swi nga ri kona
8: okay
9: ku vuyeni ka mhe ka mapozi ni le lomu khale ka kona swilwandle lana ntongweni lana nyawuleni la ra tiongweni la a nyawuleni le ka tiongweni le ku vandla swilwandle a swi vina a ku ni nawu wa ku akuni le va ku vo phahla lwandle va ku ni phahla e phahla swilwandle para swi sala
8: okay
9: ti ku muhuma loko mi dlaya lomu ma munghena hi nawu va bantepo na swi nge swi na pfala va bantepo va ku a humani ti se mi huma tingi ti ni ntumo wo karhi mi khengisiwa va ku para ser apaixonado para se tornar.
8: Ok.
9: Mas se você não quiser levar para o mundo, o mapa você vai carregar, levou, vai cortar zero, tudo, vai ser muito mais longo. Vamos lá, agora lá, só fazer aqui, mas se você não levar, você não vai fazer nada mais. Agora não levar para
8: o mapa, vamos fazer. Vamos
9: colher, aí não é dela zero.
8: Yeah.
9: Aí não é dela aquilo ali, a gente não está dando para o lado.
8: Se ma passa o lance.
9: Lance só agora, só para vanga ha swi nyiki nkama wa ku swi kula maswona swi va ni swa ha tala swi tereke kambe se hi malembe na va xikombe swi terekile swi ku a hi karhali hi mune hi ku khomo hi kanganyisa
8: se amugahi amunga gihi swipfuna a mi tirhisa matluka lawa ya swilwandle lawa
9: se a ni nga ku vuyela a swi katsa leswiya loko kulile mi ta ku handle wa timhamba lomu va ku swipfuni swi nga tirhi swi nga ku khaya a tuka la yindi matuka lawa ya misinyelo ya
8: tshama
9: ge wona
8: a tshama
9: ka tani siya u tse wa sipuni sa sindi vani nompodi ku hina wa ntumbulu kwala sindi lesi ndiwa hi manda
8: okay
9: loko u lava u nga ge manda u ta la skata lesi ya ni u la tuka la kona manje nkofu lesi ya loko u tshi uka ai ni a hi ka nganyisiwa ku fana ni sweswi ku va ka nganyisiwa go ba ndere
8: a ho ka nganyisiwa ne
9: ni so se vako va ati ngati loko ka ngisiwa ngizwe vako ngena ka rikolo tsene a ta ku mona nga ya famba u famba ke no famba ndi ti gamba lenga ti nyanga lo a ku gela ku famba sa vambu famba sa vato ku ta ukara ku ta tiri wa ku fana mazwe ma nyama ya no podi u gela ku a ta ku tira na ta ka ona ke ke ta nga ti ndia ai tamen sa ni se nya a ku famba tsamba yona ka mura ku rekisa a gama rola nyama le ani mari ni vata mahakela ya yanda
8: aga
9: perché tema si le sa e pulima ti ke ke le sa o ta a ta nyama le ya dalanga ku tira hiko ane le sino podi u ke ku tira u hisona le
8: okay
9: mali ku pula ka mbuku la bibela swi vuyi ama vuyi ma tsasa ku munhu wa tsandisiwa hi ngati
8: okay
9: Hey, mama, loko swin'wana hoko mbe swi lave na vanhu swi koka. Tshawo ta munhu.
8: Okay.
9: Eh, leti.
8: Hi tlangelile fellow.
9: Anti no anti enkoma ku khaka tingoma ke bana ta vuya la.
8: Ya, ta kheta.
9: Hi tona, ndzi ku ntsanya ku ta ndzeka angoma ya skeleton dyana ri mani mazwa para baba zanda mele kwele marakeni.
8: Okay.
9: Ya, muito bem, né?
8: Enquanto. 2:42. Alô? Fone ele. 8:02, 310, 57, 51. 8:04, 321, 22:87. Alô? Alô? Alô?
10: Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô?
8: Alô? Alô? Alô? Alô? Kunjani na Maholana?
10: Ah, Maholana kuhlayiseke.
8: Xikoni xikaju wa Maholana.
10: Ah, mikaji ya game khale ku tswala lomu ka n'wamba. Yo tshika yenge ku tswala, hi ku tshika yi lozanyana majana da ya. Makala pe amakaji.
8: Hi ku xavisa mukhwebo n'wina. Ka n'wumi n'wamile ximile xikaju wa swona. Hi ku xavisa, mi nga xaviseni mukhwebo. Shavisani sope la go.
10: Nambe sope swa game khale ku jombisiwa.
8: Aswo.
10: Sako.
8: Inaka hi pfuni hi mavonelo ka nhlokomhaka leyi.
10: Alani ku hanyeni, alani misaveni leswi swi hanyiwaka swinyingi.
8: Swinyingi.
10: Ya eba, na mina na hali jove maji loko ni twa matimu va bula lava nga vakulu van'wanyana. A khale ka kona a ku ni swihena swinyingi leswi a swi hanyiwa swin'wanyana swa ku swi fambelana ni homi ntumbuluko loko a swi fambelana ni ku khendlakhendla swin'wanyana.
8: A fonile la
10: ku ja swi landzelela hi tshama swi dyondza a swilo swa swi khendlakhendla. Ya porke vona loko for example va ku femulomuzana lava le va fuyela ndzeni ka munti la tenga ku dlayiwa homo ya wanuna swoko va le ku heketiwa mulomuzana. Loko ku dlayiwa a loko ku fa amamana wa munti ku ta dlayiwa homo ya wansati mathoko heketiwa amamana wa munti ja. A swi swinyingi swihena swi nga ha le kona.
8: Ya,
10: nje homa swilo swa ku munhu a ka dya ku lahliwa ndlwini a dya ku lahliwa laha phangweni ka munti.
8: Kambe ami swi landza swilo leswi
10: leya kona nga swi hlayisa swa ka swi tshamisi hi swoswo khale ka kona.
8: Okay.
10: Kambe swa ya swi pumbeka hi byo khongele byi nga kona namuntlha ka masiku. Siku byin'wanyana ya viajarile na ni tatana wanga ya ni mbangu halawa nge marilana kulomunyana. Ya fika ni fike ni va ni chava loko ni ku enhla ka ni kuma ni vona sirha ndzeni ka munti kona xikazikaka tiyindlu a ni vona sirha ni swa enceka leswo. Ya ni vitisa tatana jana hi tlhela ku hi swo leswi hambi ku hala ka hina maholo na swi enceka khale ka kona leswi. Ja a swi hena swi leswi nyingi wa ni tatana la.
8: Hi ta ku yini
10: ni ka miminti.
8: Ya
10: ja eba i mahanyelo ya kona lawa ma nga hatisa xiswona ku sunguleni but ka vukhongeli vhela khale a byi kala.
8: Ya
10: a byi kala a byi le hansi ngopfu ku khongela ku hanyiwa hi ntamu hi minawu leyi ya ku hlayiwa ya mintumbuluko. Swi fana na hambi hi ku teka vavasati khale phela loko u teka nsati mun'we va lava u nga se teka nsati tengo teka vavasati teka madoxi 3-4 wa vavasati. Ku ni minsinyo leyo
8: se wena u na vangani
10: mina ni ti tekele mun'we. Ya swihaswi hina hina swa malahlele swinyingi a bejimile 23 nakona lava voni malahlele ya lava va le masurumana. nga famu wa tiwa ka kwang ebe ke loko ba thasa la wa surumana va mukama va ku va misusansila le ha enkwae le va mukama
8: se
10: va famba famba ka na holo va mukwakela la ka nkaxa va mukwakela la ka nkaxa lo loko ka thasiwa hala fintela a xiphela loko xikeliwa xigama xihambiwa a ngoba hala ya hala ndzeni
8: ya
10: wa ya petiwa a humesiwa ka nkaxa lowa famba famba ka na wona petiwa laya ka leswiya ka xikhele lexiya laya ka
8: ya a petiwa na a nga hali ndzeni ka nkaxa
10: nkaxa lowana u pakela vanhu vanyingi mali loko va hlasa hala swimitirho se a humesiwa a petiwa leyi va teka swipulangwana lani va mbonyanyana hi swona laya ka ngoba luwa va teka misava ja va chela ya aminawu yi talele ya hina vanhu lamisa purisi va nge munti ni munti oni na wona hi mhaka hi wona kambe a wu khongele bya hi pfuna hi ku hi nga
8: so na hi tlangelile hosiyanga
10: hi swona madala hi tlangelile laku a hi tirheni
8: inkomu swinene
10: anima
8: 2:48 12:03 alo Hello.
11: Au pele ngatana.
8: Eh le pele le. Pelisana mani mekwene.
11: O khuluma na Aladdin Miguel Zimba ta zwini gelito.
8: Hedzi.
11: Ale bairo ferroviario.
8: A ferroviario.
11: Xitwaliwa swa le ka maxakeni a kulika hun'wini ka maganda ka manyiki.
8: Okay.
11: So swi la khuluma na we.
8: Ya hi khuluma hi khuluma.
11: Papai.
8: Uziya.
11: Ya. Nga tlo le ku vulavula xilo nga xitivi. Lava tlo va nga khuluma lava. Tsakele zandamela tena. A no mkhuza mazili. Ku ne tsanga xikoloma ni nga xikanyana. Hai ma English. Itiva ku antumbuluku. O kona.
8: Ya.
11: Jesu Kristo. Awa hi musulmani. Hambileswi a nga mu Kristo hakunene. Ni ku lahliwa kakwe. A lahlule hi lahlelo bya xisulmani. A kuma ben.
8: Ya.
11: Va mu chile ka tinguva va mu nyika tinguva to basa kumumbe ku ri mi ka ngobala yi bala ki bala laha humeke sweswina ntumbunukwa tisurumani
8: okay
11: hina wonke hi ta hi laha hi le ka vasurumani dadani wa hina i nga abraham i tidina wa makholo i musurumani
8: okay
11: a wu kurangu antikwa testamente hi nayo hambini yo ta hambana xeno ka Novo Testamento lava na mprofeti Muhammad hine na Jesu Kristo se hi nga tile kula xilo hi nga swi tivi
8: ya
11: loko u ni mukholwa u nga ti swa ku byeliwa na u nga lavi ku dyondzeka tikeze u nga dotrina yo swo ka tolka
8: okay
11: ya anta lava n'wana ku xixiwa lava va nga yi hluphi a va va pfula bayibele va cuka ben a swa yi tafera santa a va swiwoni swa ku halakisa ku yini yesu na wa kona
8: okay
11: loko va swiwona hambi ka hi ka leswiya hi ka filimi halakisa ku yini yesu ya
8: se
11: loko hi vuyeleka ka ntumbunuku lowu wa u nga wula hi wona wa mabebe ang'we na marhonga munge mabejo alo
8: hina va changanele mabeje a varhonga va ku swi khumba
11: ahe a hi mainlos leswiyani a hi ntumbunuku wa hina hinkwerhu i ntumbunuku wa tin'anga a hi para wena na mina a n'anga loko yi file
8: ya
11: hi nawu wa yona voya va ya ba tihlolo na a ti nga ti nga kwale wa swona babati kholo bantu kuli ala kiswa kuyini
8: yeah
11: ah ikuthi sikela we rizambela ukukhosa mathari lesiyakulwa lesho kuna thamini kuba lesho kuna nginini kuba lesho kuna ikelini ma depend kalesi azikwemu zwaku zwito barza kutenga lesiyo kutari
8: yeah
11: anga madasalo ibusu
8: mm
11: Kila kule leshaku abebele jiani shoko lewa mula shaku na yondi ya lini. Kunuwea anu lingati. Yoko haparu niwa.
8: Okay.
11: Kuta wafona nukafili. Kumbele jia zika mlonzo. Ita wanganga kanka mwani kaba mwanyani. Ita umata wona.
8: Okay.
11: Masukuma.
8: Shibala leshu.
11: Hei, shibala leshu.
8: Yeah.
11: Ah, ingatela kukhuluma e pura pura mla kutela ku hembela bible antu munhu kutumbuluka
8: yeah
11: ambi yesu kristo antu munhu kwa yena
8: yeah
11: angu wena ulanga
8: mm
11: mina mina jimba
8: yeah
11: una nkumbe
8: mm
11: anga kokwani wa mina
8: oh shivo
11: hau hoke na masi munhu antu munhu kwa yena
8: vela
11: asitanga leswa ku hina asika ntumbuluko hi mhaka hi vakhongeni
8: ino
11: unga shisiwi
8: yeah
11: Ngokombela kula vala kula ula vanga lahi amaka loko vanga le ku vanga sikula ula aba siki amasungu kadi maula ula o masungulu dota
8: yeah
11: maula ula aya pra ku rangisa bible ka tshumisa ntumbuluko
8: mhm
11: ku bible tola di ku ambe Jesu atola di kuma afila di sia
8: yeah
11: ku bible di tala uta mo Solomon
8: yeah
11: yana uta tabisa
8: mm
11: na kona tiveni lesa ku Jesu ate mina antana ri anda ta ta manna ulonga beku ba mina jota ta paka zisa ntatisa
8: yeah
11: inga la kidumbu lokwa hi khani mama
8: itlangeli badzimba hlaisekana Ferrovia
11: bonge
8: 254 Hello? Hello? Lipeli,
12: Balbert.
8: Lipeli, sana man, McQueen.
12: Oh, na, Philippe, no, vela, kachita.
8: Hey, show in my gig.
12: Ah, ina la famba, ina.
8: Mm-hmm.
12: Hey, who cares, I don't care, ina.
8: Yeah.
12: Papa, wadwanga, oma.
8: Isho.
12: Ah, yala mono mono, tenga atsamba uta lesi asitiva
8: kuni ka
12: tsivoni ka isona ni lezo zwitwaka.
8: Vel.
12: Kasi ni nani khuluma ku yentekile ka bona vakokwani khale ka kona.
8: Mm.
12: Kasi ni ka hina seni leke hi seni mananga.
8: Mm.
12: Aba mahali swa ku loko kuna tihomu leti va nga ti chula yin'wanyana va yi chula timagayisa yin'wanyana va yi chula timanimani kokwani loko a lava ku fa ku loko homu leyi yi fa ku lo nga yi dlayiwa xikhumba xa kona hi lexi yi fanela ku ni ta bonyi hi xona a tlheleni munhu la hlaxo se hi ya ka parti ya tinyanga a tinyanga a tihlolo vhela tona a tibiwa ko khale ka kona yi nga ti hluhi a munhu ka tinyanga a lahliwa va cela khele va zama va cela ngoma va mi vekelanyana ni xikowani ka kakhoza ka xoho va mi damelisa ni xitivo se ku mbonyiwa laya ni sekuseleteli wa khele ke yena a swi hlakelile laya se hi parti ya seni ka vasurumani ni va vonile vasurumani hi parti ya lomu ka hina lomu ni swo ni swa ha tirha va lahliwa hi bokisi lo laliwe Masuziwa batikwa pitwa ka bokisi loliyani ni famba bokisi loliyani basika vangena hi wasati wa nuna anga hafa ku nghena vavanuna vambili lomu
8: yeah
12: nasuziwila kwini vona basika ku vacela gele va tlhela va veka ngoba va mbonyela ni fika ku pfukeliwa vanhu zama va tlhela va seletela va mbonye ku tekiwa bokisi loliyani va tlhela va muka na loliyani a tshama ku fa mun'wanyana va tlhela lahliwe bokisi loliyani xoti aza va hela kumbe va ta hela va ya hanya endleleni aku na baba munwe futhi munwanyana ngali kona kolomu ka hina a baba lweyo a xave a bokisi ra kaxawa ka kantina ku lowu yi parandza lahlwe wona loko yi tala ku kumeka swa ku ko mbundzukela vana ku mbundzukela tixaka yena a nga fi va za va fika lava kwataku vana va ku a yi khona hi lava ku za hi vona swa ku kasi mhaka muni kaxawa lowu nga lowu hi wona lowu yi dyakelaka Africa va muzimba va hisa yindlu aka homa va tlhesela va dlaya kumbini tata wu leyi wa wu thanga va teka yena va va mi lahla.

0: tlangeli
1: se amono ni munhu vhela afakaza leti
0: a tivaka xona
1: leti anga xivona
0: vhela vhela
1: nda khuluma ni makolano ba ndi ri khani mamu
0: hi tlangeli lo siyana
1: ngo
0: hlayisekani
1: mamu
0: ngo hallo
2: tanalo anga uxini
0: lishi hi swo yini baba matsona
2: kwaani ta tanala o bona simpulana se singona ba sinaka
0: a so
2: santsakatene
0: a simtsakatene
2: ina ta tanala ha mina ri kungena makeni hi twini a to vanwana ku va xamula mina hi swivona hi matiti kola khomo
0: eh
2: bona ila u xaya ku siyencheka hi ntamu lomu makaya lo na mina ni swivona swi endleka na mina va ni ku hlamala swa ku mazi ntshamuxeri wa swona hi wini kumbe hi kona ta ka zo twala vo lavakulu va chavisekile le ava va chavisekile lavakulu vakulu swinene ni va vona va nga lahliwi hi nkaxa va lahliwa vani va le swimisava un'wana kumbe a linyana na yena va ri za nga xaveliwi nkaxa i lahliwa xikheli xikeliwa xibekiwa xikwaritana hansi a petiwa kona ya xana mi ni lavisa ku munhu na swivona swa ku i munhu loyi mi tivaka mazi kun'wali nga nga liyini a nga zanga xaveliwi nkaxa a peti swiswo leswiyani laya phela swi ya kun'wanyana kolanyana ka jonisa la ka muchaviseki swi endleka ka vanhu lavakulu na yena nxaviwa ni nkaxa a nkaxa i zamu va mi humesa nkaxeni nkaxa wu pandzeleliwa wa ku xonga phela a lahlisiwa xisoleswo ya ntshamuxeri wa swona mahlayelo wa ku hi nga vulavuli hi ta swi twa swa ku hi nga va wini hikuva mpela na mindlani kumeka ni va ni ku hlamala hikuva hi lavakulu ka lavatsonga swi endleki ka lavakulu va chavisekile kola va dumile kola ka mavoko mazi la ko hi rhulaka matlolo a ri na dansi na
0: swivona
2: a swi na swivona vo lavakulu njhe vitaniwaka ni maxava la swoni swinyingi swi endleka kona va va hlaya hi mavitu ja hi va ni ku hlamala swa ku ekhendla kumbe swi yini kuri hi ni kuva hi ni ku hlamala kolani hi swivona swi endleka a nga petiwi nkaxeni vhela lahlisiwa swoleswo nkhaleni ka kona va swi hlaya vamamana kona keke dlayiwa homu xikhumba lexiya xi tekiwa xisumbuludlariwa yena lahliwa hi swona nyama kona va va tidlela ja hinkwaswo leswi kumbe o hlaya na a nge swi nafa swa ku loko ni fa ni kombela swa ku leswi nga ni tihomu leswi ni enceliwa swa ku na vhela va endla swoleswo ja ntshamuxeri wa swona impela swi ngo tiva hi wona vakulu na yena mazi swa enceka vhela mina ja mi mbangu mingani ni swivona
0: hi swona hi tlangelile matsolo chao va nkamana wo wisini
2: ani mambusana la
0: Trazia já Moçambique.
3: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Itangelili, situa pranzeka, kuhoi, funili, e soko makali, inkomo shinene. Ya, xuxa e kumeni, nongono kun'wanyani unge un autor uma canção kumbe nqambi ya vhiki

Oye oye mingisito ku rhandzeka ka nongoloko un'wana nqambi ya vhiki laha vhiki rin'wana na rin'wana loko fika nkarhi wa ku fana loyi lava tilaka hinkwato tindlela ta ku va hi ku tisela muchayi wa lomu tikweni vana va tiko lava va ti hiteke kusukela ka masiku ya tolo ku va va hi bela vunanga lebyi byi hi tsakiseke bya hi tsakisaka ni namuntlha ni leswi xileswo namuntlha ku hambana ku kona hi endzele xifundzankulu Gaza lexi Mbutsu a ni ntumbulukweni wakwe Anyan Damel, lwa avelikuwa ke siku ra 6 ka ndzhati ya nga si time ra 1966, la hi vuleka kona leswaku avelikuwa xifundzeni xa ximbutsu xifundzankulu Gaza i n'wana Eusebio Johann Damel kumbe Zeburani. Na ku ceteliweke ku va nghena ka ndzima vuchayi hikwalaho ka ku landzela a maendlelo ya papayi wakwe, hi vula Eusebio Johann Damel leswo hi lembe ra 1966. Kasi lembe ra 1978, Anyan Damel a sungule ku va a ya khandlisa vunanga nga ku ra vhara ni papayi wakwe kun'we ni vamakwavu Boris na Zefanie lava va khandliseke vunanga bya vakolonyi ukwendakwenda titiyana ni byin'wana vunanga lebyi byi endleke leswaku hi xihantla xikulu va va lava veke ni ndhuma yikulu.

0: xikwembu ntse
1: a ndawu hinkwomu loko se ni lava phambeni ka ku famba ni ta famba ku malisa swoswo
0: i swona
1: ni rungula yena Zawura ni nsatulo ni nuna wakwe marime kole a wu ndadi sete na yena n'wamunyingi kole a Bohani na yena Joao mavoko ko na Joao
0: Matola.
1: Joao Matola kole ka mavoko leyi
0: i swo
1: se ni hinkwavo lava titwaka ni kole tikweni la mina ximbutuko ya ximbembanini ni rungula hinkwavo lava nitwaka ku ximbembanini na sweswaku swa fika leswi
0: va fika
1: inkomu inkomu mzaya tira khwati
0: inkomu swinene hlayisekani a hi cineni
1: a hi cineni
0: tres e 59 minutes
2: allo allo allo
0: ya leya 84 ya ya la ni
2: allo
3: au shen
2: eh shisala na mani
3: diretamente o pouca estava bairro dos milhos no William Sweeney Pedro da Colca posta administrativa da Câmara de Isso e punza que a gente botou 3 mil do Kuma
2: só ele no Kuma
3: água quase na boca do cara
2: amna
3: kombela DG Frank ma Bermuda loko a ku katsini ta mkuma kwini wa kutatiu ni na ku mu rhumelela ka wena kwalano tinyi dzimba ka malehise na bavari limbi mach masevo wa mina bargan pestad ka daveni Ernesto Muzinyu mungana mina kapande mjekeni Carlos López Mundani da Carlos Mundani da Ecamade e López Francisco Mundani com o Bardo de Pompo da mamãe Helena Gabriel Machava Zandamela Nena com a Dayana Atilu na mamãe Cisada estamos na Flip Novena na Juni Novena da Cisada e pobre lá na Tarima e isso é ava pupi ba skipa mpalo ba chikumeta ba ba ikatula ba zibi za ngupu ngupu neti mzini ka pande mtikeli ebu ba mtikele mta wako wa toru na ina kano
2: itangeli ilisa isa kanjo
3: ibu
4: ewe na mama ewe na mama
0: 4 horas já Moçambique
4: kumisika mamu nisi kumisika taniki
0: e Benfica zaku itayaka ishi mbimbanini Ajumbo,

0: va liya ni twa ka tela nkosini ka hina kambe loko ni humile ni ku ya ni yi vonanga yi ya hi miganga
1: liya ni dlala pfula
0: matsola liyana se ni ka mavoko se se ni tinhlokweni hi nga kona yini hi byeli vunanga mi rhandza ku leta
1: lava Rafael Stoy
0: alini Rafael Stoy
2: Hello?
3: Abisenda.
2: Lishi, lisela na mani uve ni njombo. Oi tu kwatru lwe wa baiza baiza. Iman?
3: Shiku makanza ka amola.
2: Shiku makanza.
3: Ya, nika. Amozi gane lawa wa general mozi gane kako.
2: General loka kwini?
3: Oko.
2: Ah, usiwana lichawa maboko.
3: Na tata.
2: Hi mukongomisa ka mani general.
3: General hi ku sungula no kongomisa kolano ka wena u nga ni amukela. Ni hi hinkwavo va makandza loko va ni twa ka nkarhi lowu nga maxaka ya mina. Ni hi vayingiseti hinkwavo a ku ciniwe muzika lowu hi pfuka hi ya ku tirheni ku siwana byo chaya mavoko.
2: Ya. Inkomu swinene. Tlangelile bava makandza ha telefoni leyi eya yi tsemile na ha niya na ha muti makandza nada 4:12 Rafael Stoy.

Ya hi fika makumu ka xiyenge xi sunguleke nkarhi wa miyano tina 5 minutu xilana kunene hi humeleliseke vunanga bya ku hambanahambana byi hi kombisaka nsimbi ya miyano tina 45 minutu xinkarhi hi kumeke nongonoko madyela manene ndzhaku hi ya lava ku la ku kuma xihitana hi kala hi nga xi kumi hi 1:30 hi kumile a swihundla swa matirhela ndzhaku hi ya kuma mabulu lava hi nga ve nawu ni muyingiseti wa hina kuku ku ya ba nsimbi ya 3 nkarhi lowo hi ya kuma un'wautori umakansawu hi nga nqambi yo karhi hi tlhela hi hlawutela xihitani xa yona hi 3 na 30 hi kumile xikodlano xitokamu hi gemeta le mintirho ya xiyenge hi xisunguleke kunene hi miyanoiti na 5 ya emahlweni hi ku tlangela ka wena u tipatsaka ni switichinaro swa dzongeni ka tiko maputugazana hi nyambani na hi ku nga tumakondla kona gwanya vana na hina na wena ka xinakulo xa masiku ni minkarhi hinkwayo ku nga le khale njhini hi to va hi tsavukana na wena hikuva ni watch li komba swoswo a swi kona swo ka swi nga heli.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzayo mathivi lawa mahlengeleta kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Kale titiyela nakani mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Kale tiyela nakani vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi kuva hi londzovota minkova akuva hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi akuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti ulumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihandla exifundzankulu Gaza.
3: Singora shna 26 minutos.

Konstantin Tsiolkovsky ave mun'we ka lava sunguleke avudyondzi bya swihahampfhuka swa ku yandle eka misava, tlhelo ntivi kumbe mufambisi wa ta vutivi bya ku sungula ku bala hambi ni ku pimisa mayelano ni tiyendzo leti. Konstantin Tsiolkovsky a velekiwile ka ndyangu wa ku huma le Polonia. Nkarhi lowo Polonia a ha kumeka ndzeni ka vukhusisiwa bya Rusiya. Ntivi leyi yi velekiwile na hi le vuvabyi kumbe vulema bya ku phungela. Xiyenge xi nga endla ku vake a landza tidyondzo ku ya fika 15. Ave Konstantin Tsiolkovsky loyi a nga amba mapimo ya swihahampfhuka swo sungula leswi nga endla ku vake impela ku ve ni vupasisi bya vutivi lebyi bya ku endla a tinjhini ta ku hahela handle eka misava. Mapimo ni mavonela ya Konstantin Tsiolkovsky va endlile ku va tiko ra Rusiya ri kumeka ni ro sungula ka vutlhari lebyi mayelano ni ku khanda hambi ni ku veka a swi tirhi swa ku hambanahambana hambi ni leswaku poseta a ndzilo wa gezi na ku nghena tintambu.

ave hikola ka kuva abalile xiphemu xa nthlano wa madzana wa mabuku vutomini bya ku hinkwabyo tintivi ta ku hambanahambana ti kheke mavonelo vutivi hambe ni mapimo ya ku va ti pfuxeta mbe ni ku tsumbula swo tala laha misaveni. Konstantin Tsiolkovsky i n'wana wa Rusiya a tibyekaka hi vutivi lebyi sirheleleke a ku hlaseriwa hi n'wana matiko hikola ka vutivi byakwe.

0: tsundzuka Alexandre Langa kolani ka vunanga leli ya ku ndzi mujunjuni eka sezo ra xa tikweni laha Msambiki.
1: Radio Msambiki, Gaza.
2: Tindambi ti engetele ku twalana ka tinsuna.
3: Dlaya maqhivi lawa ma hlengeletaka mati.
2: Tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
4: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
0: Sizorajna dojunu tshingalkhale hita pfula likunga kuva yiselana ni mronzo mingiseti tlhamisela ta maxela mugangeni ni mitirho ya vekiseke ku nyima hi yona lisiku la nyamuntlha tani hi nga magamu ka vhiki.

0: Mungu seti yamfukeni ya kushisela.
1: Gishile baba mwangu.
0: Francisco Simbini, ibula na mani?
1: Simbini. Iluka Istanbul, iti tena Luka Istanbul, Patres Lumumba, Segundo Bairo.
0: Lisha njani mgangeno wangu na Segundo Bairo?
1: Lishi kwazi, uwa nko kushukuvala. Ndlela leya tulweni wezini nusika kaita 24 wavana. Ayi sakisanga yei komanga ekombele swaka hosla hina livona mhaka loko za kuba madzano vura mova leya ntleketo inyimisiwa. Inga fambi ku hei ihela ngopfu konosi ku bava wa mina.
0: Sakarate.
1: Sai kombela ngopfu swinene leswaku hosi a loni mhaka hi mhaka leyi. A ku tsutsuma va laha hi ku fika.
0: Ntiyiso.
1: Loko a va etlela kumbe va etlele maxixi kumbe va etlele nyarimi na liyo xatolo va teka ndlela va ti fambela va to ya fika lomu va nga ya kona. Leswi hi xikuva leswa hi ntamba va leswa hi ntamu swinene. So ha nyamutlhe wo tilungisela ku ya rona ya igreja na xongweni. Aja a famba timbilu ti khomeke hi ntamu swinene a ti khululekanga. Na ni byela 24 wa vanhu miti ngaki yi nga sala yi nga na nchumu.
0: Swa karata.
1: A ni mambo bava ti a ni kwazi.
0: Khensile ku xisela na n'wina hi minavelela mixuvunene.
1: A ni mambo bava Nsimbini.
0: Inkomu.
1: Inkomu.
0: Lishile?
2: Lishile nkoma ba.
0: Yisela na mani?
2: Ukulola na kado shwambi nisa kashikumbani.
0: Minjani kashikumbani?
2: Kashikumbani lishika ase nusu lako mazabu suka ya katolo na masiku laka zunwa ina davu kakumi lengo ya ipo la kula pera jani ula kuhu la usu. Ike kaus kao majambatola wangi simkuma. Kwezi kuma kushukuvala niyo makailinga umelela kwa zavala na ya kuma kushukuvala.
0: Sakarata.
2: Sakarata. Se kumbina kwa efusili mkwa sa sifande kase ka katukuleza ina na msambiru. Anje sisho kushukuvala bada mkwa sisole finga kasone. Ni kensa anela ukomba kumini shukumishi kakita woko jajili linga nyamala la blu wena lo. Bizalo kumeka. Daweni kansa shikwembo shona shole shole. Woma ungula nga na olo mga shiko. Kala nya mte kwa kupuka ya shao sa shoshi ya sana. Kolo mambaza.
0: Ashwetano, ikensili kuwa hiselane na mwina. Mna vile la mishu nene, ambishu karadu shiliko.
2: Iko mkani mamu.
0: Tlangelele.

0: C'était un peu kini, hoyo hoyo.
1: Ya o tsieni.
0: E shile a tsela na mani?
1: E fa lo khumayo kusukela an khumeni.
0: Tatana khumayo minjani?
1: Ah, ni kwatse ah ano khumana ni tolweni nga thabiwa nyana. La ska nenge shisho shipinyozo manje ase wa yantsanya na one ngokona.
0: Mhm.
1: Zamile go kutema tema sa yantsa ka sa ita muganga ka rolili. Ano nova kose ni makhwatini majase no yakaya no ka ano so so so so khaka leso kompiso singita ukala neni lalingwe
0: amayo hela
1: ah niyo minziru va hesetelele basi mbini va hesetelele tolo lomu ninga hama bakona u tshele hinkwako ka dressing ya ku yanya pfunwini sendiko ya lwandle singa ku dlaya swilwandle
0: tsema baleki
1: loko zaku fika malanga minzilo ava vatlanga yona sirini swa ku va hlongola swihari ni ku lava va nga ni timbuti tihomu na hinavo mimpfundla yini hilava kolo makhwateni swakudla swa swihari se kumbe swi vala ku hina ni swiye minzilo leyi a nga hisa lana munhu a ku vona ku swa ku u lava ku tirhisa ku rima ma vo hisa swo imvhangu a vo hisela ku prava ku tirhisa se ha lana ku fika kaya ku kuzama kukula ku phakela yo mimpfundla ni ku tilungisela ku heya miseni la ka vamun'we wa xaka la hina la ka khumayo la nga ti fambela masiku namuntlha ya siku la hina la misa ku mukhombo ka bava Salvador khumayo n'watolweni se ya kole ka sa hi ta nyuwana swi teva kona ka ha yuze a ku fana na kona novidade hi womuhomu se u sungula ku nghena lowu ni ko ku vona ko henhla loko ku ngo boha ne ku tsakatela ne ku yini ko boha ku kumpho na ku bankama na ku pfuleka ku fika tolo se ni ko nyamuntlha maxiyelo ya ku nga kuma ta fana ni ko tolo hi swi swa ku yi ta kusuka loko yi swi lava yi vuya hi swi tivi ya hi wolava makungu ya mina basimbeni so ke ha ka programe la siku swinharhu a ni nga ta kumeka hi ku ni ya kole miseni ndzi ku balaku le se hi ta tendela ku cukisela wu ntirho wa leyi hi nga tata ni nghena ka nlongoloko lowu mi nga ta veka wona siku swinharhu se hambi swo swilana no profetela hi ku telefoni la khoma rati ku lo makhwatini ni nga kona foro mvanga hi sekerela ya tira khwati n'wana mamani ni va endlise ti va hata nghenaku ni kombela ku va rungula ndzava yinene yi nga liya ku ya mihloti mintirho yinene na hina vo krimidi khoma yiko seniya hambi ku mati ma kokeli boy afanana na hina u va hisekeleli makhwati tau tau
0: hi khensi lwisela na n'wina hi minavelela mixivunene Ika 6:25 minutos kan karwa ku va iselana ni mixet kan telefoni kan hlayo 27 00 51 33 3 Hayo hayo lishile
2: Lishile papa isindile
0: mwa swara ntambike Hitlangile iselana mani
2: O fushelana na Vasco Paulo Matizana Xongwe.
0: Tatana. Tatana Vasco Paulo, lixanja nem gangeni wa nwena.
2: Ah, am gangeni kulu dile majeli. Shiri gonyana sha ku hi ngalo sha ba muwa wa ti ya pambe ka kama ka na bunja ti. Inga pa ga sho shinyana mishinyana ju a nga ba la shiwa.
0: Hey,
2: shukuva lile la inga kona ku ri munhu loyi nga hanya na ye. Ya, maxe hi ntirho leswi ni vuyaka hi ka ntirho wa central wa ku tirha nivusiku. Laha ni tirhaka kona ni ku tshamisekisi. Ni miganganyana wa kona.
0: Khensile ku xiselana n'wina mixivunene.
2: Ah, bongile ku vaye. Ntirho nene ni va tekinika wa wena a ntirho wa wu phambili.
0: Cool.
2: Good morning.

0: Anche se ti vai vai. Lishile, te kombela ku va mtlakusa rito hi tatwanana.
1: Okay, ai. Alo kan ku tsala manje, se sa hi endlela hi.
0: Mm.
1: Nai. Ke kwati emgangeni ya yusi kwalisikwele hi le nga yi tengo melela tsana sa vhana.
0: Mm.
1: Ama kuri la mwana wa ku.
0: Sakarat.
1: Ke ku mpali lenga ho tloka le le. I vanhu vanga tsanga ta tsale hi vona vanhu.
0: Mm.
1: Ai tsonga tuile.
0: Ha kunene.
1: Sona, wathi misela kula kufuka hi tira tira nyana swa tsongo kula kaya. Ku ta vona sa mundu ka ko ya kwe. Ya ku misela ya ku dinsa ni ka ho.
0: Hey son.
1: Abi skara ta va ke sa ni kwa.
0: Hmm.
1: Mamu, tira kwa seba.
0: Hey tlangelile, mishuvunene.
1: Kana ma simbi.
0: Nko.

0: Como é que você está? Oi, oi.
1: Vixe, ele é balançando aí.
0: É, Tlangilili, você lá na mãe?
1: Adriano Machilene, Guemlene, Bairro 3.
0: Ah, Guemlene. E como é isso, Ximbo? Você lhe chama já?
1: Ah, lixe, quase. Aleno, a Guemlene, a Mugangene, tudo que me lhe. E o Ximpulá, lixe, não gostar da sua tama, já, e sabe da camisa.
0: Tramkili mngisete ngai kungela kusukela le Gwemlini sizora shina 38 minutos ayo ayo
2: awushana mabote simbini
0: lishile mjani tatana
2: diretamente koka msava bairu 2000 shimuwini kusuhi ni igreja katolika posta administrativa ya kamale hise krimil dukuma shimbusu mzai
0: shua nukupfuka
2: kaya korda
0: Lixa njani mgangeni wangu nemtiri munhu vekise Kenya muntu.
2: Ah, aleno lokandadi la kokansaba, lixe khwatsi wena mabote. Kuhisa ka tolweni 36 graus centigrado. Kusukela ka tolweni ntolo ni nyamuntu, ha kuboneka marefu kambe ka kuboneka mpfula, kambe ya temleleka. Kumbe a Xikwembu xo hukunga hata makungu ya ku xitanisa hi mpfula ku ya laveka nsimbini hi ta kuma ku kumbexana hi ta kuma ku gwalagwala swi gwalagwala hi ta kuma a ku khayakhaya ka
0: hakunene
2: se eva a xikhalu xa hina mava nsimbini hi ko la endleleni laya ku a hi la endleleni leyi ka karhata fambela la kona laya la enkoveni le ka ku yehla le livaleni le Blueweni la ugamu layana kakarhata fambela la koha li sakisinta loko u famba layana loktama mani vo rhanga phambeni hayi hayi ko tingana ta ku tatikulu hi ntamu swinene u cuvuka rheveni mpela a hi kombela hi ntamu le ka mfumo leswaku kumbexana loko u hi twa vaketi unga zama kumbe xikavadori kumbe xini xita hi kokela nyana mati la we xi hamba misele vakidi hey ya hlupheka ku rima vanhu va tihite hi ku rima kambe ke a ndlela liya yi lunganga n'wana mamani
0: se vamamani wo fika va ku yi
2: ensimbeni phela a mati la we ma khawule lomu ka xisuti se u fanele vo fika va kwinya n'wana mamani se we wanuna wo cuka rheveni leswo n'wana mamani tingana tatikulu hi ntamu swinene layana mava ni lana u famba u kona u ku voni wa rhete muko ta wuwa kwalaya phakati laya a hi kombela hi ntamu vakiti a xikavadori xi hi pfuna loko mfumo wa doroba kumbe wa posto va ka hina u hi pfuna leswaku u hi lavela xikavadori xi ta kela mkovoto lowuya wa ku ya xinonganini mati la wema ta suka laya phela ko famba mutrotoro hambi movha u nge fambi van'wanyana va ni a matshamumu seni ya va ta mathekisa ku hina nqolo yi nga ta famba laya xikhalu xa hina la koka misava nsimbini lexo nsimbini ya khale le koka misava vanhu va tihite hi ku rima kambe ke a fa ndlela liya a yi lunganga vakiti a yi lunganga mpela a yi lunganga un'wanyana wa limala nsimbini ni masin'wini a nga fikanga laya
0: la ku tlakusiwa tinguvu veni u ta kota ku guvunga
2: se a ntawu loko se ku tlakusa tinguvu nsimbini vamamani va tlakusa tinguvu nsimbini hinkwati wate se ndzhaku mpelampela a hi swona leswo
0: swa karata
2: wo cuka lamanyala nsimbini mani nsimbini mani wo cuka manyala leko ka misava nsimbini tironana n'wana mamani mitwile se le u khumayo kumbe betinyi dzimba nghenile kolani kanima mutambulungula betinyi dzimba loko a nghena na Ibrahim Shirinze ni fambile loko a lidadi la ko ka misava krimil dikhuma chao chao ni fambile
0: leswinene hi tlangile lexisela na n'wina

0: Ika 6 horas na 42 minutos, quem que é mais gostar na Nemingsete Ilkunga, quando com a Tamashela, Mgangene, Ambim Tiro, Ilanzuaka, Lishanga Magam Kaviki. Oi, oi. Lishila?
1: Tatanazimbi.
0: Tlangile, Lishila, na man?
1: Ah, mina, ite tana luka Istanbul, Flavoya. Kunis Ningasu Sile, Magaka, the Kumbilinga Takanga, someone who are forced to see. Lana ni pia a discourse la presidente la aku kuleka byala lo mndyangweni manje la Patrice ta byala njani ntimbo tika vanhu vaka hino ita byala njani hi chete la janza leli ke timbuti aba faleli timbuti vinyi va timbuti tata na simbini kambe mfumule a uli leswa ku nga njanza leswi lukuni mpopi la kaya, mati ya mpopi mangata hela, utachetile, wote ya kumaku kaya la kaya. Manje, ati mbuti tatiko lili. Ili shinigashi kosuleta na nasibi. Au, osali hivyo nilimpula niti mbuti tatiko lili. Au, la Patrice.
0: Hesho.
1: Kanimambu tata nasibi.
0: Hitangilili, mishuvu nene?
1: Kanimamba itire nkwati.
0: Mungseti amfukeni hoya hoya.
2: Oshin. Amashela nomngangeni kurule hatela nkinga sikumbu shaya yela sisayisili pakati ka usiku ikuze wona kusha lokusha kutani amashela lamanga manyani kutanasini makungu izoba kuhuma mishori ikanzela marumi yawo ya vatsongwani ya xikolweni kasini ya xikola sekundari inga rhambiwa rumi yawo kutani loko idamaro niyao itatutuma ya sinya nkereke ni kuni mshangani nyana ingana wana na ya au tushai kajerefi kina zaren kutani sivao makungu tatela sivele sikuwe na mocha nisema suwa kuhu nima gambu itatutuma la itatutuma ku mwaza ya mkangu mkisa niri ishi msha kapelati kwenye munisipali kulu mkachanchai mtu ku kani mtolo metu itatutuma la kundi niya wasi adzumisa kutama sibini
0: Kumo, hii tlangilili Felix Parukwini mui kungilili mijela tamashela nima kunguma boye kema gamka vikili. Mishu nene.
2: Kumo, shumene. Aitre.
0: Kumo.

ka hlokomaka ya nyamuntla ka mabulu hi ximu xa maputu gaza na nyambani ta vulavula hi segurança social swiboho hambi swipfuno swi nga kumekaka hikwalani ka ku hlenga ka xiulbyana lexi.

0: Você tá mfukeni hoyo hoyo?
1: Rishi le tatana sende.
0: Rishi le minjani?
1: Ah, ye kwate.
0: E tlangelele me kuma mlikwini vitu mtiri munhu me vekiseke ku nyima yona mgivelelo.
1: Ah, o ye kuma le kwala ka lesilo la. O kuluma na tepa mkashi.
0: Ekam gvela mtir munum gata ilanza ka nam sangule tama shela mgangin
1: ah lise kwat kovani pumelo pumelo manje kuti komba nga ku kuta tsutsu samaja esti so kanje kai pe yam tam gvela yam tsaise kula kuveni ku tenderwa swa munthu ukula kukula magqekeni kulungiswa lungiswa swivava
0: miso
1: musimbeni
0: hi tlangelele mixivunene
1: kunene.

0: hi sungula eka ncincayi simbini byi xile minjhani n'wini
1: lexile sidumo ya xisela ni vaing city ka ncincayi lexa khwats hi vulili ni vaing city hambi swikarhatu swi li kona kambe a tiko a li nyimanga va rungula ku va va lulamile ku va va landza mintirho ya ku hambanahambana tanihi nga magamo ka vhiki hi lawo maxela xifundzankulu gaza ni ka ncincayi tirhisankulori
0: hi tlhava leyiendzo hi kongoma halahaya xifundzankulu yinyimbani ku va hi ya kuma Horacio Romão byi xile na kulozi matshamela hi wani ya vuxa a xifundzankulu yinyimbani
2: hi bungile na kulori sidum a ku va u hi khweneta senu nyambani a macele lawa manene kota hi ta ku na hi vulavula mahungu a hela yo tsakisa hi nga na senu nyambani hi chelelo xikayi kwalaha ka mhangu ya movha yi nga va yi hetisa yi hundzisa mihefemulo ya 24 wa vanhu murengo swi vonikile leswo atulweni a distritu ya Zavala dzongeni ka provinsi ya Nyambani se yobi halawu kambe atulweni kuluzile utomi paderi mun'we abelwe movha aka masingi se mahungu hinga nawu ahela yo tsakisa kani leswi a wutomi ga kumeka na xikari give kuona ka van'wanyani vanhu ximi cha provinsi ya Nyambani ha va vona va mahu phingwaphingwa va tlhela ku ya doropeni machichi kutani kusukela machichi kutani lomu doropeni ga Nyambani va zama ku rhendzeveta van'wani va lunghisela switiki van'wani va ya ka michado ni swin'wanyani laha swi yileko makunu a wutomi senu nyambani hi leko
0: eka ni lwenkulu na hine haleno a xifundzankulu maputu doropeni bya ka matisolo vutomi hi lebyinene byi xile na ku ni mphumelo swi fanelile hikuva vaxiyaxiyi va ta matshamelo ya nkama va dzungulile na va kumbixela 24 graus centigrados wara lebyi kha letike hi le ka swibulani vayingiseti lava va dzungulaka vuxa lebyinene vutomi byinene va kombisa ku chava hikwalaho ka swimpfulana leswi swi ni tsakatelaka hikuva tanihi ku hlaya kwavo a nkakana wu nga tshuka wu voneka emasin'wini hikwalaho ka swoleswo va kone na va hlaya ku va vutomi byi li kone hi ku tsemakanya loko hi ninganaka mabulu yezu namuntlha nkongometo wukulu i ku bula hi mintirho leyi milandziwaka hi hubyana Instituto Nacional de Segurança Social haleno a Maputo a kone muzambi wa wezu i mamana Lucia Stoye nkazi ya Instituto Nacional de Segurança Social na hi le kazi hi zindza leswaku loko matshamelo ma bekisekile hi ta yamukela wun'wana nkazi a humaka ka hubyana leyi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo hi yamukelile madzungula ya leswaku halaha ya ka ncencayi ku na vatatana vazazu Aristide Xilawule nkhazi ya ENSS Armando Mugabe i pensionista na tatana Titus Khosa na yene i pensionista Horacio Romão a matshamela manjhani a yinyimbani
2: senu nyambani varhambi wa hina se va chikele va chikele hi nkama va wuti va muthetho vambirhi hina na irondina thayimu i tlhari yi ta ku hi kutani ENSS ku nga Instituto Nacional de Segurança Social hi amukele kambe va va Cardio Horacio Faduku wa kuta hi ka kuponi hi vitana kuswa ku i dulni limitada se hi vona varhambi va hina va nga kona lomu xingwani ncina xa vuhaxi
0: kanuma msinene hi zandza ku va hi hoyozela a vazambi wa vezu na hi ta ka sungulela kohalano a xifundzankulu inyimbani hi sungula hi ku va hi vutisa ka mamana irondina leswaku i ntsini leswi ENSS a tirhaka swone hi wini ntizo wa ENSS byi xile mamana irondina
3: ndzi bungile ngi cili vaingi seti va Radio Mozambique hi la ku sangula hi ku bonga a kuvhinti leyi hi nga yi kuma ya Radio Mozambique para ku va nyamuka hi kumeka laha zvin'we hi haxa mahungu ya segurance sociale. A xa vumbirhi ndzi lava ku losetela vonkheleli vaingi seti va Radio Mozambique hi ku swibrinyara ngopfungopfu ku engetela a va contribuent va hina ku nga tikomponi ni vatirhi va kona va tikomponi leti ni vapensionista va hina lava va nga reformara. Hi ndzi ta ya ka ntsema leyi u nga ndzi vutisa yona. Assegurance sociale i komponi or xikanikiso lexi xi vangiweke hi mufumo para xi fela ku va xi vhikela vonkhe vatirhi lava va Mozambique va kalaku va nga tirhi le ka mfumo. Maji a ku kumeka le assegurance sociale swi laveka ku va titsalela va fela ku hlenga n'hweti ni n'hweti hi 3% tinharhu. A munhu wa 3% ti nghena hi le ka yena a murhangeli wa komponi ku va va a mali leyi yi famba yi ya nghena ka konti ya assegurance sociale para mandziku wabyi va kuma a mabindzu.
0: Kutani a mabindzu lawa a lava va hlengaka ka INSS va makuma loko swi te yini?
3: Bongile a mabindzu ya INSS ma tsala nghene a ya ku sangula ku va va hlengile loko hi ku vula ku n'hweti ni n'hweti mayelana hi ku diskontara va kanalizela segurance sociale. A mabindzu ma nga kona hi lawa ku na ni ku reformara ku nga pension pour vieillisse ku na ni ku reformara hi vubabyi ku nga chiketi a ntanga leyi wuliwaka ku nga ku ve pension d'invalidation. Kuna ni ku a mutirhi loyi a hlengaku segurance sociale a luza muhefemulo wa siya anoni ya wanuna u hambi ya wasati ni vanana. A segurance sociale ya sala yi khumbarela anoni leyi ni vanana lava va nga sala laha wusiwanini hi laha ka ku a mutirhi loyi na yena wuna a hlengile. Inkambi ya hakela leswi va nge i subsidi por maternidad ka mamani wo karhi loyi a ti nga na titsaleli segurance sociale a hlenga loko a kuma a khwiri a puluka wa swi kota hi laha ka nayo ku a tshama tin'hweti tinharhu le kaya na hlayisa xihlangi xakwe a swi kota ku hi n'hweti ya vumune a tlhela kambe a ya ya tirha segurance sociale a tin'hweti leti tinharhu loko loyi wa mamani a hlengile ya swi kota ku hakela n'hweti ni n'hweti a 100% ya muholo wakwe. Inkambi hi laha ka nayo ku na ni vutshwa ga subsidi por paternidad a subsidi ya paternidad yi hakeliwa papayi loyi a tonga asati wakwe na pfulukile yena u na karhi a hlenga segurance sociale wa swi kota a ku va yena a tshama 7 days le kaya a hlayisa asati wakwe loko a pfulukile hi laha ka sezeriana a nga swi koti ku dentro di 7 days a hlayisa n'wanana a tekala yi wali ka vana ja a mutirhi loyi wa wanuna ku nga papayi wa xihlangileyi wa swi kota a ku va a gozara 7 days ya nayo na karhi a hlayisa asati wakwe. Assegurance sociale yi ta hakela a masiku laya ntlhanu wa masiku ni mambirhi ka papayi loyi para ku valeta masiku laya to ka nga yangi ntirhweni. Ikambi ya hakela assegurance sociale leyi nge i subsidi por doença hi laha ka vubabyi ka mutirhi loyi a nga hlenga le assegurance sociale loko a kuma ni ngumbi a ve a baxara o a kuma a ku ve a tshama kaya hi ku humula hi mashi hi laha ka atestado wa swi kota ku loko a kalamukile a tshinela assegurance sociale ni dokumente leyi nga vitali xipitali vinge atestado medo para ta swi kota a ku kombela a subsidi por doença yi hakeliwa.
0: Kanivombo swinene mamana Rondina hikuva mi kotile ku va mi hi tlhamuxela ku hambanahambana ka mabindzu lawa vatirhi va ma kumaka swo yenca i ngi hi to tlula ka gaza kambe hi le the lates first ku nge te a va nghiza kutani hi buyela haleno kaya hi tata yangula mamana Lucia Stoy leswaku va hi navela ku va a hi tlhamuxela mayelano ni ku hambanahambana ku nga kone ka mabindzu lawa a hi tlhamuxeleki haleno mamana Irundina a kanelile hi subsidio de paternidad subsidio de maternidad velisi hi swone invalideji hi kwini ku hambana loko ku nga kone ka mabindzu lawa.
4: Na losa vayingiseti va Radio Mozambique ni nga hlaya swa ku a ku hambanahambana kama bindzu lawa u nga ma hlaya i swa ku ku ni mabindzu ya ku ma ve ya curta duração ni lawa ma nga ni nga ya longa duração loko nuku kurta dura sound hla swa ku kuni lawa ya kuna podo u kuma mabindzu hina utsemi nkamanyana wa vutsongo kuni lawa ya ku kuma mabindzu na utsemi amalembe ya ku leha ni ta dar un exemplo e subsídio por doença a subsídio por doença para u kuma a subsídio por doença tem que pelo menos uve a 12 meses antes que o uveni a invento lei a doença uve o temili pelo menos há 6 meses a malinga nele com o sistema de segurança social aí com o longoloca não é preciso o longoloca maluco janeiro fevereiro março abril nada pode o temili janeiro é até março é até mas caspampi mulou o alembe tem que pelo menos com 6 meses a entrada de contribuições ao sistema de segurança social. Loko ya canela hema ya longa duração, kufana ni pensão por velhice, tem que pelo menos muno, tem que haver 420 meses, inga 35 anos. Igule ya kakoni lano. Mas igu coma, pode pelo menos uni 120 meses, kumbi uni 240 meses na ngenisa mali a sistema de segurança social. E mapimo ya nkama wa kungena mali. A segurança social. Cambe para o Takuma Abinzuleza, a pensão por velhice, tem que o Vene 55 anos, com Luku Luansati, cumbe 60 Luku Uli Wanuna. Ele é a diferença em Gaconica, Magaleia, curta duração e longa duração. Aí a curta duração, e na subsídio por doença, subsídio por maternidade, subsídio de paternidade, a cá longa duração, e como a pensão de sobrevivência, a pensão por velhice, a pensão por invalidez, e lá no caso a mundo pode ir longa duração.
0: E tá sungula lá que a calawa me canela calo só que e curta duração. E vai mani lá vai pune caca e ma benzula.
4: A lava pune caca e ma benzula vai lava vanga titalisa a segurança social. Lava vanga tsalisiwa e te compone a segurança social. Kumbe loko li trabalhador por conta própria, u nga ti tsalisa a segurança social, u tlhela u tsema a mali weti ni weti. E ma condição lava ma lavekaka ku u ta kuma a ma subsídio lava. Kambe, a hi ku tshuka ntsena u ya ku mina na vabya, na u nga kombekisi a pasi leli kombekisaka swa ku wena impela a wu khwatsi khwatsi. Swi fanelaka ku a loko u li ka dokodela u n'wi byela loko u tenderiwa loko va ku famba a tshama kaya a mpimo wa kutani u ku mina ni mutirhi na kombela ku mi nga ni nyika a dokumente leli li hlayaka swa ku mina a ni na makondisao ya ku ni famba entirhweni ke va ta ku nyika atestado de doença atestado de doença leyi hi leyi fanelaka a ku heleketiwa a segurança social na u junti pasi u tlhela u junta a nibi inga leswi nga ta ku nyikaka ku u ta kuma a subsídio por doença.
0: Kutani lana mi hlayaka leswaku i longa duração i va mani va pfunekaka va pfunekisa ku yini?
4: Longa duração nakona swa fanela ku u tsemile u ti tsalisile u tlhela u tsema mali weti ni weti a segurança social. A lava kumaka a ma pensão lawa nga pensão por invalidez, pensão por velhice, nem prestações por morte, nga pensão, nga a pensão por morte. Já fanela ku inquavo. Tem que vai tsalisir e tlhela va descontar. Kambe para o takuma a pensão por velhice, tem que pelo menos uni 120 meses kumbe inga 10 anos, umbe uni 240 meses, inga 20, kumbe uni 420 inga 35 anos. Tem que pelo menos o venilés, o tela, o completar a idade. Luco ilica 120 no 240. Nisla só o completar a idade de Macamu. Macaluco, o Luansati tem que uni 55 anos, o tela uni 240 meses para o cuma pensão. Luco Luanuna tem que uni 60 anos, o tela o veni a 240 meses. Mas isso aí é enjaku. Uena. Uni 35 anos, kambe na unge se completara a 60. Luku si endla leso. Swa fanela ku unga famba u lavetela balcão la segurança social, u regerera pensão la wena, na unge se kuma 60 anos, hiku sa wena se uni ankama lo u pfumelaka swa ku wena u nyikiwa a pensão. Inga 35 anos de idade. de contribuições.
0: Mecanela aleno he subsídio de invalidez. Imtineles.
4: A subsídio de invalidez e pensão por
0: invalidez.
4: Por invalidez. Ah, para o como a pensão por invalidez, kusunguna a médico e na sala que acho que a wa na matamela ya ku unga continuar a utilizar. Hiku kumbe una swikazato swa mavabyi swi endlaka swa ku wena u nga ha swi koti a ku u suka u tiyela ntizwini kumbe u tiza ntizi kumbe u nga u tshuka u ve ni a maproblema ya ku u nga ha voni a loko munhu a nga voni a nga tshuka a nyikiwa a junta medica yi mu nyika a junta hi ku wena a wa ha na matshamela ku nga tiza loko yena a hlaya ku hala ku ya ku mini a ni li mutizi kambe swoswi hi swoswi va ta mu nyika junta a junta lezi a buyisa a segurance social loko a buyisa segurance social a loko a ni macondições i nga wani a macondições ya ku a buyisa junta ni ku a ve ni pelo menos a ka xipimo xa 5 anos antes ka ku a ve ni problema lezi a ni pelo menos 30 meses com entrada de contribuições a ka sistema de segurança social. Loko u ni makondisions lawa ke wa nyikiwa a pensão lezi bya pensão por invalidez.
0: Inaka tatana xilawule a halahaya ka ncencai hi navela ku va hi sungula ku twisisa leswaku kasi loko ku kaneliwa hi subsidio por mort hiswona i subsidio por mort i va mani lava va nga ni mfanelo ya ku va va pfuneka hi subsidio leyi.
5: Kani mambu ni navela ku losa aka vayingiseti va Radio Mozambique hi tlhela hi khensa Funsi a ku va hi kumile a nkamanyana lowutsongo a ku va hi ta vulavula Xitsongo mayelano ni matirhela ya segurance social. Kambe a ni nge se naveka a nhlamulo ya xivutiso lexi u ni vekelaka xona a ni navela ku kombisa a nxaxameto lowu u hi tekaka ku ve hi ve kona haleno Radio Mozambique siku lela namuntlha hi kona haleno hi ku mayelano ni ku kulungela a siku leli a segurance sociale lowu vumbiweke a sisteme a segurance sociale leyi vumbeke ha yona la Mozambique a 18 de setembro hi tlangela a ku wumbiwa ka sisteme de segurance sociale lana Mozambique. Se hi mayelano ya swona leswo ku ni mintirho yinyingi leyi hi mahaka tanihi xikanekiso xa segurance social a ku fanela ku hi sensibilizara a vahanyitiko va Mozambique a ku va va tivalisima la sisteme ya segurance social. Endhawu hi leswi hi kongomaka a mintirho ya hina yi kongomataka swona e siku lela namuntlha hi le ka makungu lawa. Endhawu hi mayelano ya xivutiso lexi u ni vekelaka kambe loko u ni pfumeta ni lava ku vulanyana marito mambirhi Funsi laha nga nkongometo ya ku yi nga wumba a segurance social yi wumbeliwe yini segurance social. A segurance social yi wumbiwile leswaku yi ta vhikela a mutirhi loko a kumana ni swi ralanganya leswi mitsimbaka swa ku swi nga mutsimbaka a ku ya ntirhweni. A i objective la ku sangula lelo a objective la wumbirhi leko le nga kongomisa ku humba segurance social i ku loko mutirhi a suka misaveni a segurance social i nyimela a ndyangu endhawu swi ni le sima ku hi va hi kongometisa a xitshungu xa a vahanyitiko va Mozambique ku va va tiva swa ku hi waha makungu lama nga kongomisa ku kuza ku wumbiwa a segurance social. Kasi ke mayelano ni xivitiso lexi u ni vekelaka xona xa ku i va mani lava faneliwaka hi subsidio por mort hi ya ka xiyenge lexa wumbirhi ni nga ha xivula a nga objetivo general numero 2 ya creação de segurança social garantir assistência ou subsistência do trabalhador ou da família do trabalhador em caso da morte do trabalhador. Então loko mutirhi a sukela misava a segurança social yi fanela ku sala yi nyimela ndyangu lowu wa mutirhi loyi yi nyimela mani yi nyimela loko a le wanuna a nga sukela misava ndawu yinyimela nja amamani ni vatsongwana. Loko ale wansati yinyimela bava ni vatsongwana. Ntawu aka ku nyimela loko kunyikilwa swiyenge swinharhu swa masubsidi. A subsidi la ku sangula hi leli chiwa ku subsidi de funeral. Anga malele ya ku punisela ku xava ka xawu. Noe se a xinyimo xa umbiri hi le xiwa ku subsidi pour mort anga xivitiso lexi univekela ka xona swoswi. A subsidi pour mort li nyikiwa ndyangu wa mutirhi luyana anga kumeka a tsaliwile segurance social hi xipimo xa 3 wa malembe. Indzeni ka ku loko a sukela misava nyamuntlha ku lava ku hi nghena ka a xipimo xa 12 wa tin'hweti anti xikasiku leli anga falisira hi lona. Endhawu ka 12 wa tin'hweti leti ti nga hi kuma pelomeno xiseji wa tin'hweti leti ti nga hakeliwa amacontribution xa segurance social. Endhawu loko swi maheka leswo se li kona rekizito leli li nyikaku adireto ya assistencia na morti através do subsídio por morte. A não se tiver como bem se vê que ele quads. Então, kunyiko aman, amalele i dividiriwa i kavatsongwani ni nkosikazi kumbe mfelakazi kumbe bava lweyi anga feliwa hi nsati. Então, 50% i nyikiwa vatsongwani, 50% i nyikiwa a nkosikazi. Amalele yi ringana xipimo xa ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ya muholo lowu mutirhi loyi a nga wu hola. Loko a le pensionista yi ringana ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ya valori la pension leli a pensionista lweyi a nga hola lona. Hi leswo ni nga swi vekisaka swona.
0: Kutani loko a le matshamelo ya ku va ku nghena a n'wana nakone ku nghena viyuvhu kumbe viyuvhu i mani loyi a pfunekaka hi mali leyi?
5: Kani mambo swinene. A loko ku nga na a viyuvhu kumbe viyuva ni vatsongwana a mali leyi yi nyikeliwa ka vatswali va mutirhi lweyi a nga di xikontara segurance social. A 50% i nyikiwa bava, 50% i nyikiwa mamani.
0: Vanhu lava va fanele ku va va tsalisiwile hi mutirhi na ehe kona hi vutomi kumbe i ntirhi lowu INSS a wu hambaka wa ku va a famba a va hlota?
5: Hina hi nyikela ku a vatirhi a va twalizari sempre a madokumente ya vona le a sistema le segurance social a INSS. A nga ku bala swa ku ka agregado familiar la mina ni na mani na mani na mani na mani a nyikela madokumente ya yena leswaku swi fasilitara swa ku hambiloko yena a sukela misava a segurance social se yi ta ve na wona madokumente lawa ma nga wu fakazi la ku ka muti lowu ku na lweyi na lweyi ni lweyi a dependeraku hi mutirhi lweyi. Kambe hambi a nga nyikelanga madokumente lawa a segurance social ya swi kota a ku famba yi landzelela timhaka leti kumbe ku loko va andyangu u tshunela segurance social a segurance social yi nyikela makungu swa ku va fanela ku mahisa leswi na leswi na leswi para ku va ta za va kuma yini a bindzu leli la leli a mutirhi lweyi a nga liveka hi madixikondo la nga ma a sisteme ya segurance social.
0: Kani mumsinene hi kongoma a xifundzankulu yi Nyembani hi navela ku va hi twisisa ka tatana Cardio Faduku leswaku hi kwini a ku kazateka loko tinkomponi ti tlhanganaka na kone ha tiva leswaku a ta ku va ta ta kombisa nkomponi a ku va ku nikeliwa a male kumbe ku hlengiwa male a INSS ku ni ku kazateka loko ku nga kone a mayencela hi one.
6: A ku sangula ku vula nomu wa mina ndza bonga Radio Msambiki hi ku hi ramba hi ma a programa leyi yo saseka pra ku vulavula xungetano ku nyikela ka INSS aka timali ta INSS. Kota komponi hina hi wa Dulni Consult Limited i komponi leyi yi pfunaka ya tikomponi tin'wanyani a koleta ra timali ta NSS ta vatrabalador ta tikompuni hi nyikela NSS a timali leto ti maisa ku i 3% ta vatrabalador 4% ya kompuni hi patsa hi tshama 7% hi posa pra tikonda ta NSS hina kota kompuni na hina hama rona vatrabalador va sa 3 a kompuni ya hina kambe nga dunu ko sutwa wa sa 4 hi patsa hi posa ka NSS NSS kota xititi sawule hi khoma ku timali ta hina pra si gamanziko hayi gitivi si gamanziko a munhu wa zwi kota ku badzwa wa kuma n'wana wa luza ntawu hakuma a michumu ya yinene ku aseka NSS loko hi posa timali ta hina ni kambe vatrabalador pra vakuma a mabenefici lawa ya NSS swi laveka ku loko va nghena ka komponi yo karhi tenke va titsalisa va nyikela mabeyi yabyi amaniti yabyi na va ni makontrati ya makomponi lawo va tsalelwa weti ni weti mali yi famba NSS swa maheka swa ku tikomponi tin'wanyana va nga maheli swa swa ku va tsala va trabalador a swin'wanyana hi ku a tikomponi leto a hi tona hi toche va mahaku mitirho leyo swa maheka swa ku va kuma munhu wo karhi a ku mina ndzi consultori ndza mahatirho wa NSS ni swa mafinansa a teka maphepha ya tikomponi leto a tirhisana na tona na ku ndzamakanalisa sawu ya NSS ku ve va trabalador va tshama malembe loko va ya vutisa NSS a timali ta yina to yini papa hi landzona ku u hakeli dojani munhu loyi talafe xa sungula ku 3 set pra nyamutlha loko a ti vona munhu a ku epa NSS kaya a xiki NSS a hi sere hinkwato a NSS i vanhu lava va timhaka ku a hina tiva ta consultoria empresarial hinkwato a swi mayisi leswo ku laveka loyi a lava ku hakela NSS a tirhisana ni komponi ya ku yinene lisima a komponi ya hina yi fakaza swa ku NSS tenki qualquer munhu alava ku tirhisana ni NSS tenki ya kuma a komponi ya lisima vhela pra yi vonelela a kanalisa ra timali leto pra yi nga kumi vatrabalador va ku loko va lava ku chikela ka mali wo reforma va vona a tikonta ta NSS a ti tsakisanga ti ni malembe to kala ti nga hakelanga hi mana to hakela mali hi problema ya hombi leyi hi komponi leyi nga karhi yi posela pra consultor loyi wa individual loyi a ta ku mina ndzi yi nghene leyi vona consultori ndzi vonele vatrabalador bya timhaka ta hona loko lava ku chela NSS NSS ta ku a fole leyi yi nga petiwa leyi ya malembe ndzhaku tenki mahi wa ratificasawu a ratificasawu leyo ku chela timali ta kureto ta vanhu lava va nga cheliwanga ka NSS ka mali lowu wotlhe lowu i kambe NSS a ta kobra timulta a timulta ya tin'hweti yotlhe leti ta tin'hweti ta malembe wotlhe lawa ma nga kala ku hakelwa timali ta home ngopfu ti famba hi masetori a setori ya service financiere na non financiere yi nga setori ya hina loko phazama hweti yi nga hakeli i dash milo yitshenxi 45 u to hakela yi nyingi mali leyo ntawu a swo karhatana swa NSS hi leyi ya hina va consultora van'wanyana a hina lisima n'wanyana vo maha michumu ya ku goha a mitirho ya vatrabalador ntawu hina kota duni consult hi lava ku fakaza ku laveka mulava a tikomponi ta lisima pra ti maha mitirho ya yinene kota duni consult a mahawu vonge
0: hi swona hi tlangelile swinene hi ta dzingisa ku va hi vutisa haleno a Maputo hikuva hi ni a muzambiwa lweyi a sukelaka na yena eka hubyana leyi NSS hi kanilaha tatana Arnaldo Muteto tatana i tinyingi kumbe ti kona tikomponi leti ti tsemaka a mali a vatirhi kambe a mali leyi yi nga tlhasisiwi a Instituto Nacional de Segurança Social.
7: Nilosa Vang City, Maradim Sambiki, especially the sound of Professor Maputo. Nilosa Batizi, Maradwit. Nilamula, Angutiswa, Wapapa, Dina. Itinyini tipopuni litenda kalero tsemaka amali batiri mali leyo ingako kubisiwe asimazo sosiali itinyini tipopuni leto ingati hlaya ati primer semestre ya lembilis un universo de 13.369 para o povo. Na que deva uma lei a 1.007.533.230 uma lei e de voaca até que era cá primeiro semestre da lembrança.
0: Kutani, tin komponileto ti deva katika la katinga tinga heketi amale a INSS. Intsini leswi si enchuaka hi udzana leyi akuva ati komponileto ti kota kuva ti hakela kumbe ti tlasisa amale tsemeluwaka vatisi.
7: Ku hambiwa ma proseso para ku kota ku komponileto ti hakela ati mali leti. A INSS é um processo de notificar a Tincopone para que a Tuneca, a INSS, para que aquela maneira. Câmbia, ainda que a INSS, o local Tincopone, ele tinha escute. E via lá notificação a INSS. A INSS, o arrumela com via judiciária. Para com aquela admalili. Também, a outra via é o tribunal. E parte e penhorariwa a mchumo e a ngopone, com cota com cubeca com a malili e a batirlinga e a escutariwa ingena a NSS.
0: A ti kompone loko ti khwaveliwa hendlela ya kuva ti kota kuva ti tlhasisa a mali leyi ta yamukela ti swi yamukelisa kwini?
7: Koma a ni hlaya ntshapa ku ni tinkomponi leti loko ti resebera a ma-notificasawu na ti nga hambeliwanga presawu likulu ta ya ta negosiara a NSS pra ku hakela timali leyi. Mas quando ele tira os estiraca, tinha a fama, e colano, o rumelo acaba o processo lá, uma manifestação, uma boa NSS, mas o rumelo é um tribunal. Então, é um tribunal já, vai acabar, vai lançar lá, como ele fez, não é cobrança coerciva.
0: Isso, né? Eita, tutu, uma recongoma, a xi, funzeni, xacan, tchenchai. Akuva hiya yingela a vumboni bya Armando Mugabe. Armando Mugabe i pensionista. Armando, kani mambu sinene kuva mihi yamukelile. Hi kombela kuva mihi tshandzela kutsongo xihitana mayelano ni ku yamukela kwenu kumbe ku pfuneka kwenu hi mintirho ya INSS. Mi pfuneke hi maencela wane.
8: Kani mambu ndzi rhandza ku tlangela aka xirambulish tivaka kubonga hakunene hembilo hinkwayo akutlangela ikunyingi loko ile hiku ehleketa ka mina zile akufika ka segurança social lo Mozambique ikuchika ka xikwembu eka utomi la mina hayi ni ntbala leso kufika assegurança sociale ekwantu se anzi karateka hikumina ntire privado sempre hikula kutiva swa kuna aloko ni ta fikeliwa hi ntanga ya ku ndzi nga hi ntirhweni i ni ta hanya yini swi va swi ndzi tsandza ku kuma nhlamulo maxiku a lweyi a tshamaku ka vafa mahlu a ni tihlula lin'we i hosi mina ndzi ni tihlula lin'we ndzi ve ndzi suka ndzi ya mafinansa ndzi ya ndzi ya vulavula ni wa munhu ni nga mu tiva ni ku pheya mina ni na ku kuma a ku ndzi pumba mali ya mina leyi ndzi holaku ndzi yi veka lapra ni ta fe ku reformara a vuya ndzi nyika nhlamulo ya ku ndzi ni ta swi mahisa ku endzi ku endzi ku maxi a swi swa mfumo swa karhata swi lehe hi ntamu ku va hi 90 ku nghena segurance sociale a lomu ka cencayi a hi fikela hi 94 ndzi hefemula ndzi kumeka ndzi li bomo a ku nghena ka segurance sociale ku ni xipfuno xa xikulu swa swinene so ke va li lweyi a nga ni tihluliwe laha ku nga ni va ku fa matihlo i hosi ha hinkwenu hi swi twaku swa ku na hi swi pfumalaka swa ku segurance sociale i xibuku xa vutomi la munhu a xipfuno xa segurance sociale xikulu swa swinene ka va leswi va nga swi vulavula a varhangeli va hina hinkwaswo leswi va nga swi vulavula swa swinene hi ya pfuneka ka mavagwe mina kama ndzi nga ha tirha a ndzi peta mati xitadu ndzi pfuneka ka mavagwe ndzi mbuni wa swona leswo ndzi heta a mikama ya mina hinkwayo ya ntirho ndzi ya ndzi ya peta a maphepha ndzi pensionisa ni swoswi ndza pfuneka a te swoswi ndzi kumeka ndzi li maxifolgadini purike a ndzi ha yi ntirhweni ndzi mamabixikati ya mina ndzi tlhela ndzi swi kota ku hamba maprojetu ya vutomi la mina hi kola ka segurance sociale a loko a li tolo se ni ya ndzhaku ka vaba va hina ndza vona swa ku nga se ndzi u tsema nhlanga nkama lowu yini purike a loko u za u tirha privado a wu nga contemplariwi ka n'wandhawu vanyingi va nga tirha privado mina ndza ha ni mutsongo vo tshama va na xa ku maha a mali a va kumanga ku yi tsemiwa epetiwa seni ya ka mfumo a nga ka ku dependela hi mafinansa mapresa manyingi ndzi ma tivaka swa swinene ku xitotola integral ku ni vanhu va vanyingi va nga ka va nga reformaranga yini purike mali a vo hola timhaka ta mfumo ta karhata a yi nghenanga seni ya ka ku yi petiwa a kause ya ka ku va ta reformara kasi segurance sociality ta maha xibuku xa xikulu swa swinene swa ku a loko a mfumo futhi a wo lava ku pfunetela segurance sociale a ku ta huma michumu ya yinyingi yi lunghisiwa hi mhaka ya vatirhi lava va mahaku mintirho va mahela a xitshungu xa mfumo va kalaka va nga peli seni ya ka segurance sociale example ya ku pfana ni va motorista a va motorista mayor part a va hakeli segurance sociale maxi ha hali kulupa ya segurance sociale ku segurance sociale yi hamba divulgasam maxi a mfumo a wu pfuneteli pura ku a va motorisa hinkwavo va kumeka va ni obrigasawu la ku hakela segurance sociale loko va swi kota ku va va sencha makarta dikundrisawu hi ndhava va nga veki nawu wa ku va va sencha timhaka ta ku va tsaliwi segurance sociale ke loko va le xitaratweni se mina ndzi ni ku pfuneka hi lawu segurance sociale yi pfunile swa swinene ka vutomi la mina ni van'wanyani lava va nga ni tihlula lin'we va pfunile ku hakela va tlhela va ta kuma va nyika va kuma a hansi wa kona khani mambo
0: khani mambo swinene tatana Armando hi ta nyika na yena tatana Tito timinete tizazu mune ku va na yena a hi tshandzela kutsongo xi hi ta na mayelano ni ku pfuneka kwakwa hikwalaho ka mintirho ya ENSS
9: khani mambo ku sungula ni loxa hinkwenu mi nga na mina a studio ni loxa ni lava ni vayingiseti laha ka nkama lowu va tshamaku tindleveni ku twa a mhaka ya mabulo lami nga mavona mi nga maveka nyamuntlha ya ku helani segurance sociale loko xigava lexikulu xa ku helani vutomi la hina ni khensa adiresa ya segurance sociale ni vigaza yi nga ni tshemba yi ni dumba ku va ni va la ni bala xa wu karhi ku yelana ni classi ya hina vakhalabyi hi nga kompletara a pesa wa hina hi tempo de service hi khuluma hi 420 meses ka hinkwaswo leswo hi ku bonga ni tlangela hinkwawo a swi ve tano loko ni ya ka mabenefici ni ya ni nga ta baleka ngopfu nkama u nga ni nyika vutsongo makwenu wa mina kolega lani mukhalabyi kuloma a balixa wo karhi xa ku yelani mabenefici na mi nikolano Nikolano ku khensa ntlangela ku segura sosiale a fiki nkama wonene loko mina ni ya khumbuka ndzhaku a hakela amafinansa na nge se fika ku nkama ni nga sungula ku tirha mina ngopfu a ku na a nge se va kona maxivona hi u tlharile likulu va swi kotile ku va transferira amacontribution lava leswi hi nga hakeleli ka msenia a xitado a ku va swi ta ka segura sosiale a ku va hi ta kota ku va ni ku va u tiva ku u ta ya kwihi u ta tova kwihi loko se u ta va nkama wa ku humula se hinkwaswo leswo bale ku tlangela ku vala pena segurance sociale futhi hi tsatsiya van'wani van'wani n'wina ma ha tirhaku mi kombela ku mi ta mi ti nyika nkama porque mi ta divulgação a divulgação ya minchumu ya unge ya segurance sociale ya maheka maxi a yi fani ni leswi nga yi lexi swoho swin'wanyana swin'wanyana swa hundza se ni ta tsatsiya ka n'wina ma ha tirhaku ku mi ta mi ti nyika nkama mi ya jika segurance sociale i nga impreza ya n'we ya wugamu loko mi suka laha mi tirhaka kona mi ya segura sociale tenge mi ta mi pfuxela mi tshunela a swi karhati ku fika mi vutisa ni kombela xitrato xitrato i xini a mapimo lawa u nga hakela we ku faltera mani prayini pra hi ta vuya ndzhaku ku nga humeleli leswi vamakwerhu va nga swi bala laha swa ku ku ni tin'hweti ta ku hakeliwa tin'wana ti nga hakeliwanga hi ku swi koho leswo pode ku phazama ka vateke ni ku va segura sociale pode ku phazama ka gestor wa empresa leyo loyi a nyimelaka ku hakela mafatura se hi leswo pra ku nga humeleli ku u ya konta masiku malembe u ya va ya ku gwela ku faltera 4 se lano hambi hi ku vakwa ma nga vuya ma va ku lawa tivaku hi ku ka moya ku kula ma va ku mo tlhanga moya mahlweni hi ku ma tala ntango ni tsatsiya wihi na wihi ku a swi kota ku a ta a pfuxela segurance sociale na a kombela a ku tiva swi famba njhani mahakelelo ya mina a mulungu wa mina wa hakela kumbe a nga hakeli i nga va dumbe hi ntamu hi ku mulungu pode a nyika mina pra ni hakela ni fika ndleleni lahleka se wo tshama ku yi hakeliwile i munta david loko yi hakela a yi kombeli resibu leliya la ku mala ku a swa ku karhi hakeleli se leswi tsatsiya wihi na wihi hi pfula matihla ku va handle ka ku impreza yi hakeliwile na hina va hi va ni control ya hina porque a reforma ha ku jumana a reforma we tingi u ti lunghisela u tshama na u swi tiva ku lembe la ku weti ya ku swi ta nyima se leswo hi ku bonga ni tlangela ku ni hlayisekile segurance sociale swin'wana ni swin'wanyana swa ha talungu ho va vanyingi va ya mahlweni hi ku swi lunghiselalunghisela swin'wana ni swin'wanyana maxateki hayi nge soli vala pena reformat na kombela wena wihi a tivekisela a hakela hambi loyi a khwaya ku mapulangu hansi ka nkuhlo wa mahaku leswa mahaku a tinyikela khani mama
0: hi khensile swinene Tito Xikhosa hi vumbhoni lebyi u hiyisileke byone vatirhisanikulobyi xinyama na xitsongo hi ku nona kutani hi nyiketa a zito sosi Horacio Romão hi ni vazambiwa a Inyimbani hi ni vazambiwa a Maputo hi ni vazambiwa ka Ncencayi a nkama i waku wa ku va u titlala ha vona
2: bungile sidomu ku va u nyika mole wa ku hi swi kota ku va hi veka swivutiso swinganana ka varhambi wa hina hi ta sikwela kwalomu Nyambani murhambi wa hina Irondina Taim wa ku ta hi ENSS xinyimu xa provhinsi ya Inyambani ku tsika a tikoponi tihlengaku wa ENSS ku na ni va ku timhela mabindzu va nyamuyeche ko njhani xinyimu xa provhinsi ya Nyambani va tinghenisela mi ka ku va titsalela va tlhela va hlenga a ENSS hoyahoya kambe
3: ndzi bungile a ku nyikiwa kambe xikhati xa ku vulavula mayelano ni vatirhi lava hi ngo vatirhi va konta propa va timhelaku mabindzu ya havoch lomu xikanyekiso ka Nyambani ku tsaleli amagidi 5,200 ya vatirhi maxi hi laha ka ku hlenga i 1,000 basi va hlengaku na hi vula leswi swa ku xi kona xikarhati ku sa 5,000 ya vona a va tlharihi laha ka mahakelela hi tshemba leswaku lava va kalaka va nga hakeli kumbe kuluwile ndzhaku avanga ta kuma mabindzu ma xi kona hina hi ku huwelela siku ni siku hi ku mahetela mareunion leswi va nge tipalesta ta ku hi famba lomu mabazarini lawa ya Hombe ni lomu ka ti-association tonke ta ku tsalangana lomu ka xikandzikisi xa hina xa Nyembani para ku va hi kota ku va khutaza vanhu lava va simama va hakela assegurance social hi ku a mahakelelo ya assegurance social hi ku konta propria ma tsalangene a munhu wa swi kota ku a hakela gontlhelembe a humula a ya tirha man'wana mabindzu na karhi a hlenga ya lembe kitaku wa swi kota kambi laha ka nayo ku loko a hlengeletele malana yakwe yi chikelela ka tin'hweti tinharhu wa swi kota ku chikela assegurance social a kumela ndzi nga ta swi kota ku hakela n'hweti ni n'hweti maxi hi leri ndzi nga lemuka xitiki ka ni xa carry ka ni xa yini ndzi amukele nyamuka ku vuyiwi kaxa ndzi ni mali yo ndzi wa lava ku kokanyana tin'hweti tinharhu umune ha swi kota ku hi amukela mali leyi mi vula phurosesi lomu ka sisitema yi vhumela sisitema yi ku ina bodi u hakela tin'hweti leti ta munhu u tinharhu na u karhi u hlengeta tin'wanyana xa hawula leswi xi kona xikarhi a tu ina a vanhu lava va nkhani wa magidi va nga titsalela na va nga hakidi ku laha ka byindzombana swo tala para mahakelelo hi kona hi va sensibilizara ku nga ku va khutaza ku va va tlhela va kontinuara a ku hakela assegurance social para va ta kuma mabindzu yabye wungile
2: hi swihi swikarhi byi nga hlanganaku navo loko va nga nghenisi timali leto a INSS na ku hi ku va titsaleleni
3: a swikarhatu leswi va to hlangana nazwo hi leswi kota hi nga wulawula masengelweni ya hina a ku va u kuma mabindzu laya va nge yi subsidi produensa ku laveka ku nga na wu hlengile wona a mutirhi wo karhi hi loyi wa ku tirha mabindzu ya ku ha yeche a nga dzuka leswi a ka lava ku a nga hakeli a nga karhisi ka lava ka lava ku va nga hlayisi a ku ri hela loko a vabya a tshinela le siku na social ni phepha leki va nge ya tistadio ni pasi ni nibi ku nga numero de conta hina hi ta nghena lomu ka system hi wona ku lolomela loko ka mahakelela hi laha hi to mu hlamula loko hi nga ta swi kota ku hakela hi laha ka ku ka u nga tlharihisi maxi hi ta mu khutaza ku loko a tshamisekile wa swi kota ku hakela tin'hweti leti ti nga celwa ku va hi swi kota hina ku hi mu nyika a mali leyi ya fanelo ya vubabyi gakwe ka ni ku vabyela hi n'wanana
2: a ku tshika lava va konta propria ku nga va ku timhela mabindzu va nyamuyeche a tikoponi ko njhani ta kumekana ti karhi ti minyika tichapawu leti ti tsemaku ka vatirhi n'hweti n'hweti kutani tona u ta maha a wu xambajiliga ku hi tsema a timali ti nga yisiwi INSS a vatirhi va ku dzuku loko va tshuka va hlangana swikarhi swo karhi muta ku nada laha a maleni
3: hi mbungile a ku tsalela ka tikomponi lomu ka xikanikisi xa hina xa Nyembani ku vuliwile assegurance social hi 1994 hina ni 32 wa malembe ku makumanharhu ya malembe ni mambili na yi karhi hi tirha lomu assegurance social hi nkama lowu hi tsalele a 10 ka magidi ya tiempresa maxi ka 10 ka magidi lawa i metad basi yi hakelaku hi laha ka vatirhi hi tsalele 144,000 wa vatirhi maxi lava hakelaku hi va hakeleliwaku hi vatirhi vabyi i 33,000 ku na ni diferense ya Hombe lava ka lava ku va nga hakeli va lomu ka ku khomiga vanyingi ngopfu maxi hi kona hi leswi hi nga swi vula swona swa ku hi kona hi karhi hi tsala maphepha lo nge tiavhizo hi nyikelela n'hweti ni n'hweti
2: mali muni yi difiwa kwa INSS tikomponi
3: a tikomponi ka lomu ka xikanikisi xa hina xa Nyembani ku deviwa a 60,500,000 leyi yi ringanaku a 5 wa magidi ni metadi ya tikomponi ilaha ku prejudikareka a 11,200 ya vatirhi

0: ni va resources humanos hi la ku tiva andlela ni nkongometo kala ya ya hweta ndzima ya hina hikuva vona va hakela va heta kota ku na hina wu hi nyikela mabindzu lawo ka vatirhi
1: hila hi tivaku hi kona muwa va tsetselela tikuponi to karhi ti nga defa muwa ti tsetselela se ta ha sima matidefa
0: hi bungile kunenenene ku ve ni dekreto leyi nga gumesa sweswi ya ku tsetselela maxi a vatirhi o a tikumpfuni o a varhangeli va tikumpfuni va karhata a ku tsetselela loko ku ve ni lembi gontlhi va tiyile ina lava nga swi kota va ta va ta kombela ku tsetselela va tsetselelwa timuta tonke va rihela maxi ku ni van'wanyana kambe va nga ta va ta kombela va riha kutsongwana va kuma va swi tsukula kala leswi yi nga mbela a purasi ya kona maxi leswi swi nga mesa leswi vo lava nga sima mukama ngati va hasi mama va deva maxi ku kona ku vhumelela ku va va tshinela kambe a sigurani sosiyela ku na ku vhaleli ku va va ta maha a negosiyasawu leyi va nga ku va ku va sinara mikhwepa leyi va ngo i akordo xivhumumelelwani mara va ta swi kota ku kutsongwani kutsongwani va hungula mangava yabyi para ku fela ku chuseka a mabenefiso laya ya vatirhi
1: bava cardio faduku n'wina kota kopone leyi yi kumeka na yi karhi yi sa timali a NSS kasi mutlhangana ni swi karhati munukazi ku mu nga yisi timali a NSS byini
2: sibongile ku zinka gezo a timhaka ta NSS a ndzi swi tivi tin'wanyana tikomponi hina kota doni consult a hi naswo leswaku hi tshika ku hakela a NSS ya tikomponi ti susiwaka ka vatirabeladori ni percentage leyisiwaka ka komponi ya kona hi patsa hi kanalisa ra NSS a swi karhati leswi hina weti ni weti hamaha swona leswi hina kota ya hina ni ya tikomponi a ku devhiwa mazwazwaleamuna
1: ni tikomponi ti nga ni mu tidodelaku
2: hi tidodelaku
1: mu tidodelaku
2: weti ni weti ndza tshumba ku hambe 20 ta chikela loko memora yi nga ndzi
1: a mali ku yi nghena ka n'wina mu yi yisa se NSS
2: ho yi yisa NSS hi ku mali leyi
1: hakelaa musalelu nyana ku chikala ku misarelo nyana
2: a njombo ya hina hi vanhu hi yi tivaku a regra late komponi ka hina hi ni vanhu va nga madireto vanhu va nga makota bildad gestown ntawu vanhu lava va yi tiva process yotlhe leyi
1: hi rona hi ta ya ka gaza murambi wa hina muhe lweyi a fakazaku ku wa kumeka na karhi a holisiwa pecheni NSS loko u gumesile a ku tirha weni tile a malembe a swi karhatangi ku va va ku nyika pecheni ya wena
3: akhani mambo a ku na xikarhati xi nga kona swi vevuki swa swinene mina ni pfalile a nkama wa ku ni ta reformara hi marso wa 2024 dia 2 de marso logo kadlava ni mfintsimana numa segundo terça-feira niya ni ya fika ni hamba rekrimento li dispacharwa no mesmo dia va ku famba wa tshama ate previsão de atendimento e xixi ven ali no rekrimento se niya ni na tshama o processo para tramitação hinkwayo laya phakati laya e heta uma coisa aproximadamente 20 tal dias porque logo no 30 dias seria mentir, porque até a previsão e a 30 dias ali, você já tem salário. Acho que era de enxumo, nem ao aquele enxumo, e número de contribuinte, nem passe lá o ENA, nem conta banco. Ponto final, ele se engana só ao autônomo de Jair, nem quatro. Antes, vou negar o cara de... Eu sou o menino para caminho, é que enquavo. Swimesa sweswo a ku na ku karhatisa loko munhu a pfalele a ntanga yakwe khani mambo
1: bungile ta ya ka maputsu xivutiso ndzi cisa ka murhambiwa hina wa kusukela ANSS ya ka maputsu murhambiwa loko a mutirhi wo karhi a nga tsema mali yisiwa a ANSS a luza vutomi na a siyile vavasati vambirhi kutani vanharhu hi mani loyi a holaku va hola vohle.

0: swimahisa ku yini?
1: Kani mambo ankama lowu munhu nyikaku. Ku hola ni nga hlaya swa ku a loko a siku kumbe vambirhi kumbe vanharhu a vavasati a swa fanela ku holeliwa lweyi a tiviwaka hi mfumo lweyi a nga chada lweyi a nga heleketa a mapasi a ENSS a tlhela a vekiwa ka agregado tanihileswi a nga swi hlaya ku lega wa ka Gaza hikolani swa fanela ku na ya hanya hi tivekisela hi vekisela a vaxaka ya hina lava hi va siyaku ni hlaya leswi hi ku yini ku leswi loko u tshuka swi endleka swa ku u luza ku va wena u ni miminti yinyingi ku swi vuyisa a maguwa loko se u luzile leswi hi nga ni madelegasawu ya ri ka Gaza kumbe Nyembane loko lweyi u mi siya se Nyembane un'wana wa mi siya Maputo a tsutsuma lweyi wa Nyembane a ya peta process ku ve lowu wa Maputo a nga petanga process ku sa va twanani swi kumeka swi dalanganisa hi ntamu swi kumeka swi hi nyika a ntirho swinene ngopfu swa fanela ku na wa hanya u vekisela a muti wa wena a lweyi a nga ni direto loko ni kongomekisa hi lweyi a nga chada hi handle futhi hi fambisana ni va chef de quarterao va hi byela swa ku papa hi lweyi a hanya na yena lowu wansati a te a ze a luza ke a pasi lelo ri chiwaka swa ku i ya testad de cohabitação hi le leyi li tirhisaka swa ku hi ta definira swa ku hi mani impela lweyi a tshama na yena a te a ze a luza swa endla ku papa hi lweyi a tshama lani a ya tshama laha a tshama vhiki lani a tshama vhiki lani hi laha lweyi a nga ni malembe ya ku leha na a tshama na yena i lweyi i nga wa ku sungula na a tshama na yena loko va nga chadanga se hi vitana ni maxaka ma tata hi nyika a wumboni swa ku hi mani lweyi a nga wa ku sungula a fanelaka ku a hola a mali ya pesa
0: loko a siyile a testamenta a ku a mali ya mina nga yi holiwa hi mamanitsongwana lowu gumbesa ka vanharhu swa koteka ku mulandza a ku xuva ka yena
1: ku tirhisa testamente kumbe hi tirhisa nawu hi tirhisiwa nawu a nawu hi lowu nga bohiwa wa treasury loko u hanye na yena 3 years porokipa a nga siya testamente hikuva u mu rhandza lowa nsati mazi ku ve lowa nsati a yo mu kuma vhiki leliyanyana leliya se a kumana ni swikarhato a famba a twa ku tsaka se a ma ha testamente a famba mazi hambi loko u siya testamente loko a hanya ni lowa mamani a nga muchada hi yena a nga ni direto a nawu u bala leswi
0: sidumzima la
2: kani vamusinene Horacio Romão hi ta nyiketa Francisco Simbine halaha ya ka ncayincayi vazambiwa va kona ka switichi ha swizazu i va ku sukela ka swo swinsimbeni
3: xana ya tlangela ku nyikiwa nkama ni ku tshemba ku swivutiso swa ku tala hi leswi se swi vekiweke kambe ola ku va hi kumanyana a hetelelo mayelana ni xifundzankulu Gaza lava va endlaka mintirho va konta propria va hlengela ka ku hlenga va hi mpimoni lomu xifundzankulu Gaza
4: kani mambo de facto ku ni ntirho wukulu wu hambiwaka mayelano ya ku zama ku kubirira vanhu hinkwavo tanihileswi a xihlayahlaya xa hina xa sekurani social xi li bruma sekurani social mas inclusive hileswaku hi zama ku hinkwavo vanhu lava va tirhaka xo karhi a va zami timhaka ta ku va kuma a vumundzuku bya vona hi mayelano ya xiyenge lexi xa madrabaladori burukonda propria a nga lava va ngo ti mayela mabindzu ya vona va nga tirhika munhu hi ni ntsengo wa ku fika a 6,271 va nga tsaliwa hi xifundzankulu Gaza kambe loko hi cuvuka lava va hakelaka hi ku landzelela va nga pfi va nyima hi ni nhlayo yi leyi fikaka ntsengo wa 1,077 wa vona lava avali ku hakeleni. A swirhalanganyo leswikulu hi hlanganaka na swona hileswaku loko u famba hi vatsatsiya ku va va kuma amakungu ya lesima lela siguransa social, va pfumela hi ku vevuka hi ku twa a matimu lava va nyikiwaka wona, kambe ku kumeka swikarhato lulaka ku landzelela a ku hakela n'hweti yin'wanyana ni yin'wanyana. Ndhawu i dzafiyo lalikulu leli hina tanihi siguransa social hi nga na lona. Swa endleka ku hi famba hi miganga kumbe hi ma-district hi famba hi va sensibilizara leswaku va simama a va contribuira a va nyikela ma-contributions ya vona kumbe a mihlengo ya vona siguransa social. Hi mhaka muni? Hi ku hinkwawo mabindzu lawa siguransa social a nyikelaka ka vatirhi kumbe mindyangu ya vona mafambelana mayelano ni mihlengo leyi va nga na yona. Hi ku ni mabindzu laya ku loko u yo nyima u nga hlengi u tshuka humeleliwa hi swirhalanganyo swa ku yelana na wona, u nga kumi amphamo lowu nga fanelaka wu kuma. Hi nga vulavula for example hi xipfuno lexixiwaka subsidy borderwise. Loko u yo tshama sage maze u nga hakeli siguransa social u gama u hlangana ni mavabyi, hambi wo hamba ni atestado wa siguransa social a wu nga ta li kuma a wu ku vhikeli la subsidy borderwise. Hi ku yini? Hi ku u ni nkama wukulu lowu kalaka u nga tirhi, ene a subsidy borderwise li nyikeriwaka mutirhi luyana hi tivaka swa ku a mavabyi lawa ma mu tsimba a ku famba le a ku bindzuleni ka yena. Hi lexi hi pfunetaka ku tiva leswi hi yini i xitrato xa mutirhi lweyi, porque hi nghenaka xitrato xa mutirhi hi vona swa ku tin'hweti timbirhi leta ku landza masiku lela ku sangula ka mavabyi a ni makontribuyisanga kumbe a nga le na wona. Endhawini leswi hi leswi nga ta hi nyikaku antiyiso ya ku tiva swa ku munhu loyi a le ku tirheni a mavabyi lawa ma mususa a possibilidad la ku a ya ku tirheni. Hi tani hi lana hi tivaka ha kona a bindzu kumbe a muholo hi wu kuma hi loko hi tirhile. Hi leswi va ngo xiputukezi i contraprestação ni yina a tirha endhawu hi ku landza a ntamu wa mina ni ku anakanya ka mina endhawu va ni hakela muholo noe. Endhawu loko ni nga yanga ni ya tirha a ku na obligatoriedad la ku mina ni fanela ku holeliwa. Endhawu ku nghena siguransa social leswaku yi ta pfala mulungu kumbe yi pfala ntirho wa mina lowu ni mahaka wona yini nyika a bindzu lelichiwaka a subsidy borderwise.
3: I vatirho va swiyenge mune va talaku ka lava va sentu mili sentu za set va hakelaku NSS va landzaku mitirho ya vona hi voxe. I va swiyenge mune swa ntirho?
4: Hi navo va ku tala va tshinika ku xavisa a nga va commerce. Hi na vona va makaratera movhele lava va agenti va ku nyikela timali leti va emola empeza. Hi na vona va pexikaduri va hakelaka hambi hi vatsongo nyana hi tlhelo la transport. Hi ni vatsongo a numero ya va transport a yi kulu ngopfu hani a swirhalanganyo swa ku va veka swa ku va twisisa ngopfungopfu ku va ti tsala system ya siguransa social depoch hi vanhu lava nga ka risku a ntirho lowu va tirhaka wona i risku la ku kwalkeri moment u poda a hlangana ni swirhalanganyo ma hi vanhu lava nga ni mindyangu leyi va yi kwidaraka va yi dependeraka hi vona. Imaginara for example hi kuma ni ni accident tolo kumbe hi tolweni noe i vanhu vanyingi lava nga lahleka. Imagine motorista fambile a ndyangu wa yena wu ta sala lomu ka ku yini nyamuntlha a wu dependera hi yena para ku kota ku hanya. Lixile hi vatsongwana va ya xikolweni hi mamana a nga mahi nchumu a va dependera hi munhu loyi nyamuntlha va kumane ni lifo a ndyangu lowu sala lomu ka ku yini hi ntiyiso leyi nga fanela ku yi twisisa kahlekahle. Ene xa xikulu hileswaku mun'wana ni mun'wanyana ka hina a ta sukela misava nyamuntlha kumbe mundzuku. Endhawini lexi fanelaka ku hi xi twisisa kwatsi hileswaku loko mina ni sukela misava a nga mina munyimeli wa ndyangu wa mina a ndyangu wa mina wu sala lomu nga ku yini hi leswi hi fanelaka ku swi twisisa ngopfu.
3: Ku ve ni hi tsundzuxa a mingiseti i mali muni ringanaka kuveni mintirho wo karhi landzaku mintirho hi yexe a nga sungulisa hi yona.
4: Hi seni ka tlilasi leli kumbe ka xiyenge lexi xa vatrabalhador por conta propria, a mfumo lembe lin'wanyani ni lin'wanyani u veka a swigava swa mayelana ni salary minimum, leswi hi swi chaka salary minimum. A nga for example commercio ku ni salary minimum, pesca ku ni salary minimum, agricultura ku ni salary minimum. And now munhu a cuvuka a mayelano ni makumela ya yena and now a tshunela le segurance sociale a tihlaya swa ku mina hi n'hweti a muholo wa mina wa famba wu fika ka mali ya so. And now ka mali leyi a yi hlayaka hi veka a 70%. Endawu mali leyi ringanaku 70% hi leyi a yi kanalizaraka a segurance sociale. A mali leyi a mali hi xiputukezi ya uniformi yi famba la mayelano ya makumela ya munhu mayelano ni xigava lexi a kumekaku ka xona a khomakhoma ka xona.
3: Hi tlangelele eka yito ra xina disassessment ya salary to kasidu.
2: Hi khensile swinene Francisco Simbeni ku va mi hi tlheliselile a zwitu. A hi nga ta ya mahlweni hi beka swivutiso na hambileswo swa ha ri kona, kambe hi fanele ku va hinyisela a vayingiseti leswaku na vona va kota ku va va siya ku vilela kwavo hi ndlela ya ku va va fona haleni Maputo hi na 82 34 80 na 84 34 80 kumbe ku lehisa 82 31 05 75 1 kumbe 84 32 12 287.
0: Senu nyambani hi na ni lexi tlhomanyongeni i selulafoni 86 93 86 399 86 93 86 399.
3: Kancancayi hi no 87 00 51 33 3 87 00 51 33 3.
0: Senu nyambani ku na ni muyingiseti hi lava ku mamukela. Hoya hoya
5: axiyeni makwerhu kagaka
0: baeti avetu zwole ku himungiseti wa swikota ku nghena ka ndzhuti wa madota.
5: Ya ni ne kumeka ni le adorobeni ra Matola ka Maputo a ri ku alikuva
0: a ku kuma
5: ya manjhela ku ni problema lana a yunivhesiti n'wana wa makwerhu leswo vubulo ya swisiyeta hikuva a timali leti loko tingiseliwa lembe rin'wana ni rin'wanyana mfumo a va pisiyonixi a va yi kumi kasi ku enceka yini kasi ke kumaka leyi a yi khensa tloko makwenu leti kumbe ni nga kuma hlamulo ka swona swoleswo
0: hi swona hi ku kumile
5: atambeaku
0: va ta hlamula a va rambi wa va hina
5: mbongile ba mbongile pfunela a tsemiteke swona swoleswo ntamu swa hisa a yi kumi mali leyi.
0: Hola hola hi bongile
3: kancanca ni mungiseti a mpfukeni. Hoya hoya
6: xile
3: lexile vito mi nghena ka nhlokomhaka
6: ti mina zeserile kumeka makulu choti xa mali lexi ni tirhile ya compound manje a ni tirhanga malembe ya manyingi no tirha 3 January ndza ni tsweneliwa mali ya ya kota mali ya lesi a ni lava ku tiva swo bhoni loko ni ya segura sosia loko se ni tava nkulinku sweswo ni
3: u nga tima radio ku ve ni ta kuma na khwatsi
6: a ni tsali swaku ni tirhile mali lesi ni mi 50 January 3 January na ntsena ya tibula swo sweara ra ni swa swa ku se loko ni ta enta entotente 53 January ni se ni ta kumeka na swa ni na ta yi kuma njhe mali leyo ni nga ta yi kuma kalima
2: hi swona ni muyingiseti haleni Maputo. Hoyo hoyo byi xile mimani ku sukela kwini
7: swinene alipilamina ni zigurubani ni kumeka aposto administrativo nisitongeli kapo vwadi ya barabu
8: inambanzi
7: akusungula ni kipata ni minjangu lii ili kukimashaka na chavelela kutisa mwa njigula mpambiki niku akusungula ivona cha inengu kukula vati koma batisamba kongota cha umbiri kambe ilisha ku anikombala rivalelo kangwe na varambiwa hi ngela ya maulolo ya mina kuni mhaka leya ku loko hi lola timhaka hi koka na timhaka to karhi hi gama hi chuma vito ama vito lawa ya ku east ni wenoso mina na mina vito ni zidribazi kona ku mbala timhaka leti ti nga kulala tikweni so a ni noso mi ni ya maputu ni kombela u tsala pai maputu
8: vatsala vatsala mbanzi
7: kan mambo tiya wa mina a tshama layani a Luis Cabrali a Simdedio mbukutangeni va tshikiwa ka mukola kwengi tiwa Simdedio va ni tiwa tinja tsha wa hipi hilwe hi vale mani vale ba ek ba ku kala tla kola tsona swilungu swi tiwa mona fe nda swikumbula va hamba va hola mali ya tindu letiya ti nga digitiwa layani Simdedio ni vinungi ka kona ka mali leyo ni vile mpupu wa kona malembe manyingi ya ku hlawa swinene na hola mali tiya wa mina a li karhi a hi gwela swaku loko a fa ku ta huma mali ya nkaxawu kumbe ku mali ya 3 days swi va swi gama hi kula na hi tiva leswo na hi gwele yena mali yena nga ti holela yexe a hi lete swi nga va ri hi maha swona baxa a fa kumbe ku huma ku n'wila nyama i para ku hi tirisana sebalal kartona komxama hi kata sound bairo testadi swa kona lesa la vona leswo hi ya swi bumeteta hi ta nyikiwa mali ya 3 days kodi hi pfa hi lomba mali ya ku xava ya ku funerali hi ta gama ya kuma mali leyo i fana na Verdadi a humile u ti n'wilila nyama hi dia 12 de mayo ka lembe loli leti timaka hi va hi lomba timali ta vanhu hi mapopasa na hi tshumbisa leswi a nga hi gweleki loko se hi heta ku lahla hi tatramatekavandikera sangu lawe hi famba hi ya swibumetera hala a mafinasa va yo yamukela va gama va hi gwele hi xilungu wa ku aka bo ndhawu va nga ni xaxazelo kwalano swa ku aka bo lweyi swi mbala ku yini leswi a nga ha swi mbala yena a swa ha va nga swi maheka ndhawu a na ku vutisa ka ku ka papayi maputo ku hi swoleswo nawu wa kona ke wa kona swi nga swi hlamutela ke ni hundza lano i para n'wina hinkwenu ku tala ka vatirabaladori lomu xidengele bya vhala va lomu maloje ka mabunu a radio a li fiki hambiloko a lowu fika radio a wu kona nkarhi wo swikutela radio ni fika njhani mintirho ya n'wina leyi ka mabulu lawa mi nga ma xixambetela nyamuka ka hina xitshungu lomu mintirhweni mina Verdadi vanhu va tirha manxi a li sima la CNS a nga li tivi conforme mina ni nga li kumisa swona la ka radi nyamuka komu xegara informação ni xitrabaladori ki tabalo nasixitasi turístico kuvuka tindhawu ta ku hambanahambana ku tshika lavaya va mfumo hi kuma hi va sawudi dukasawu police lava va formati lava hi khulume hi vatirabaladori for privado ona hina kambe va konta proprio i xa wumbiki lexo andaw hi ku gama ni kombela rivale leku ni langa ni nga mi phazamela a ni nga lava ku phazamela munhu ako gama se la mina se ni palile 50 wa malembe a ni nge se hakela swa ha sindzisa ku ni nga contribuyira ke mina ni nsati wa mina sota mina ni xibaraka leswo swina kaldu mina ni hamba swi khelekedana maxiya hi pfali 50 ha hena wona nkarhi wa ku pfuni hi sungula ku ya hakela hi muvhuluke i nakona ku laveka yini para ni tratela a mhaka ya kona yoliya ku parata kuma ni hamba ni hakela mphamo hi kombela mi hi xiplikana nkwato u ngeke necessary ebeyi mazuke para evitar essa cosa de vai volta izidrubazi a partir de posto administrativo do xibengele bondi
8: kana mamusinene
0: seri nyambani kulana mungiseri damfukeni ndava mamukela hoyahoya alo a tshwete mukeni.
3: cincancai nenam kseti hoyo hoyo.
9: Aushin.
3: Tishile vitum gana kan sakumak.
9: Carlos Tembe drope nega chaiza. Soweta avarambi wa stichus na arma putugazi nyemban. Chavelela aminza angu. Ya vanhu lava va loveke ka nghozi nga humelela a Zavala tilweni wa masiko a va titwi na va chavelelekile hikola ka hina va Mozambikana ni swi twile leswi nga vulavuriwa a wunene la Segurança Social INSS a swi feni INSS Mozambique kambe la ni ta hi xikhati xikombelo mumai. Ni kombela segurança social ou o governo de Moçambique coadjuvado pela segurança social ya mangachuka vatirhele va handle ka tiko ngopfungopfu vatirhele va joni manga zama kulava ndlela ya ku vanhu lava vave forçado ku nghena ka segurança social hikusa loko se va hetile ku tirha tinya va vuya lomu kaya a va na xipfuno va nga na xona mina nomulo ni vulavulile na ministra a 3-4 semanas atrás de trabalho ka Maputo a nga ha hivitanile leswi se swin'wana ni mu kamuxela mhaka ya ku fana ni leyo a ku yena a nge swi koti hikusa lavaya va tirha private. Tudo bem, bater a privada. São moçambicanos. A colinjane, que a malinha vai tacar a taola, ou ainda ela ia a diferente pay. E vai calcular o soco. O Iu ia tirar 12 meses. Então, neste valor, o taco taola é diferente pay. O calcular o amalia por engana 12 meses vai cair. Para o anular, vai ficar com uma chocada, o baú ele vai tratar. E te engana, o Inam galomo estúdio. Maputo gaza nyembaka leswi nomulo na ka ma swivona avanhu lava nga vuya hi dzulu itingana ta swikulu u kuma wanuna wa stenda u tendani a hali guarda koka na ni nhonga ma swi munhu loyi a nga ha tirhi i xikombelo ni vekapa inkomu
0: sanu nyambani kulani mwekiseta Mfukeni hoya hoya
10: rexiyele ba
0: baeti avetu zola hikuve mwekiseti wa swi kota ku nghena ka bulu gasi ka nyamuka.
10: Ya lwe ma hetu lwe amurambeni ngembani.
0: Bizona.
10: Eh ma hetu ngana ku tsatela ne. Tsena ri saku ito se ya ke chatu naru. Ashamu ashimbanyani hilish. Hakuna marutuma nyingi. Yabona. Tsena ri saku Artur kulu hilele naku vawa chichi matirela. Yabona. Ati komponele tsi wa tshi matirela le. U ve tsabe ni rima ka vanhu hakusa. A u nyingi ra vanhu. Hela va varilako. Hito na ti komponele tsi porke loko a feriwilo. Va tata tsheke zwe zwi nyingi ngo porisa kwa munhu akala zwa dzikera ka kwa agodola. A si dzika. A mali leyo. Hele ya ka kuma bilpage wa ti nyingi. Imi tsitamo wa vanhu. Va wa tshi matirela. A hesa ngana swotana. E fambile murombeni murombeni nyambani.
0: Bungile mahes, chao chao.
3: Hini mkiseti kanchancha hii, hoyo hoyo. Hoyo hoyo mkiseta Mfukeni.
11: Au sheni.
3: Vitu mgana kanchla kumaka, au sheni.
11: Mfukeni, Francis Kubela, shinungwene a. So, na segurança social, bem-vindo. Ya hoyo zeliwa mina ni punekile ngopfu ka segurança social kama ni nga kumana ni accident manje kuni makale inga ve humelela loko ku faliseri papayo wa mina hi yile ku miya ka xawo manje leya inwanyana bathi akabo swi helile se inga swi tiri swa ku a beneficio la ku va loko se u kumeya ka xawo leya ya sejimezi leyo fanele ku va u kuma ten swi endlisa ku yini. Va te thank you kuva ni n'wana wa Minord Joytwan manje n'wana lwe anga ha ri na yeye papana.
2: Isone Hiya hidzingisa kuva hiya mukela hlen maputo hoyo hoyo dzishile hina mani kusikela kwini
12: ilani matolariyo
2: ina matolariyo hi dzelane amavonla yenu kumbe hlengelo
12: mina lani sokunani asikhalusha mina lani luzekele nina wa mina ndari kune luzeka nina wa mina loko ja patrão ndapata xitsematsema patrão loko se avuyile lani kusa loko amutekile amaxai xini takari nari ku ntirhweni se a ni ta setan mas a nga ma hakeli seguro sociali mas i patrão wa maasartisao wa mulungu se a tirha ku mugwarda a vali vambirhi a songola gwarda mun'we nga wona a musongola a nga ha tirhi mun'wanyana kumaserani na wa mina ku va ni beka ya domestica a wona kumbekeyi wa a karta undzaa bya n'wana a selulari bya n'wana a dama anguyani a nyima jani na wa mina a dza ku mugwarda a duplicara a tlhela a tirhisa ku mupregeta domestica wa ku tendela ku tekela patrão a tlhela mupasarile ka henhla hinkwaswo ni kasi a nga ha vuli jani ka biwi tesamu ndzi va le cardbak so kone a mu teka mu heketa hospitali ndzi na muheketa hospitali loko ja hi mu lavetela kutani a mu heketile gama va musa ausa central loko se hi mu lavetela hi ku tsematsema ni mu lavetela loko se a ya vuya la kana ku za hi chatile hospitali mina entamu ja a n'wana papa ya ndzi gadaa dzaya ndzimisa sa ku ke a ku a dzaya ndzimisa a ku a xi ta bon a ku ja onzi o agora do momento a ni yimpa mala ke a ku loko n'wi dya qualquer cosa pode ni n'wi nyika a fambaka jani loko a fambile loko ja hiya nio a mali ja a timhaka ya timhaka ta timali ke ti ri yini ke ni vusa a n'wana nga kunada mama entao se a nike ja a ni 2 meses a nga ku nyiki qualquer cosa mama ja na ka fanele a hi ni hamangala na yenta hi hamangalela ja leswi pronto porque a bati ya xi ta n'wana kutamiita n'wana a hospitali loko a famba ja laya ka madiriti zumana loko hiya ya theta laya ja hi laha susa kutani vale mbembe a nga na bidzaya ntilimi bya sawu ni ku a komu porkeluyani wa gwardo a mu ntilimi bya rile luyani wa sinyora wa luyani a mu ntilimi bya rile o va ni 5 anos ja va mu nyiki 70,000 va ku musiza hina madiriti zumani so a va musiza funze a yi nga li direti a yindzaka vhela a file ni ku nonga mina a kwadya ku xiya xikamenetana swi kota ku xiya vona a va kombela rikhale leti pon timali ti a ti ri kona pura a mu nyika nina wanga porque a tirha ni tirha yi nyingi ni ka mawun'wi entao pronto xa inaka ni ku teka patrão xa laya patrão xa komu xa esse dinheiro a ku yo xa yintilimizei porque você negou lá em casa porque você ainda no intilimizou comeu com outras mulheres como que você viu que comeu com outras mulheres enquanto ela tinha próstata não fazia sexo comigo. Você só deu dinheiro na um gamunique na um menino marina para a nica vai sair na angai que na bon. Ela se ela quer a conexão com o bon, ela quer a conexão. Só anda com a revela de um.
2: Mama, é curta macanha a ancamo tutu milhas nene a covila lá com o he com nica con.
12: Ele é que o então é direito menina na ula jamais sai o acaso com a então na vez canganhe salab já anguana anga a dela anguana galo anun ina wena ni ta ku dzurisa ka tate sawu ka swimatatisa ku sa wena u litirisisa swona mas na u nga ti zi impreza loko u ta kota ku pfuna mamana wakwe a n'wana nga mina aamba mapapela hinkwawo a mu nyika va patrão a ti nika mad a nga mu vitananga a nga ha ta kwenca nchumu entao ve lava va ndiri tizumani byi lava va ti wene wa patrão wena suputi mu nyika 30,000 lowa mamana lo u humaka yena mo teka mali ya 30,000 mina va ni nyika ni ku xa a mali leyi leyi yi nga tshimisana leya tiki yihe ni kuni ku mindri leswaku yi kwini ku wena vose aproveta ese dinheiro ahi no madiri zumani leswi swi ku lava nto va ni deli mali yanga lava
2: hi tlangelile swinene hi ni ku dumba ka leswaku tinhlasi yi nga na tona ti swi kumile loko swi koteka va ta siya ya ngulu
0: amukela munghiseti ro gumesa senu nyambana ya ku saya hlungulisana ni nkama hoyahoya munghiseti
13: awuxilu
0: ehe a vetu zola kwihi munghiseti wa swi kota ku nghena ka bulu
13: ku khuluma na ba makwakwa ka bandi
0: hoyahoya makwakwa
13: naka ni la ku tiva swa ku hi yihi ndlela for example a hakelele segurana social durante de 20 anos a gama antirumoe la que la antirumoe no va a ser más contrato le era contrato ah que le más más o menos 20 anos y como se van a ganar la posibilidad de que más a goma a dar como antir para dar cuando cuando está que tiene hasta la día para como tener más lente ahí y en de la al beneficio no no cae cae yo le
0: mbete ni makwapo
13: mbete
0: bungeli
3: wena kulo ndi mkseti wa gamesa kanchancha hoyo hoyo hayo mkumanga
2: atsimukile hita pala ine haleno a maput hoyo hoyo bzishile na manu kusikela kwena
14: eh kan mambo na orlando nyaka amatutsini kakufa
2: he kututuma swinene nyaka
14: ya mini tlangelile ni xingele kahle indlela ya segurança social so a no kombela swa good manyana bazambiwa bezu ivi banga tlhaba buya bata enhlamshela nyana impecial ya xikoxana ni disability ni ma accident found maka i lungela japani ti fanele tabu swa ku leswi va xikuma obligatoriamente swa nge nambi ti ku dya vizini ya fikatsuli xa enceka leswo vo so jo ti va nkwama lowo swa ku hi nga wu hlengelisa ku yini xa nge va mufandikani hinkwerhu swa ku mina ni tiva swa ku devi mali ya ku xikoxana xihola ni vanhu va disability ni mafaunde ku tlhangana nghozi ya movha devi yi kokiwa loko yi xava xakudya yi xava timpahla ni xikoxo xin'wanyana so a ni kombela swa ku scrid manyani va va ta yi tlhamuxela kahle mhaka leswa ku hi kota ku hlengela swa ku yi lungele bya vanhu timfanelo ta swa ku hi kota ku vona swa ku hi khululekile na hini fambi khani mambo hi makankama khani mambo chao chao
2: hi khensile swinene hi ta sungulela a xifundzankulu Inyembani lomu hi nga pfulela kone a ku va hi pfala a mabulu yezu hi sungula ha mamana Irundina leswaku a yangula hi ku tsemakanya leswi a tsaleke swona ni ku va siya mazito ya ugamo
15: ndzi bongile kambe mina seno Inyembani ndzi la ku sangula hi ku hlamula papa hi makwakwa wa le ka pandi a wu la ku ku a hlengile a 20 wa malembe i a humesile ntirhweni a mahayini ke hi zwi na nga fanela ku maha hi wula leswi loko mutirhi wo karhi a hlenga security social a guma a nyima hi laha ka ku humesiwa hambi ku waka kumpuni ku laveka ku a kongoma security social mas prosm na hini pasi gakwe para ku fela ku a landza a ndlela yin'we ka leta timbirhi ku na ni ku u simama u hlenga pakala u kompletela ma a tin'hweti ti lavekaku u karhi u tlenga hi leswi va ngo i konta proper loko u karhi u tirha xo karhi swa nga u karpinteri u pidreri u sapateri o u tlenga leswi va ngo i manutention voluntary a manutention voluntary i ndlela leyi a mutirhi a yi tirhisaka para ku fela ku engetela a ku hlenga kakwe para manziku wakwe na a nga tirhi ku nchumu busi ku nga manutention voluntary haweche u ta hlenga a set wa tipercent bikuxa a wa hina muvhikeli hi wena weche loko u karhi u tirha swo karhi u ta simama u hlenga hi wu konta proper ku laveka u ta ni pasi ni nwiti ni declaration nga ku vula swa ku wena u muxavisi wena u sapatelo hambiloko wa ku tsaliwa hi xivandzankulu xa laha localidad kani i leader wo karhi para wu fakazi madokumente manharhu u ta ta simama u hlenga security social para ku fela ku engetela a tihoti ta wena kala u ya reformala ndzi ta kambe ka murhangi ka mu ka uvhinti leyo wo vange hi yena papa i Carlos Tembe wa kota hi le ka cancai a nga tisa ku xikarhato xa vamakadwi lava va nga kona handle ka matiko kunenenene lomu ka sisteme ya security social hi na hi kona hi ntirho kusukela ka malembe lava ngo ku famba ya tsalela a vamakadwi va hina lava nga le diaspora ku nga handle ka tiko ka hina hi fambile ya tsalela Swaziland hambi laha Joni hi va tsalele ha va tsalela vontlhe vatirhi lava nga handle ka Mozambique para ku va va kota ku hlenga hi laha ka konta proper ku laveka pasi makhuluscope ni nwiti vanyingi hi nga va tsalela hi navo loko ku chekela n'hweti ya December va ta va ta phinya amagiya yabyi va hakela gonkhe lembe na va tlhela na va karhi va hlenga wu kona nawu lowu ina wu nga vuliwa lomu ka security social vanyingi va simama va ta va ta inzi la ku zama nyana kambe ku hlamula munkiseti wa hina ku nga yena papa hi mahese wa le murhumbeni a kombelaka ku va ku cinciwa a matshamela ya kona hi lomu ka madireto na verdade de segurança social ku la ku titsalela u guma u hlenga hile haka mahlengela ya wena ni zvikarato lezvo tonga wozvikumili tinela segurance sociale pauta kota kukombela ama hakelelo ya wena kani hila kama badge kani hila kakuluzekelo hi muranzi wa wena kulaveka ku lweyi anga luzekelwa ata ni pasi gakwe ni mapasi ya vanana ni numeri ya konta loko hi noni ya wanuna uya wasati pahe kota kurihela hina ama direto lawa ya kashaun masage mezi hambi kuva hisala hirihela anoni lei ni vanana kala vakota ku lwanuno poda te kuzana yena wa aluza muhifu munyu avanana hi vahakela ate va kompetra 25 wa malembe kuma makuma mbere ya malembe ninkhano loko vakari vagonza azvikwale zva hombe zva universidade dzitanyi malaha para kunyika nkari kambe kati kolega ta mina tindzivona ku hlamula azvihotisi dzibungile
2: kana mumsinene cardio faduku kunyika atimenete tibits
16: dzibungile mina zita hlamula ama pergunta manga mahiwe he muwa wa uvinti wa Gaza anga ku yana nesatu wakwe vani 50 anos loko singaphazama vako avase hakela NSS vanga mahisa ku yini ke vona vazvikota kuti tsalela ka NSS loko vanga tiri podi va mahai konta propria vachikela ka NSS ni ma document ya dzipesowali kunga bei ni miti vafamba kwa sa NSS vaula lezwa mahako vatatsalelwa na vatsalelwe vatariha NSS hweti ni hweti hweti ni hweti vatahakela NSS vala akuna lezwa ku lezwa nga ni 50 anos vavedariwa ku hakela NSS azvikona lezwa vatahakela NSS para vakuma mabinzu loko machikela amasiku ya kona ya ku va kuma reform ni kambe yiko na stanwe ngwana na papai anga ku wa ndatsuma ku wa Gaza kambe anga ku atireli 3 anos na diskontariwa NSS lezwa ane 56 wa malembe loko yena anga tire ka kumponi ni zvezvi anyimile ku atireli 3 anos na diskontara u atireli malembe yo tala anga diskontariwa ka kumponi leyo karatira malembe ndzako lezo praku chicha ama mahelo yena podi nazvilava loko ikomponi inga phazama
0: inga awotisa ku wazvikwata ku ya hola mali ya malembe manharo anga dishkontara anga tsema ku yiso a NSS wazvikwata ku yakuma leya ya malembe manharo ke
16: nada ange zvikumi so poda simama a hakela NSS
15: dzilava ku engetela a uvinti lweyi wa matezi wa malembe na verdade kulaveka ku asimama ku ahlenga awakara wulawula kulega wa mina papa ya Aristid zvakunyene asigurance sociale yi hakela nguvunguvu ka parti leya ku nyamuka na podi hitsika ku hakela ma contributions laya zvivi lweyi wa papa yikulaveka atsinela futsi sigurance sociale akota na hini pasi gaku ninuita aya wula zvoko yena o tira konta propre o aleka kumpuno loko haile konta propre ana tsineli ni pasi ninuiti ni licensa leyi tlhamutselaku a wu tirigaku pata kota ku asimama ahlenga asigurance sociale purika a malembe manharhu tihweti titsongana ti nge munyiki mabunzu lama lavekaka hi zvizili laa zvaku ameya reforma u laveka 10 ka malembe a reforma yintela u laveka ku uveni 20 ya malembe
0: sele hi swilo ni mavivi leyi a nga ha swi koti ku vuyeriwa
15: wa swi kota ku a tlhela a ya sigurance sociale aya ku simama ahlenga
0: loko a nga swi koti ku
15: simama loko a nga swi koti ku simama ahlenga hi malembe ya manharhu laa nga ma vula ku nga 36 wa tihweti loko a dzuka a luza misavini a khosikazi yakwe a yi chikele sigurance sociale hina hi ta nghena lomu ka xitrato hi wona swaku leswi a nga siya tihweti i cini hi nga fanele ku ma hake mas loko a siya tihweti a siya 36 mezi hi nga swi kota ku hakela aka xawu para kwa munhu loyi a heleketiwa phansi mas loko hi ku o luza zvezvi na hi ku o nombeta zvezvi kambe a 36 wa tihweti leyi ya nyika adirete ya ku hakeliwa kambe ku tsika aka xawu a hakeliwa kambe a masage mezi
0: pana rinzeri loko a luza
2: hi ta tutuma hi ya ka ncencai a ri xitidish xilawule hi ku nyika na wene timinete tibedri tizazo
17: kani mambo ngopfu swinene hi lawu khensa ku hlengela ka vayingiseti va hina swa hi pfunisa ku mejorara a matirhelo ya hina ni tlhela ri khensa vamakwerhu lava hi pfuneteke hi ku hlamula swivitiso leswi vekiweke. Kambe lexi ni nga la fanela ku xi tsatsiya ka vapayi Zefaniya era ku a tshunela le Siguranza Sosiyali a ku va hi ta cuvuka a xitrato xa yena hi vona swa ku alomu ka matshamela muni leswaku hi ta kota ku mi pfulatelela tindlela ta tiva swa ku a fanela ku endla yini kusukela nyamuntlha ku ya phambeni. Aka bava mbanzi hi ta kombela swa ku a tshuneli Siguranza Sosiyali leswaku a ta kuma a nxaxameto ni leswaku a va kulega va hina seniya na xifundza xa Manjakazi va ta kota ku tshunela lomu vona va kumekaka kona a ku va va ta kuma a mapalestra lama yelanaku ni matirhela ya Siguranza Sosiyali porque hinkwaku tindhawu leti hi kumekaku hi le ka tona a Siguranza Sosiyali ya swi kota ku fika a ku va yi hi nyika nhlamuselo mayelano ni mabindzu lawa hi nga na wona loko hi tsaliwile a sisteme la Siguranza Sosiyali. Ndhawu hina hi vevukile a ku va hi tshunela hi kota ku vulavula ni vatirhi hi tlhela hi kongoma leswaku a loko ntanga yi famba a swirhalanganyo swi kumeka naswona wu swi tala se loko hi nga ti vhikelanga hi nga ti tsalanga Siguranza Sosiyali swi ta kumeka swi hi karhatela ngopfu swinene. Kasi hi timhaka ta a ni lukumanga ngopfu a vito lama mani lweyi wa matolari kambe a ni lava ku hlaya leswaku ku ni ku hambana ku ni Siguranza Sosiyali leyi nyimelaku vatirhi hinkwavo lava va kalaka va nga le ka mfumo kambe ku ni mafinansa lawa ma nyimelaka vatirhi lava va kumekaku ka mfumo endhawu ku ni ku hi zama ku hambanyisa la porque a Siguranza Sosiyali a yi hlamuleli vanhu hinkwavo a Siguranza Sosiyali yi hlamulela ntsena lava va nga tsaliwa va tlhela va kontribuyira se ni ka xiyenge lexa Siguranza Sosiyali kasi loko vanhu lava va nga kumeki va le Siguranza Sosiyali a Siguranza Sosiyali a yi na kumu swa ku yi nga intervhira para ku yi landzelela leswi a nga maxuvu kumbe madirito ya mindyangu laye hi nga swi vulavula hi gamalano a hi siyela vamakwerhu a ku va na vona va ta fambisa mahlweni a mhaka leyi. A hi kombela leswaku hinkwavo lava nga hi twa a va ti nyiki nkama va tshunela Siguranza Sosiyali a ku va va ta kuma matimu va ta kota ku ti lunghisela a vumundzuku bya vona. Khani mamba
2: khani mamba swinene Armando Mugabe hi ku nyika minete.
18: Khani mambo mina ndzo la ku tlangela ka nkhama lowu wa ku kumesa lowu a ku tshembiwa ka mina hi Instituto de Segurança Social ku hi ta veka vumbhoni la ku kuma a bindzu la hina eka Siguranza Sosiyali hi tlhela hi rhamba vamakwerhu hinkwavo lava nga hale ka kamthwabtha ya ku tsutsuma va ya mintirhweni swa ku hakunene a va tshuneli Siguranza Sosiyali va tibika a swikhalo swa vona a vanhu lavaya va basile timbilweni ta vona ku va hlahla timhaka hinkwato leti nga vuliwa la ni loko u tshunele kusuhani va tenderana. Khani mambo
2: Sitano Titus Khosa na wena u ni minete.
19: Khani mambo hi ku sungula hi ku khensa ka hinkwavo lava va nga tlhari tlula wo karhi i dyondzo wukulu ka hina hambi hi nga lani van'wani va hi twaku ntsena i ku khensa ku tlangela ni ya mahlweni na ni bala ni siya xileleto i xikombelo xileleto ka mfumulo wa hina wa Siguranza Sosiyali a swi nge vetani a swi ta ya n'wi mahlweni hi ku tsakisa ha yini ku khulumiwe hi reforma la ku atsenji 20 mezi xiya ku hakela entawu loko se hi ya ka mabenefisio a loyi a nga tirha ku atsenji 20 mezi a luzekeliwa hi wutomi a kuma dash mil se ku ya humelela loyi a ngo reformara hi dadi talvez loyi yo tirha nyana malembenyana mangani a ya kuma dash mili se lano loko u tshama hi swixopaxopa hi vona ku a ku na ku gwira ka loyi a nga hakela tirhizenji vhindi ka loyi a ngo reformara hikuva a nga obiwa hi dadi se leswo hi siya marito ku va ta swixopaxopa va ta swi vona ku yi nga va kutani yi nga va njhani ku hambanisa ka lava vambirhi lama xa vugamu futhi ni nga yanga mahlweni loko wa ha tirha wa ha tiyinyana u ni assistance ya medica medicamentosa ma loko se u ya heta ku tirheni a nyangu wa xibedhlele wo u fanele u nga pfuleka hi ntamu se hi kombela laha hina vakhalabyi ku very sport va nga vona xa ku karhi xa ku wela ni ku u ta kumanyana parastamol na hakeliwa hi empresa leya wa ya vugamu leyi ngopfu lava ku tirhaka wa tsenji 20 i nga hina hi ku heyi hi vekile mhaka leyo hi vekile mali se hi leswi hi la ku gwiranyana hi hambanani lava ngo reforma hey dad kan mama
2: hi khensile swinene hi buyela haleni maputo hi ta sungula hamba mana Lucius Toy
20: kan mambo lani ni ta zama ni ta xiklarisela mamana lweyi wa madolariyo ni tlhela ni kombela swa ku a loko swi koteka a swi fanela ku a tshundzeka a balkan ya segurance sociale ya cidade da matola hi ta kota a ku cuvuka ka sisitema swa ku a papayi lweyi a va tlhawukanyisa mali kumbe a va heleketa mali yakwe a sisitema segurance sociale ta kota ku vona swa ku a hakeliwa yini hikusa a nga tshuka a tshama a ku kula mali a yi li kona segurance sociale kusa va koni lava va tshamaka ni vasati va vona va nga va byeli mhaka leyi ya ku voni va tsema mali a segurance sociale hi hlaya leswi swa ku hi dya ku pfuxa a mint swa ku loko u ni nsati wa ku kaya kumbe u ni papayi wa ku kaya swa fanela ku u nga n'wi byela hinkwaswo hi swa ku loko u suka misava a nga sali a dleveleka a nga sali a xaniseka ya mamana na kombela swa ku tshundzeka a segurance sociale a matola hi ta kota a ku cuvuka hi ta ku tendela loko a mhaka i loko a mali yi heleketiwile segurance sociale loko hi khanela hi timhaka ta maumento lembe ni lembe a segurance sociale ya yengesela mali ka mapensão, tanto pensão de sobrevivência como pensão por velhice, assim como pensão por invalidez. Loko papai u vona swa ku kumbe xilayana mali yo ka yi nga nghenanga swa fanele ku nga tshundzeka na wena segurance sociale hi ta lavisa kusa sisitema podi yi fadlara hi ta lavisa swa ku swi kona swi fadlaraka ka pensão ndzhaku ke a malembe hinkwawo lawa u tshuka u nga yingiseliwi a pensão ni gama kolano kumbe papai bila papai bila a vitisile swa ku a papai wakhe era pensionista por velhice a papai lweyi a ti luzekelile va famba segurance sociale va yo kuma mali ya ku lahla ntsena kambe a va ha vonanga swimbeni hi ta tlhela hi xiklarisela timhaka ta direito a pensão por sobrevivência porque leswi ja i direito bya lava nga sala yena swa ka ku aka ti tekelile a direito à pensão de sobrevivência, lhe vanga direito e viúva. Deixa kunga luzeka papai. Swi fanele swa ku a pensão le dzikhalutela mamana, loko alikone kumbe a nwana wa ntsongo wa menos de 18 anos. Hi vona vanga ni direito ya ku hola a pensão de sobrevivência. Loko vange kone lá, a pensão le dzogama. A David swa ku leswi dzigamaka já a mali ya kwini, swi endisa kwini? Ini ação sanitária social lei inga xipfuno xa vanhu lava va tshukaka va veni problema ya mapensionista kumbe beneficiário do sistema de segurança social loko va vilela ku pfuniwa ya pfuna ya nyikela makarinhas de roda ka nyikeliwa ma canadiana xikumbe hi va pfuna hi masesta básica kumbe hi pfuna vana lavatsongo a mali leyi inga ka inga fambi yi gamaka loko yi suka hala yi xipfuno para vambenyana
0: Bungiris dumu hlongorisani wa Chilarad Msambiki chikwana ku hivala
2: isone hi kombela ku va mi hi ntshunxela hi nyikela minete ka tatana Arnaldo Aleno leswaku na yene a siya mazriti ya ugama
21: a no la ku khensa ka hinkwavo lava nga khanela lani mayelani no kaluta ka 37 anos da criação do sistema de segurança social. Nan gamisa hi ku hlamula papai vitonile ku twile mara a hlaya swikwina singenza njani para ku information ya Sudan sociale i thasa lani vatirhela kona kusa kuna va swikomi amaradio a va swikomi ku khoma information amaradio ma kusikile ku khoma se ni nga la ku mi hlamula vutlhaa leswaku swi twile hi ta hamba makungu hinkwaswo swa ku hi konsidira ku hi fika ka tindhawu leti loko fika swi nga koteki ka tindhawu ku fika amakungu ma ta hambiwa ku kota ku za hi tlhasi ka tindhawu leti para hi mi hlamusela timhaka ta mafambelo ya sisteme de segurance sociale khani mama
1: khani mama swinene hi beka ku tlangela ka hinkwenu va zambiwa a switichi swizazu swa le nyiketi mikatiko hi kanela ya maputu gaza na inyembani hi beka ku tlangela nakona eka vayingiseti lava va hi lombeke andleve leswaku va hi kota ku longoloka ka xiyenge lexi xa mintirho ya siku bya namuntlha hi kaneleki hi leti ti landziwaka hi hubyana Institut National de Segurança Social hala ya a inyembani ku kumeke mutirhikulozi Horacio Romão a kancenca ya ve Francisco Simbeni mintirho mi fambisiwile haleni maputu a Faustino Sdum César Baltazar e técnico Ezo Aleno com Deu Kengueta.
4: Doga dogisano a dzongeni katiko.
22: Mabulo ni varambiwa, rikalo kutani mawonela ya vengiseti.
4: Migrala hinkwayo, lana a radio Mosambiki.
0: Basi usele a tratano wa twitch leswi nharu nyambani gaza ni maputu no kambe mitrichiso chikala magumu sala kuno kela mitrichiso kela letingi nel ora si roma uyana ko nakala ko polo

0: 14 horas na 42 minutos nga likale ta tsavalianzo kumbi na vela kwa susi tsavalianzo kongo matiku nza Afrika do Sul kwa yakuma na nam tisuklusi duar du figurão kwa itisela ni majungla gamu ya tamintango ya kutisa mizi ishim satiku za Afrika do Sul Eduardo figurão ifikani.
1: Enhlikani mwingi setwa ku rhandzeka wa switichi swa Maputo Gaza na Nyembane Radio Mozambique hi le ka madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tiyisa miri hi mina ni yan'wana swa nga hi xiyena hi haleni doropeni ra le Johannesburg lombaka ri mahungu ya vugama eka nani mitlangu ya ku tiyisa miri i xiyimo xa tiko lele namuntlha Paulo Kwane City lombalaka ka ri n'wana wa tiko la Mozambique Manuel Kambala u yamukela awa amazulu lowu u n'wi kumi mitlangu leyi mi yisaka mahlweni jornada la ntlhanu na kambirhi la mphikizano wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Entlangu lowu u sungula 17 horas na 30 minutos a estado Petro Mojaba le Apolokwane. Entlangu wa Manuel Kambala kumi nkama leyi u kumeka wumbangu bya ntlhanu na kanharhu ni ntlhanu wa tiponto na timbirhi ikasi wu siyiwa hi ntlawa amazulu hi ntlhanu wa tiponto na ponto yin'we ku hlaka leswaku ntlawa amazulu u kumeka wumbangu bya vunharhu ni khume na tiponto na tinharhu. E com a monta, consegui lá 15 horas, le a estado Princes Magogua Durban, com a bela mintalha Richards Bay, chegou na Secucuni United. Mintalha Hamembine, me ambaneciwa, entrando a ponto, lana, entrava Secucuni United, unga, como é que a entra, anga ca bounce, um tano na cangue, entrando a ponto na tinaron. E casi a 20 horas, le ambombela, com a bela mintalha Kruger United, chegou na Stellenbosch. Kruger United, akumeka umbangu za ukume na kanaru ni mune wati pontu ka Stellen Bosch, akumeka umbangu za mkanu na mune ni tlanu wati pontu na pontu yingwe. Jordale falou a Munzuku, Natal Golden Arrows, Tagabella, Caser Chiefs,
2: Marumugama,
1: Pixana na Oran Pirates, Milford, Abela na Turban City, Guanates Galaxy, a Pimana Mintamo na Shipa United. Esse Kula Nov, Kawadianza, Tangastembo, Yelanga Cayena, na Gupfluake, a Jornada Lele, entre a Mambula de Sundowns, e o Untricheque, a Siwelele, a Vama Balamanaro, e Gupfumana Yangolum. Entre a Sundowns, o Anurangela Campiquisan no Kula Bola, ishimu xa tiko la Afrika-Dzonga ni makuma mbirhi ya tiponto hi lana ku landzaka ntlawa Oran Pirates ni khume na tiponto na ntlhanu na yin'we na khumegiwana wa namuntlha ku yisiwa mahlweni mitlangu ya jorada lavuntlhanu la mphikizano wumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga na ntlawa Hope Football Club ta ka bana Orbit College Leicesterford City amukela ntlawa Midlands Universal wa le North West a phikizana na Cape Town City The Bees a bewana mintamo na le Room Lions kuwana Ampington City a bela na Universidade wa le Pretoria Mundzuku ruta na wupfala wa jorada leli na ntlawa Magezi hi lowu ta ka bela na Hangar Lions e tolo da Real Native virou back venda havia uma bola mambira o pumala yangolo e casi entlango xicarca Haibur na Gamora o gamina mtlawa mambira mberingana a 0-0 mtlawa ya Magez na Real Native yone merangala ka mpikisano mbiru kulu wa bola ishimusha tikula Afrika Zanga ni kumla tepo na timbiri mtlawa uwana na uwana ikwe nkwash na kongoma Radio Mozambique mingeleke Eduardo Figueroa.
0: 14 horas 50, quase 45 minutos e tu ilma dzungula ya bugamu ya kusikala tiku nza Afrika do Sul lana kunene e kumi ke mintlangu leyi mi ta ka va kona madambu ya namuntlha na kasi ku nga li khale ta tlhelela kulomu tikweni ku va hi kuma hi hlayile manyawu ya Mozambique 4 Ile Seychelles 1 nakona Mundzuku Mozambique Namibia kusikala 12 horas ja Arena Black Bulls a Chumeni kulumu kama tsolo ntlangu mintlangu mitagama hi wavu va ubisi loko Mozambique bela na Ilhas Mauricias 14 horas 46 minutos.

0: 14 horas na 54 minutu hivi kama dambo ya ta mitangu ya ku pisa ni msukurisi angu makutu gaza
1: Mama ta Mozambique ta banana bandue na ti Mama ta Mozambique ta banana bandue Mama ta Mozambique ta banana bandue Mama
0: dambo ya na muntla na kona isimu sa sifunza sa marakweni na muntla kusungula a mitangu ya campeonato distrital vanwanyana lomu kungata kumeka ka anthlanu wa mintlawa na yinharhu ingata phikizananaka i mintlangu leyi kunguhataka ku va ya pfaliwa hi weti ya outubro ataka kambe arado mosambiki hi buli na mamana bida a ku va hi tiva mayelano ni ku sungula ka mintlangu leyi ya campeonato distrital Mamana Abida Abdullah i coordinadora wa ta mitlangu ya ku tisa miri hi vanwanyana a sifundzeni xa Marakweni hi lweyi a hi byelaka mayelano ni ku beliwa ka mitlangu leyi vini mabulu nakona leswi a nga coordinadora na li wansati ni lavi ku tiva leswaku hi kwini a titwa njhani ku va a rhangela ta mitlangu ya ku tisa miri na li wansati
2: Enhlekani na loso institucionário Maputo Veza na Nyamani, enhlekani na Bela Kumbi. Kakunene, xa sungula na muka, sungula na muka ankangu wabanwanyana, ibola, alishidu marakwen. Nani, itakava ipikizana na ilika, nuwa mikawani mizazi, buiti ipish. Nchakuka kuwa anu pasadi, nga shota nga kuwa, ishi fandisale, ishi ralanga nyalishi, nga shukumu mashalimbileji, hakahikelela. Angelini ku yizwi leswaku va heta tlhela hi ta sungula ku va hi bilisa van'wanyana hi khanele kwarte de sangu du futebol feminino du campeonato distrital feminino Marakweni
3: tani hi ku hlaya kwaku leswaku i ntlhanu wa mintlawana yinharhu yi nga ta phikizananaka mitlangu leyi ta beliwa so a xiyenge xa ku sungula kumbe u ta bela xiyenge xa vumbirhi leswi swi chiwaka leswaku yi ta va so primera volta kumbe ku ta va segunda volta a mintlawa leyi phikizananaka I nga hi xaxametela ku va hi tiva ni vayingiseti va yi tiva swaku mintlawa ya kwini ni kwini
2: Alright kasa a ugan'wini tinge hi le ni segunda vota leswi hlaya swaku mundzuku hu pfula a primera vota laha hi ta ka bela hi ku khangula ka xiyenge lexi u ta ka bela tenxi na pusulani ku ta tlhela ku bela nova esperança na UDM de mapulango Fúrias, Nandichi e também Águias Vermelhas e Mapulango. Então, ele me entrou e está aí com uma na mão, que ele só que vai ir para a gente, já o Mune, da campeonato de salto feminino. E também lá até a segunda volta, ele só que vai como a primeiro vencedor, primeiro vencedor até terceira equipe, sim.
3: Hikuva a mintlawa yi nga ntlhanu na yinharhu swi hlaya leswaku a mintlawa hinkwayo ya enela ku va yi bela hinkwayo eka jornada laliya ku nga va ni mintlawa leyi salaka handle
2: ku kotisa ku va hi pfula a xiyenge lexi hi ta swi kota ku va hi belisa hinkwayo mintlawa laha hi ta ka va ni do jogos a campo municipal de leadership Marakweni ni do jogos hi ta ka va kumeka xikola secundaria Boza Mthini então a hinkwayo mintlawa yi ta bela Kuna ka kuma kanta wanje inkwa ipa va ibela ndisho kova kada ekipi ni ekipi kubela kata yon.
3: Hikuva namuntlha mpfula ka xiyenge lexi xa ku pfula ka mphikizano lowu makungu hi wani yi ta famba ku ya fika weti munhu ku va mitlangu yi fika makungu.
2: Kunguhata swaku hi tenge hi bela anti ku za hi gama hi u gamuka outubro leswaku va hi ta tlhela hi sungunisisa para kuma ku va hi ta va hi preparara a tasa Goza Mthini
3: hi tlhelo bya tikampu tani lava vuleke hi kona leswaku u nge tikampu tinharhu ti xaxametekelana hi tlhelo bya tikampu matshamele wani
2: a namuntlha tikampu hinkwato leti hi taka namuntlha hi ta tirhisa tikampu tibizi lani kada kampu ni yin'we kada kampu ni kampu hi ta ka bela mazoku mabizi andretanto hi khanela hi campo municipal da vila de Xido Marakweni que está cava com uma major uma bivi e pela a bela a Goza Mthini a duas equipes não a estava aí dela a campo da Goza Mthini entretanto depois que a leche ekipe ni ekipe yi ta yamukela swi hlaswa ku a maekipe ma ta endzelana loko a ekipe namuhla ya bela a Fourers for example a bela Pusulani Pusulani a ta endzela a Fourers na yena ta hi ta kuruzara hi tama a kuza mintu
3: hikuva mitlangu leyi tani loveleke hi kona leswaku lembe leyi hundzeke a yi beliwanga lembe leri mi tlhela mi bela a ta va xini xivangelo xi endleke leswaku lembe leyi hundzeke mi nga belanga
2: a lembe byi nga saloka xi kotanga ku bela ningi swi swi mi tivelani maxa tshimi leswaku va tlhela hi sungunisa
3: hi tlhelo bya maekipamento a nga swipani a mitlawa hinkwayo yi kumeka yini xipani ku va yi tikombekisa hi tindlela tinene
2: hikuva ni le mudzimi a mudzimi ni mudzimi loko a dya a mudzimi loko a dya ku sungula nguva ti nga le ni xikomu xa ku sungula ntlangu hi khovelele maekipe swa ku va kada ni ekipe kada ekipe pa ni mudzimi ni bola ni ekipamento bola ni ekipamento leswaku va helele va yi sungula nambiloko va ni munhu wa ko va hi pfunisela hi pfunisela loku na hi leswa ku sungula hi swona ende ri kando kada ekipe la ni tinki yi ta presentara ni bola ni ekipamento namboko va bola dzini
3: loko mu ta va amilowu mu fika makumu a swihiwa mutava semululamisile ku va mu tiva leswaku loyi a nga ta va ka nhena a ta kuma hi lani a mphamu vekiseke hi kona
2: hi sungula sweswi hi ti lunghisela leswaku va hi ta kuma ama-premi xipara hi premiere a maekipe xilawa laha hi sungulaka hikuva hi ti hambela xikirisangu loko hi hakela xikirisangu hi sukela lani ka xikirisangu leswi xi hambaka ka maekipe leswaku va hi ta gama hi ba xipani loko a xipani swi hi pfulela hi yengesela lani hi sukelaka hi kona ku ve ni nge na kombela munhu swa ku hi nga ni nyika hembe na ku ve ni a na ni buluku entawu hi ta sungula hikuva hi ti yencela hi swezi hi sukela ka xikirisangu ya maekipe loko bya hi li ni swa ku kaze ka xikirisangu ya maekipe hi kona hi baka xipala ka vaparisei swa ku va hi pfuna leswaku va hi yengesela a sesifamu na dzona byi ni matshamela leswaku va byi nga pfunisela ku va a maekipe lawa ma premieriwa lama taka va mali phambeni
3: kambe ku ta fika sweswi a mi se tiva leswaku loyi a nga ta kumeka ka phambeni a nga va kuma a xihiwa xa ku fika kwini
2: hi nge va xi hlaya sweswi ku ri ki i nga ali ka hali mpundzu swinene
3: hi ku famba ka minkama
2: hi ku famba ka minkama hi ta va hi swi hlaya
3: mama na bida a ta mitlangu ya ku tiyisa miri a ku vuliwa leswaku vo pimisa leswaku i vavanuna ntsena va endlaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri kambe vavasati lava endlaka ta mitlangu yo tiyisa miri hi nga hi byela swa nga ku ordenadora wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi rambula xisati u titwa njhani ku va na u rhangela a ta mitlangu ya ku tiyisa miri
2: ni titwa na ni nyoxile swinene ku ri ki ni endle leswi ni swi zandzaka fumisa a ni pasada a ni tikumanga na ni le wansati wa ku hetelela hikusa ni swi kotanga ku va a hi swi kotanga ku va a mitlangu leyi famba ni nyiso swinene loko ni vona swa ku va ha swi kota leswaku va hi tlhakuyisa tintombe porke ni endla leswi na mina ni nga swi endla entawu swo swi tinge ni hlokotela tintombe leswaku va a tibeli bola leswaku va ti kombekisa swa ku na tona tintombe leti ta fana ti nga fana ni wanuna swi endlaka ni tisina ni nyoxile swinene
3: amana bida u ta va u ni hlekisa loko u ni byela leswaku a wu tlanga atletism a nga majivana gamu swi vona leswaku a leswaku tsutsuma a swi fanela ku va u li ndzeni ka 4 wa malinya nga ku bela hi bola la minenge nga football the horse se u nghena ka ku bela i ntawu hi kuni ku hambana ka atletism a nga majivana ni ku bela a football the horse
2: atletism leswaku ni tsutsumanyana nkamanyana swona entawu ni tsutsuma ni tsema meta talvez xa ni tsutsuma un minuto o 5 minutos leswona na era xitsongo para mina xitsongo leswiyani entawu tinha ki ni bela bola 90 minutos a ni nga substituiriwi mina ni li titulari entawu a ni nga tsukuva ku nao hoje nada nunca entawu a ni titwana ni li ni manyawu swinene porque a ni titwa swa ku ni ntamu na gwenta funtse a ni gwenta eka

15:06, e to mana abida a Abdullah Kuskelam rakuen kapusulan lo kay nika manyao yata mintango ti sami jalaya ko ahlele swa swisandza ka swinene ngopfu vutumuni byakwe kusukela mbadzivela ku hlale swa ku ni ku yimbelela wa swi tiva

0: Namibia hi wa busy wa vhikili taka timamba ti tlhela ti bela ni ntlawa wa iza das Mauritius mintlawa leyi nga ta humelelaka hi 25 ka weti nga ka yona va ta bela mitlangu ya Mamayors Finals kasi ntlangu wa Ugam wu ta beliwa hi 27 ka weti yi nga ka yona sweswi hi ta pfula tinkunga a ku va hi vona a umboni hi kuma umboni mayelano ni swimambala leswi beleke hi ta pfula tinkunga ku va vayingiseti va hina va beka mavonelo mayelano ni mitlangu leyi endliwaka hi swimambana a tinkunga i 82 310 57 51 hi na 84 32 12 28 7 a ku va hi kuma a wumboni mayelano ni mitlangu leyi beliweke a tolo loko hi vona leswaku a swimambana hi leswi swi kombiseke a ntlangu wa ku xonga nakona nkama lowu hi nyimelaka ku va na voni hi masenori ya vavakulu va ku nga li khale hi wa ntlhanu loyi wa vhiki ri taka ti nga ta belaku a mitlangu ya ku kongoma a kani nakona hi ta va ni ntlangu kwala Stade National du Zimpedu a ntlawa wa Gibita hi lowu nga ta amukela ku Musambiki leswi hikuva a xitadu xa ntlawa wa Rigela masiku lawa xi ta va xi amukela mitlangu ya mazogu zo olympic swileswo swi nga ta koteka leswaku timamba ti ya bela layani kambe na hi tsundzukisa muyingiseti leswaku hi pfula tinqunga a ku va hi ta twa a wumboni mayelano ni mitlangu leyi ya masubi 20 swimambana a tinqunga ta hina i 82 31 05 75 1 hi na 84 32 12 28 7 kambe Zulu Mavota ku hlaya leswaku n'wini mu swi voneke hi matihlu tolo loko u vonile a swimambana leswa komba leswaku malembe ma hataka leswi vabeli ka masenorixi lava vakulu hi lava se van'wanyana va sungula ku va va nga ha beli swa nga va domingezi swa nga va ri nilu swa komba leswaku hi nga va ni vabeli van'wana kambe
1: na hi nga se ya mahlweni hi fanele ku va hi amukela muyingiseti wa ku sungula loyi kutani hi nga na yena a qongeni hoyohoyo muyingiseti wa ku tsandzeka i fikani hi bula na mani nakona u yi fonela kusukela
2: Hello
1: muyingiseti loyi a hi fonela kambe nga hi fonela 82 31 05 751 nakone hi na 84 32 12 287 ku va u beka mavonelo yaku u ti voni njhani a timamba letitsongo a vusiku bya tolo Musambiki 4 ile Seychelles 1 nakone mundzuku hi na Musambiki Namibia kusukela nkama wa 12 horas laya na kampu ya ABB kuningena i mahala a nga leswaku ha zambiwa hinkwezu ku va hi kongoma lecumeni ABB ku va hi ya vona a timamba leti kumbe swimambana leswi tolo swi nyoxisike ku tlula 32 million wa vana va tiko bya Musambiki ku va swi humelela mahlweni ka ile Seychelles ka ntlangu wa ku xonga swinene kunene hi wu hlaleliki a ku fambeni ka siku bya tolo leswo laya na Stadio Nacional du Zimpeto ave xipetakulo xikulu la nakona ku kumekeke antalo wa vanhu lava va tshumeleke laya Zimpeto ku va va ya vona antlangu lowu hi na 15:22 hi foneli ku va u beka mavonelo yakho ni muyingiseti a qongeni hoyohoyo i nhlikani hi bula na mani nakona hi fanela kusukela kwini
2: Khuluma ni tata kasukatransfer Mark Nyangavi.
1: Tatana Nyangavi, Musambiki 4 ila Seychelles 1 u swi voni njhani swi tlhamuxela yini leswi?
2: Ya hi vonile a ku tekisa ka swona hikuva hi vona hi rilarila hikuva loko hi zanga hi petile ha swi koti ku hamba rifira hot. Ya hi vonile leswi swi nga endliwa swimambana leswi swi tsakise ngopfu swinene ku va mukhawukanyisi ni mazokadori va twisisanile hikuva a swimambana swi belile hi ndlela ya ku va u nga ku loko a swo perdela ta fi a swi zanga swi lei perdela moral a swi zanga swi lwela ku defendera a Victoria swi tikaratile a swi lavekaka kona swa tsakisa hileswaku va hi swi bela mavoko hi ya mahlweni swi seketela leswaku va a swi yi mahlweni swi engetela Velocidad matentativa lava nga maendla hikuva va baya distant va nga lweli ku xikolokolo va hakonyela ku fani football brazilele la ku tinge hanta khasa na lobalizini a jokadori akele jeremat swi hi tsakise ngopfu swa ku va a swi endlisi sweswiya swi ya phambeni
3: hi nga nyimela yini a nhlikani wa mundzuku
2: a mundzuku hi nyimela leswaku va tanihileswi mi yaka mahlweni mi hi tivisa mi hi tsundzuxa leswi yaka ti-chechini ta hantla hi checha hantla hi kombela ku va hi hantla hi huma hi ta seketela ku va kulaveka presensa bya hina hi engetela ku va hi nyika a matimba a swimambana ku va swi ta kota ku va loko mundzuku ka swi ta xiganya tela muntu bon hi leswi lavaka swona
3: hi khensi swinene tana nyangavi yana mahlweni u longoloka ni mintizo ya Radio Mozambique switichi swa Maputo Gaza na Inyambani kiziora xina 24 minutos hi zindziwene hi foneli kambe nakone a mpfunanga byebyi nyingi lebyi hi byi vekiseki ka nhlikani lowu 82 34 80 84 34 80 kumbe 82 31 0 5 7 5 1 84 32 12 287

0: mu ingiseti anga mfukeni ihlikane vulavula hi timhaka ta 4-1 mahlweni ka swimambana
1: nhlekane vulavula ku nyoxa ni kumeka a homwini hi nyambani leswi nga byeliwa
2: a vito ku sungula
1: ni Rashid Masango ni kumeka a homwini
0: ni na papa i Rashid mavonelo ya kumayela mitlangu wa tolo
1: ya mavonelo ya mina ni mitlangu wa tolo a ni swi entendelanga bempu ri ke a relate ya kona a yi tlanga mazi a makomentari ya kona kambe a yi makumanga usikwini ka Jordan Benoit e namuntlha komo hi nyika ku seketela a hi kombela ku hina va lomu masukulu bezi kuma ku tlanga ya resi ya mundzuku
0: hi nga nyimela yini hi swimambana mundzuku swibela bya noda lavumbirhi ni ntlawa wa Namibia
1: ya leswi va belisaku swona a mundzuku hakani ni nge hlayi hi magolo maxi a 2-0 hakani
2: aya kumani tindlela tinene a hi vitisela swaku hi nga nyimela yini ka ntlangu wa mundzuku
1: a ntlangu wa mundzuku a ni hlaya leswi a ganya mundzuku 2-0
2: bo swa nonoha ku va hi kumani ni muyingiseti loyi hi ta amukela mun'wanyana muyingiseti a nga ka qunga hoyohoyo muyingiseti wa ku zandzeka nhlikani hi bula na mani mi hi fanela kusukela kwini
3: Luigi Nyarini
2: u vonile ntlangu wa madambu wa ya tolo
3: ni wu vonile kahle papaya
2: ni nga hlaya yini hi leswi swi voneke alalala i nge a swi temukile anabela hi ni mun'wana muyingiseti
0: hakunene i nhlikani a vito mu hi kuma na mu li kwihi
4: halo
0: a ku kuma i nhlikani a vito
4: i nhlekani nhlekani khani mambo mutoloki wa rad musambiki
0: ani mambo a ntlangu wa tolo wu vonile xikarhi ka musambiki na idlada xiseshels
4: a ntlangu wa tolo no wu vonile wu fambile khwati laha swi lavekaka hi kona wu tsakisile swinene lana u khuluma ni muyingiseti Philip January Muloxi a kumekaka ka Mahelani
0: hakunene papa i Philipi hi nga nyimela yini ka ntlangu wa mundzuku xikarhi ka Namibia
4: a ka ntlangu wa mundzuku lowu hi yimelaka wona va ta ba 4-0 va ta hlula va ta ba 4-0 mundzuku timamba ti ta ba 4-0 va nga ta hosa vafana va ta ba va tiyimiseli hi leswi navelaka swona kusuka ka mundzuku loko lixa a ni tivi wena u swi vonisa ku yini wena
0: a mavonelo hi wolaya man'we
4: a mavonelo hi wolaya man'we swona
0: kani mambo
4: u ve wa gwela vayingiseti la red musambiki swaku mutira khwati mundzuku munyiketa riladi la swifanelaku hi kona swona
0: kani mambo hi khensile
4: na yina hi khensile swinene la ka Mahelani
0: i ni muyingiseti mun'wana nga mpfhukeni i nhlikani mu hi kuma na mu li kwihi
5: nhlikani mu hi kuma na mu li
3: kwihi e ni fambile ni tlhela ni wuya eregred la kona hallo
2: hi kombela ku va u tima a radio ku mixana u tshindzeka laha u nga kona.
3: Ni tshindzekile mani.
2: A hi vitisa leswaku a vito u yingela lawu li kwini.
3: Louis Khanya Kuongo.
2: Tatana Louis, a mavonelo yakho hi wani?
3: Leswi swi tshama swi ganyiwile papa.
2: Kani mamusinene yena mahlweni u longoloka na yini nhlikani unene 15:30.
0: Hi ni muyingiseti mun'wana nga mpfhukeni nhlikani. Kambe a tshwenye mukile hi na 15:30 ya mahlweni hi ku fikisela kambe na hi nge se kuma u nanga ku ni muyingiseta nga mpfhukeni i nhlikani mu hi kuma mu li kwihi.
4: Pelile.
0: A vito mu hi kuma na mu li kwihi.
4: Mu kumiwa na mu na ni la Benfica la Abraham Five la Benfica.
0: Tatana Brown u vonile ntlangu wa tolo xikarhi ka Seychelles.
4: Ni u vonile ni tshima ntshima wa kona.
0: Swa hi byela yini mayelano
4: a swi mambala swi tiza leswinene. Tiza leswinene maendlelo lawa ya ma tikomba leswaku swi buya ni xihiwa para hi ni va Mozambikana. Ya hi navela leswaku mundzuku hi famba hi ntalo para ku ya tiseketela. Ekiya munhu loko a endle leswinene a tlhela vona lava va mu landzelelaka hi hala ndzhaku va mu seketela ni matimba. Ya hi kombela leswaku a hi yeneni mahlweni hi ku seketela swimambana swi buya ni ni xihiwa para hini ka mpfhuka leyi ya ku tala yi nga kandza teka hi ntambu i forma sa yimbenyani liya. A ni tivi swaku kumbe muswi hi swona swoleswo leswi mina ni swi vonisaka swona.
0: Kani mambu yana u hlengela na yini.

0: 15 horas 38 minutos ni mungwana mwingi seta kungeno hoyo inhlikani bula na mani kusukela kwini
1: ikani kan mambo
0: avitu mwikuma na mli kwini
1: kanela na Simon Nyambi Maputo
0: Maputo kwini kakona
1: bairi digumbani
0: tata Nyambi ai navela kutiva mavonela yenu tava mi vonile ntlangu wa Mosambiki Seychelles mavusiku bya tolo
1: no vona hombe mina ndzi tsakisile ngopfu ku tereka a ku a timamba ta hina a ta tirha a swi la xiquveka ti tirha so loko ti bala so a Mosambiki a ta kula
0: kanimam swinene khensile yena ni mahlweni mulongolaka na yini 15 horas na 39 minutos muyingiseti ka qhunga hoyo hoyo inhlikani bulana na mani mi fanela kusukela kwini
2: bula na dinyo amasinga umfana wa
0: mi nga mahlweni ya miyingela
2: a timamba leti ti belaka mpela ti bela swa swinene mpela navela mundzuku swa ku tiki ti ganyile mundzuku mpela
0: kani mambo khensi swinene nhlikani wa hombe 15 horas 40 minutos ni mun'wana muyingiseri la qhungeni hoyo inhlikani bula na mani kusukela kwini
3: awuxeni
0: inhlikani nhlikanisana na mani
3: nhlikanisana na Samuel Moses Tembe
0: a kwini tana Tembe
3: ni ku lava kamanyisa hosi
0: kamanyisa swimambana tolo mi swi vonile
3: ni swi vone swinene swimambana tolo swi ni nyoxise ngopfu swinene
0: hi nga hlaya yini ka ntlangu wa mundzuku
3: ntlangu wa mundzuku nga chavi ni tave ko tipo mi ni tave ko lo makampo hi mi ni tave tifeza lawa
0: kani mam swinela hi ncini swaswa hi famini ya tata akampu ya bebe
3: ganya 4-0 mundzuku
0: kani mam swinene mavonelo lawa hi famini ya tata bebe ko hi vona swimambana sweswo 14 horas i 15 horas na 41 minutos hoyohoyo nhlikani bula na mani mikwini mimani alalala ahi mikumi ya hombe
4: Mateus Makati zakutwa Mateus Makati Masinga
0: tatana Mateus swimambana sweswo a swimambana sweswo tolo mi swi voni njhani
4: a ndzi swi vonanga manje swi zwile swi bahile khwati hikusa hi winile hi 4-0
0: kutani hi nga nyimela yini ka ntlangu wa mundzuku nakona hi ni wa obisi
4: lowa mundzuku a hi navela ku wina maxikani leswi Namibia wa tshuka a nonohisa mhaka maxi rali za hakika ndza swi tiva swa ku hi ta wina maxi ta hi karatela kusa Namibia wa karata
0: kani mambo ikhensi swinene mavonela yenu 15 horas 42 minutos 82-3480-84-3480-82-3215-751-84-32-12-287 bula na mani kusukela kwini tatana Simango mi kumeka kolomu doropeni bya Maputo kumbexana mi le ka Manyisa hi swona swimambana sweswo tolo swi fambi njhani nakona hi nga nyimela yini ka ntlangu wa mundzuku
5: a tolo a swimambana swi bele ngopfu swinene mali mundzuku a swi beli na swi bela na swiswo swo swibela na Namibia Namibia a wu tlanga xana swa ku swi famba leswi tiva loko swa dyana a Namibia
0: hi khensi swinene tatana Simango ku va mi hi fonelile nakona mi beka a mavonela ya ku nyoxisa swinene ka swimambana sweswo nhlikani unene 15 horas na 43 minutos yena mahlweni u hi bela qhunga u beka mavonela yaku u hi hlawutela leswi swi vonisiki swona eka ntlangu wa tolo nakona leswi hi nga ka swi nyimela ka Mosambiki Namibia mundzuku nhlikani
6: njani
0: hi bula na mani na milikwini
6: Tunga bula na mari ofisi magodi.
0: Tata na magula kwini?
6: Ama good.
0: Oh, ama good unka nyini. Namuntla kuni nkubwa nyama lana.
6: Ya iko nyama sine.
0: Aini ngeni katimamba. Simamba na sesu tolo mtu umelelili kwatu wa huu. Ntangu lo miuwo ninjana na koni. Nganyi mela yini ka ntangu wa mzuku?
6: Ani utile. Soki meno mso. Amurele tarika. Asha uitu nga kati manje. Kama mambu sesu tewe iwe nili. Tangile sinene.
0: Kalima msinene kensile itazama kuwa mzuku imibuisela manyawu ya ntlangu wakona, so?
6: So, kalima msinene kwele nga nima chivili, munga wikakara tada, atinchufo isi.
0: Sibasili. Kalima mkensile itikanwa womba, so? 15 horas 44 minutos e meio, oyoyo itikani pulena mani na milikwini. Atsoyukile mwingisetilwei ai fonela 82-3480-84-3480 Moçambique 4 Ilhas Seychelles 1 Ntango uve a Estádio Nacional de Zimpeto Madambu Yatolo Kasim Amunzuko atava a Campo Ya Bebe Kuningena e Mahala Oyoyo, inlikane bulana mani kusukela kwini Mwingise takungi nilikani bula na mani na milikwini? Ayingela.
7: Marambani matika.
0: Oh, kanima msinene. Ntangu watolo miuvo nili, miuinge lili, minga ibzala ini?
7: Anu uvona nga ngele nga ni utuwa tena ahanzu wako na mwini.
0: Ingasa ini anzulu nako ni nganyimela ini kantangu wa mzuku?
7: Kanitlangu wa mzuku, amusambiki sidekuli abela na shosoko abela ni selesa ulimbengen leko ambara ni ile sesheti. Luka nisa shile fata ganyo.
0: Kanimambu ikensisi nene nishika nwa hombe. Oyo oyo. Alalala. Anyamala lili mwingi seti. Yana mashkwenu bakunga eni kuya mkela lenu 82-3480-84-3480 15 horas na 46 minutos. Nsikani bula na mani mifona kusikela kwini.
8: Nsikani baba juu mavota.
0: Avitu na mili kwini.
8: Halo.
0: Ya miingela iku nsikani mifonela na mili kwini.
8: Nileka kongolo ule mama vota.
0: Antlangu watolo miuvo nili, miuinge lili, mingasa ina one.
8: Ayo onili bama voda sika simambana sitangile hawo befuthi. Nimuntu kwaikomba kusenisa sosatolo. Ika phoko phela yaphambeni.
0: Kana mamusine.
8: Alavanga reformara va dimengeje ni vanwanyane va seba ni mapaleti ja.
0: Kana mamusine ni kensile hlikani wa hombe.
8: Kana mamuti wa hombe bama voda.
0: Bye bye. 15 47 minutos, itakukanya na kutungu moya, ingela liloka.

0: 15:53 e le kama dambu ya tamitlangu ya ku tisa amira emiso provincial de Maputo Gaza na Nyembani itatlela hi tivisa tinqunga ku va mwingisetu ya mahlweni hi ku beka umboni mayelana ntlangu wa tolo 82-3105-751-84-32-12-28-7 a ku va u beka a umboni mayelana ni ntlangu wa tolo wa swimambana swi humeleleke hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi lin'we hi ni muyingiseti ampfhukeni inhlikano hi kuma na wu le kwihi
1: eka ntata na bela
0: khani mamba papa hi ntlangu wa tolo wu vonile
1: a no no ma hi ku wu tshamela ka xibukabuka
0: u nga hi byela yini
1: ntlangu lowu ni nga wu vona u fambe hi ndlela leyinene ntlangu lowa so ku ni nchumba laefadera va beliti kuxini na mina nkama lengani kwato a dya vusiku na byi nghenile laha ku ni bola lebyi va nga nyiketana a tlhela a tsundzuxa ku yena a nga na byona bya ku dziba loko a yo nyika xipasi mupani wa nga boya ku tsutsuma luya laya mu nyika swo xipasi yena na hapi bola dya vusiku na byi nghenile se ku va xini na mina swi ta hi hlupha ngopfu swinene ku ri hi na ma avansadi tenke maxitirangula ra bola ma cuvukana ku tlakusa nhloko kutsonga cuka swa ku mulanga soltinyana a nyiketa bola ku a xini na mina xa hlupha ka ma avansadi ka dza usingu na dzi peli dza usingu la tikizani ni muisa muhengani xikamu na isi xipira la ku nalala ni ku na bola dzi hi na una dzingene puri ku ma buya dza na akara ni anta una poda amba a konyola dojo ma zvika dzora tha ala ku kula afla afla ranga na ku tsongo ye loka yo nyika xipasi ni tsanga buya kutuma la dzi peli dza usingu ya atrena do tenga swimona ntamu leswa mthanuka leswa ntangu wa sa ku na mpodi va bela ximina mina piori ntamu ma vhasaka tizwa hombe mana ana bela na tijili ma vhotana ma tsori ku mitamela mchi
0: kani mambo yana ni mahlweni ku hlengela na hina hi 82-3105-751-84-32-12-28-7 a ku va muyingiseti wa ku rhandzeka u veka a humboni dzaku mayelano ni ntlangu wa tolo xikarhi ka Isla das Seychelles la ni nyimelaka ntlangu mundzuku a xikarhi ka Namibia ini muyingiseti ampfhukeni inhlikane u yi kuma na wu le kwihi
2: inhlikane maleno a ka eliza ka tembe
0: a ntlangu wa tolo wu voni njhani
2: a ntlangu wa tolo wu kensile swi fambe kahle kora swa kwepa va tsandzekile la lin'we wa ku lipeta purasiku sinku maxepa xogo hi nga xogo hina hi swi xi tirhaku hi nga handle swi vona swa ku hi nge swi fatu pura lipela bolo maxi loko se u liphakati no xi ta fana maxi pronto engakwepa valeu u kwatrole hi tsongo leyo i nyingi a swi fambi swa pandla ya mbafa
0: ntlangu wa mundzuku hi nga nyimela yini a ntlangu wa mundzuku hi nga nyimela yini
2: e-e ni u nga swivhansari swa frint swi famba ni swa mundzuku swi ve xitani a hi va nyikeni ntamo swa kala swonge sweswo
0: khani mambu ya na mahlweni mulongoloka na hina hi na 15:50 i 6 minutos hi ta yamukela muyingiseti wa ugamu ku va beka mavonelo ku va hi ta pfala tinqunga mayelano ni ku beka vumboni bya ntlangu wa tolo xikarhi ka swimambana na Isla das Seychelles hi ni muyingiseti ampfhukeni inhlikano hi kuma na wu le kwihi
3: enhlikano mana na bela nkumbi u na rindo alberto ra jubal
0: papa ya alberto ntlangu wa tolo wu vonile
3: ntlangu wa tolo ni wunile hambolo wa mundzuku ni la ku ni mi xi kume a swi tama swa ku tiyela swa mphan'wana swale michumu ya ku tiyela khanimambu
0: hi khensile yana ni mahlweni mi hlengela na hina hi ni muyingiseti ampfhukeni inhlikano hi kuma na wu le kwihi a tshwenye mukhili muyingiseti wa hina hi na 15:57 hi vulavula hi ntlangu wa tolo xikarhi ka mutsambiki na Seychelles xa humeleleke Mozambique hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi lin'we lani mundzuku nyimelaka a ntlangu wun'wani xikarhi ka ye Mozambique lweyi hi ni muyingiseti ampfhukeni inhlikani u hi kuma na wu le kwihi a tshenye mukili muyingiseti wa hina hina 15:58 a hi li karhi hi bula ni vayingiseti va hina ku va va beka vumbhoni mayelano ni ntlangu lowu endliweke a tolo ha tinqunga hi ta tinyimisa kola na ya mahlweni hi ku mi tivisa tin'wana ni tin'wana mayelano ni mitlangu ya ku tiyisa miri a Emissão Provincial de Maputo, Gaza na Inhambane.

ingakhanyi yikona mintlawa yi kalaka yi nga na tiponti ta ku va yi ta tlhela yi ha kumeka ka musambola wa lembe le taka hina bya 7:05 minutos yi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri Maputo Gaza na Nyembani ka mugqivela wa namuntlha a wu nanga na byone byi kona kwalaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri.

0: 16 horas na 15 minutos e liga a madame também tlangu akuti samiri antlangu askarka União Desportiva de Songo na Costa do Sol. Wa humelela Costa do Sol e golo za Mushanga 48 minutos ka xenga xa kusungula erinkama wa xengetela wa humelela Costa do Sol hi 1-0 kasi mitlangu yin'wanyana ya beliwaka a kuseva ni magolo leswi hi vulavula hi ntlawa wa Ferroviario da Beira ni makwavu Ferroviario wa Maputo na Xingal de Tete na Mashakene ali 0-0 ku ta fika sweswi kasi Costa do Sol hi yena a tiphinaku a kampu ya Gasi B a Songo nambi ku famba ka madambu lawa hi ta mu tivisa mayelano ni mihandzu leyi nga ta kumiwaka ka 21ª jornada la Musambola 2026 ya vuli nakona leswaku a mitlangu ya pool de apuramento hi lese sorteiro leyi endliweke a ntsindza wa Federação Moçambicana la Bola dorobeni la ka Maputo hi 16 ka weti nga ka yona lani a ntlawa wa Inkomati wa Xinavani lweyi a kumekaka ka Serie B a nga ta kumeka ku na bela ni mitlawa ya Majeji wa Maputo na Baronge da Masinga wa xifundzankulu Nyembani a Escola de Sargento wa Boane a kumeka ka Serie A a tabela na Liga Desportiva de Maputo na Ferroviário wa Kagaza na Temuza Costa do Sol wa Masinga hi leswi mitlawa ya xifundzankulu Maputo yi nga ta belisaka xiswona nakona hikwalaho ka swona hi Radio Mosambiki siku leri ku endliweke a sorteio leli a hi tlhelo la ntlawa wa Inkomati wa Xinavani a twili a murhangeli wa ntlawa lowu mayelano ni mintlawa leyi yi nga ta bela ku na Inkomati hi vulili i majaji wa ka Maputso Baronge da Masinga wa xifundzankulu Nyembani nakona a mintlawa leyi lembe leyi hundzeke a Inkomati lweyi se a tlhanganile ni mintlawa yoli a nga ta tlhela ku a tlhangana na yona lembe leli ntsena ntlawa lowu wa majaji wa Maputo kambe a murhangeli wa ntlawa lowu wa Inkomati wa Xinavani Zito Mashava hi lweyi a vuleke leswaku a mapimo yakwe i ku va a ntlawa wu tlhela loko swi koteka ku va va humelela ka pool d'apuramento i ku va va ya a Musambola wa 2027
1: hi tlhelo bya logistika kumbe swa ku ta switirho ni ya dzera se tshama na hi hamba maxifosi or ku hamba mitamu swa ku hi nga kota ku va hi lunghisa matshamela kumbe matirhelo leswi ma swi julaka ku va hi hamba tirho lowu hi yaka ka vona ku ya ka mitlangu leyi yaka ka yona ta hi le ka ndzeni ka ku ti lunghisela para mitlangu leyi ku para mphikizano lowu
2: e mayelana ni sorteio ma yini maobjetivo ya Inkomati ka mphikizano lowu
1: a maobjetivo ya Inkomati kusukela loko hi sungulile ama-competitions kumbe le kusukela leswi ka nkama lowu Inkomati a nga fika ka national a luta sempre o kumbe ka objetivo kumbe a leswi nga hlaya swa ku yi ku tiyimisela hi ku va tlhelela ka national ndhawini hi ta bela ku fana hi bela ku va Inkomati imagina yini objetivo ya ku tlhelela ka national
0: i marito ya murhangeli wa Inkomati wa Xinavani Zito Mashava loko a veka mavonelo ya ku leswaku hinkwaswi tshamisekile hi tlhelo bya vululamiseli a nga logistika a ku va Inkomati lweyi a tlhela ya Musambola nakona wa tshembisa leswaku Inkomati loko a mitlawa leyi a tlhanganaka nayo yo mu tshika a swi kota ku humelela a ta kumeka ka Musambola kambe hi tlhelo bya xikola ti sergent wa Bowana nga masocha wa Bowana hi twile a mutlhavukanyisi wa ntlawa lowu Zuma na yena a vula leswaku swi ta tikomba loko ESFA a humelela ka mitlawa leyi a tlhanganaka nayo a mitlawa leyi a nga Ferroviario wa Kagaza na Temuza Costa do Sol a ta famba kona ka Musambola
1: hi tlhelo bya logistika kumbe swa ku ta switirho ni ya dzera se tshama na hi hamba maxifosi or ku hamba mitamu swa ku hi nga kota ku va hi lunghisa matshamela kumbe matirhelo leswi ma swi julaka ku va hi hamba tirho lowu hi yaka ka vona ku yaka mitlangu leyi yaka ka yona ta hi le ka ndzeni ka ku ti lunghisela para na mitlangu leyi ku para mphikizano lowu.
2: I mayelana ni sorteyo ma yini maobjetivo ya nkomati ka mphikizano lowu?
1: A maobjetivo ya nkomati ku sukela loko hi sungulile ama-competitions kumbe le kusukela le ka nkama lowu nkomati a nga xika ka national a luta sempre o kumbe ta objetivo kumbe a lexi nga hlaya swa ku yi ku tiyimisela hikuva tlhelela ka national ntaweni hi ta bela ku fana
0: hina sasezona xina 21 minutos a hi hlaya leswaku hi ta twa marito ya mutlhavukanyisi wa xikolo Sergeant Joab 1 ku phazama ku ve kona hi tlhele hi twa mutlhavukanyisi wa inkomati wa xinavali hi le ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri Maputu Gaza na Inyembani hi vulavula hi mitlangu ya Pool da Puramento zona sul ya nga dzongeni ka tiko mitlangu leyi yi nga ta sungulaka a weti yi taka a ku va ku ta tiviwa mintlawa leyi yi nga ta yaka ka Pool da Puramento zona sul na hi tiva leswaku lembe leyi hundzeke a ve ntlawa wa Maxakeni wu tlheleke wu ya ka Musambola eMaxakeni lweyi swi mu karhatelaka ku ta fika sweswi hikusa inkomati lweyi a Maxakeni lweyi a nga swi koti kusuka ka lana a nga kona ku va kumeka ka ndhawu ya yinene leswaku a ha ta tlhela a kumeka ka mphikizano wa lembe le taka kambe hinkwaswo ta swi vona majoroda mali kona i xiyenge xa vumbirhi lexi xa sungulaka ku beliwa a nga ha tshuka Maxakeni lweyi ku famba ka majoroda masalaka a tlhela a kuma a mihandzu yinene ku va a tlhela a kumeka ka Musambola hi na 16:22.

Dzasa zora xina 23 minutu xile ka mitlangu ya ku tiyisa miri a bola la beliwa hi ximi swa xifundzankulu Maputu nakona namuntlha ku fanela ku va ku yisiwa jorna ku yisiwa mahlweni jorna da lawuntlhanu laha kampionati ku provincial van'wanyana kambe a swi kotekanga mitlangu leyi tlhindekile ku va yi ta beliwa vhiki ri taka hikwalaka ka urhangeli association provincial a bola ximi swa xifundzankulu Maputu a va endla ankatsakanyo wa mitlangu se yi beliweke nambi ni mitlangu leyi vuyeke eka mazoku chiportivo swikolo.

16 horas na 24 minutos. A mitlangu tani la hi vuleke hi kona ya beliwa a ka n'wamba kumbe mundzuku ku ta beliwa a mitlangu ya Copa dos Clubes da Muamba lani mitlangu leyi pfula namuntlha na kunene lani ntlawa wa Central City u nga ta bela ku na Xitaleri a mundzuku a ntlawa wa Cement City u ta bela na Timber City kasi ntlawa wa Madingini u ta bela na Livivini i mitlangu leyi landziwaka a xifundzeni xa ka n'wamba vhiki ni vhiki mitlangu leyi ya beliwa.

16 horas na 28 minutos hi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ku patsa switichi swa Maputo, Gaza na Inyembani. A wu nanga na byoni byi le ka mitlangu ya ku tiyisa miri, u ta byi kuma kola ka madambu la ta mitlangu ya ku tiyisa miri. So swi ta twa a wu nanga la misfire loko a ku amagudu kanyeni.

6:47 minutos. A ntlangu se wu le ka xiyengetela na ko sala ntsena meleti yin'we ku va ntlangu gama xikarhi ka Union Sportiva wa Songo swin'we na Kosatsol lweyi a humelelaka hi mabola mambirhi. Kambe na ha hlaya leswi, ntlangu a kambu ya gase bese wu fiki makumu, Kosatsol a humelelile mahlweni ka Union Sportiva wa Songo hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ku yanguliwa hi lin'we. Ku hlaya leswaku Union Sportiva wa Songo Costa do Sol 2. Magolo lawa ma nghenisiweke hi Muxanga hi 48 minutos ka primera parte ya ntlangu lowu wa ku sungula, hi 90 minutos ya ntlangu nkama wa xiyengetela ntlawa Karimu wa Costa do Sol a nghenisi golo la vumbirhi. Ku hlaya leswaku ntlangu se wu chipile xikarhi ka Union Sportiva wa Songo na Costa do Sol. Tani laha hi vuleke hi kona na yena Ferroviari wa Beira a yamukeli Ferroviari wa Maputo, a va Ferroviari wa Maputo a humelela a mintlawa ya doropeni la ka Maputo hi leyi belaka handle kambe yi kuma ku humelela ku ta fika sweswi. Kambe ka ha beliwa a ntlangu xikarhi ka Shingal di 13 na Mashakeni, ku ta fika sweswi a Mashakeni wa luza ku beliwa a xiyenge xa vumbirhi wa luza hi bola lin'we la ku pfumala yangulo. Ku tsundzuxa leswaku Jornada le la Vigés ma Primera li pfulile hi wawu nharhu wa vhiki lo hundzeke, lani ntlawa Association Sportiva de Vilankula yamukeleke Association Sportiva de Pemba a va a tibela hi bola lin'we la ku pfumala yangulo. Kasi Ferroviaro wa Lixinga a ringanile hi ku pfumala magolo na Ferroviaro wa Nacala. Jornada leyi ta pfala mundzuku loko a Liga Sportiva de Sofala a yamukela ntlawa wa Associação Black Bulls lweyi ku ta fika sweswi a rhangelaka tabela classificativa ni 41 wa tipontu. Loko o kuma ku humelela ka ntlangu lowu a nga ha ya emahlweni hi ku rhangela mphikizano. Kambe swa mitlangu xi ni swisweswi swi nga ha enceka, a humelela swi nga ha enceka, ha ringana hinkwaswo swa enceka ndzeni ka kampu. Hi na sasizona xi na 50 minuto xi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri Maputo Gaza na Inyembani ka mguvela wa nyamutlha, lani swimambana tolo swi humeleleke emahlweni ka ntlawa Ilha das Seychelles kampu ya Zimpedu hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi lin'we. Limundzuku ku ta beliwa Jornada la vumbirhi a swimambana swi ta bela ni ntlawa wa Namibia a kampu ya Chumene Arena Lalji a ku nghena i mahala ku hakeli n'wichumu. Hi fanela ku va hi ya seketela swimambana swa hina a ku va hi wa wubidzi loko swi bela ni ntlawa wa Mauritius swi humelela. Swa komba leswaku loko ntlangu wa mundzuku swo humelela tlhela swi humelela ntlangu wa vumbirhi wa vhiki ri taka hi nga ha tshuka hi fika a finali. Loko hi tsundzuxa leswaku lembe la 2020 swimambana swi ve nhenha na swi tlhawukanyisiwa hi Dario Monteiro, kambe lembe la 2022 swimambana swi luzile ka ntlangu wa finali na Namibia lweyi mundzuku a nga ta belaka ni swimambana leswi.

Mutlhavukanyisi wa swikola tsa rixenti wa Bohani Zuma loko a vula leswaku a mipimiso yavo ni vabeli hi ku loko vo chapela va ka Musambola a matshamelo ya vona ma le ka kunene a swi ta tsakisa swinene loko a varhangeli va mintlawa va tshuka va pimisa xisweswo leswaku loko ntlawa wo karhi wo swi kota ku ya Musambola wu ya fika Musambola na wu nga na matshamelo manene wu tlhela wu tlhela wu ya bela a Segunda Divisão. Hi leswi karhataka hikusa hi vona mintlawa yinyingi leyi nghenaka ka Musambola yi bela ntsena lembe lin'we yi tlhela yi tlhela hi voni Desportivo wa Matola lweyi a tshameke mavhintiyanu xi wa malembe na kumeka handle kambe ntshako a tlhela ya ka Musambola hikuva nga vanga ni matshamelo hambi kambo ya ku bela ka yona a nga li na yona a tlhelile a tlhela a ya bela Segunda Divisão loko mapimiso a ma fana ni mutlhavukanyisi loyi a swi ta va swi tsakisa ku va ntlawa wu nga ha teki nkama hikuva wu haya Musambola na wu swi tiva leswaku a ma tshamela ma kone a ku va wu bela kambe a ku bele ku bela a pulidapiramente a nga ha tshuka mutlhavukanyisi loyi a ku a ma tshamela ma kone ka ntlawa lowu wa exa swa henceka ku va ntlawa wolu wa exa wu tlhelaka wu chapela a ku ya Musambola hinkwaswo swi ta tikomba a ku fambeni ka mphikizano leyi ya punda puramente yi nga ta sungulaka a hweti yi taka hi na 17:01 yi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ku patsa Maputo Gaza na Inyembani na yi tsundzuxa muyingiseti leswaku swimambana swa masubi 20 hi leswi tolo swi humeleleke mahlweni ka Idla da Seychelles a mundzuku swi tlhela swi bela ni ntlawa wa Namibia a kampu ya Tsumen a ve ntlangu wa ku tsakisa lowu swimambana swi wu endleke a tolo hi fanela ku va hi ya swi seketela a ku nghena hi mahala a ku va hi seketela swimambana swa hina na hi tiva leswaku timamba letikulu na tona leti ti lulamiselaka a ku va hi wa wuntlhanu wa vhiki ri taka ti ta bela ni ntlawa wa Gibita Gibita lweyi a fanela ku va a yamukela a ntlawa lowu wa timamba a tikweni la Argel kambe swi nga ha ta koteka kusa a kampu ya vona hi leyi hi wa wuntlhanu yi nga ta va ka yamukela mitlangu ya majogos olympicos xileswo a ntlawa lowu wa Argel wu kombele ku va wu ta bela haleno a Stade National de Zimpeto xileswo hi fanela ku va hi seketela a handzu hi wu tiva ku fambeni ka 90 minutes hambileswi a Gibita lweyi a nga ni matshamelo manene hi nga ha tshuka na tona timamba ti luma hi fanela ku va hi ya seketela hikusa ndzhaku ka ntlangu lowu hi dia 29 ka stembo ra tsutsumaka timamba letikulu ta tlhela ti bela ni ntlawa wa Gabão wa Estado Nacional do Zimbabwe hi fanela ku va hi seketela a timamba ta hina hi tlhela hi seketela a swimambana leswi tolo swi veke swimambana na kunene.

0: sasetora xina 35 minutu xili ka madambu ya ta mitlangu ya ku tisa miri itimenta ku korisela tani live leke ikona leswa ku ntlangu ya mahlweni ku beliwa a pa vidlawu la mashakena dropela ka maputsu antla wa ferroviario da bera ku ta fika swo swa beleke a segundo periodo ku melela a ferroviario da bera ni 38 wa mabola ka sikosa tsole ani 29 wa mabola nakona hi vulili leswa ku zwilu mavota ave a tiva nkatsakanyo wa campeonato provincial swintshwa xifundza kulo maputu inkama kuva hi ramba zulu mavota kuva hi twa nkatsakanyo
1: vuzengele bya bola hi xiyimo xa xifundza nkulu maputu byi hamba nkatsakanyo wunene wa mafambela ya primera volta ka mphikizano wa bola hi xiyimo xa xifundza nkulu maputu hi van'wanyana lowu kutani u tlasike a vugan'wini mugqivela lweyi mintlawa hinkwayo mi tshame aka byangama byin'we ku va mi hamba nkatsakanyo wa leswi tiziweke ku fambeni ka primera jornada bya mphikizano lowu esmeraldo mukaxi a le hinkwayo mintlawa mi zambiwile kambe ntsena i wun'we lowu pfumalekeki kambe le mi kumekeki mi hambe nkatsakanyo wunene ntsena ku sola a timhaka ta arbitrage lani ni lahayana na ku nyimeliwa ka ku va minchumu leyi mi cinca ku fambeni ka segunda volta
2: ku hambiwe nhlengeletano namuntlha lana a mintlawa hinkwayo leyi kumekaka na yi bela aka provincial hi ntlhanu ni wun'we ku kumeke ntlhanu wa mintlawa na ku jeze a ntlawa wa Club de Marraqueni lowu kala ku nga vanga kona a nhlengeletanweni ya nkatsakanyo handle ka mintlawa leya ntlhanu yi kumekaka ka campeonato provincial ku kumeke a vakombisi va xifundzantsongo Bowani lava va tele ku venene hi tata kombisana na vona mayelano ni ku hi lulamisela nguva leyi taka aka van'wanyana ka vavasati ka football a ku venene hi kuma a swifundzantsongo hinkwaswo swa ka maputsu swi li swi kombekisiwa aka campeonato provincial ya football feminino hi leswi nga buliwa ka nhlengeletano ya nyamuntlha vala nkatsakanyo hi lowu va wu vonaka na campeonato va hamba nkatsakanyo leswaku a campeonato yi fambe hi lana yi swi nga bekisiwa kona hi nkatsakanyo wa ku helela swi kona leswiya ni leswiyana swi kalaka swi nga fambanga ha hombe maxa swi hoxelanga a campeonato hinkwayo leswi swi nga voniwa ka nkatsakanyo yi hamboke namuntlha i ku swi kona leswi kalaka swi nga fambanga kahle ku fana ku ya mayelano ni vachayi va mpepo kasi minchumu leyi loko hi xopaxopa va vulavula hi ku a va be va mpepo va tirhise na ku hela ntsena ka bola leli beriwaka vavasati ku navela ka mintlawa leswaku nkama wun'wanyana ku ve ni ku bula ku ve ni ku tsatsiya va nga vanga ntse ni ku ve nini va tirhisa a nawu va tirhisa xihamelana kasi hi mayelano ni ku lulamisa ka ntlawa ku va ntlangu hinkwawo nkatsakanyo hi lowu swi nga fambelana a swi naveriwe kona ku ni ku kumeka hi nga fanga kumanga a mapercentage hinkwawo hi ku veneni ku ni mitlangu yimbirhi leyi kalaka yi nga fambanga hi laha swi navelaka kona ku ni un'wanyana wun'we loyi a nga tsaleliwa ka mintlawa yimbirhi a tsaleliwe ka lowu a jika ya tsaleliwa ka lowuya ku ve ni ntlawungu lowu kalaka u nga se na beliwa hikwalaka ku ni lava va nga famba kampu na va nga na makaritawu i minchumu leyi kalaka yi nga se tsemiwa yi nga se hela ka yi nga se tsemiwa hi xigava xa council discipline hi leswi swi kumekaka na va swihlaya swo ka swi helelanga ku ve ni ni primera volta kambe hi ugam va hlaya leswaku swi kumeke swi nyoxisile ku ve nini ku hambiwa enhlengeletano leyi a ku ve nini swi basisiwa leswi swi talaka swi nga basanga a teka ka nkama lowu hi leswi nga fambisa swona a nhlengeletano ya van'wanyana hi bola.
1: Esmeraldo Mukashi, muzangeli wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, loko a vulavula hi nhlengeletano ya nkatsakanyo wa mintizo mi landziweke ku fambeni ka primera volta bya campeonato provincial de futebol feminino hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo leyi tlhaseke evugan'wini ka primera volta lweyi.
0: Kan mambo Julio Mavota hikola ka nkatsakanyo lowu wa mafambela ya futebol feminin hi van'wanyana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Hi na 17:41 hi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri na hi tsundzukisa a mihandzu ya ntlangu xikarhi ka Ferroviario da Beira. Hi vulavula hi basketball ri beliwaka a pavhilangu lamaxakeni adorobeni la ka Maputsu ku ta fika sweswi ku beliwaka a segundo periodo a Ferroviario da Beira ani 46 wa mabola kasi Costa do Sol ani 31 wa mabola. Ku ta va ni ntlangu loko swi ta ku dzano vhiora xikarhi ka Maxakeni na Ferroviario de Maputo. I mitlangu ya mamiya xifinanxi ya basketball hi masianorixi ya vaxinuna a ntlawa lowu nga ta humelelaka xikarhi ka Ferroviario da Beira na Costa do Sol ni lowu nga ta humelelaka xikarhi ka Maxakeni na Ferroviario de Maputo yi ta bela xikan'we ka ntlangu wa final ku va ku kumiwa anhenha ya mitlangu leyi yi beliwaka a pavhilangu lamaxakeni a dorobeni la kama putu.

0: Dutch.
1: São 7:46, a ntlangu xikarhi ka Ferroviário da Beira na Costa do Sol, a mintlawa yimbirhi yi ku humuleni na ku humelela ntlawa Ferroviário da Beira hi 46 wa mabola, kasi Costa do Sol a 31 wa mabola. Hi vulavula hi basketball, mintlangu yendliwaka dorobeni la ka Maputsu a pavhilamu la Maxakene, nakona ka ta va ni ntlangu xikarhi ka Maxakene na Ferroviário de Maputo. I mintlangu ya Mamelodi Finance ya basketball, Liga Nacional la Basketball Masenor ya vaswinuna. Na madambu ya namuntlha ka ta mintlangu ya ku tiyisa miri, hi vulile nakona leswaku xifundzeni xa Marakweni ku beliwe mintlangu ya ku pfula jornada la ku sungula la Campeonato Distrital hi van'wanyana, lani mihandzu hi tlhelaka hi tsundzukisa jornada li fambisi xileswi: Busulano Football Club 1, União Desportiva Momemo 1, Nova Esperança 5, Fenox 0, Águias Vermelhas 0, Nditch Futebol Clube 1, Kasintlawawa Fúria na Mapulango, Isali Handli ka jornada leyi la ku sungula. Na yi nga tivi leswaku ku sala ka mintlawa leyi ahandli a ta va ku va a mintlawa leswi a nga 5-3 yi belaka yi to va yi nga yeneli ku bela hinkwayo ka jornada leyi, kambe hinkwaswo hi ta swi tiva ku fambeni ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Nakona nyamuntlha ku beliwile a mitlangu ya ku lumba vigesima, ngana swa ku landziwile emahlweni mitlangu ya ku lumba vigesima primera jornada la Musambola 2026, lani ntlawa Ferroviário da Beira u yamukeleke Ferroviário wa Maputo a va humelela Ferroviário de Maputo hi bola lin'we, kasi União Desportiva wa Songo na yena wa yamukeli Costa do Sol a va luza hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we. Xingalo wa 30 a yamukeli Maxakene a va tipshinxela hi bola lin'we la ku pfumala yangulo. Amundzuku ku ta va ni ntlangu xikarhi ka Liga Desportiva de Sofala na Associação Black Bulls a bebelwe a rangelaka a mphikizano ka tabela classificativa ni 41 wa tipontu. Nakona ya vulile ka madambu ya namuntlha leswaku sorteio la pool de apuramento le se li endliweke a mintlawa ya xifundzankulu Maputo yi kumekaka ka mphikizano ya pool de apuramento. Hi vulavula hi Nkomati wa Xinavani ni Masocha Bowani, se va yi tiva mintlawa leyi va nga ta belaku na eka pool de apuramento. Hi Nkomati wa Xinavani a kumekaka Serie B ni ntlawa wa Majeje de Maputo na Baronge da Masinga wa xifundzankulu Nyembani, kasi Amasonjo ya Bowani a nga swikola tisarixentu wa Bowani a kumekaka Serie A a tabela na Liga Desportiva de Maputo. Nakona ka serie la yena ku kumeka ntlawa wa Ferroviário wa ka Gaza na Temusa Costa do Sol, hi lweyi a nga tabelaku nayo ka mphikizano leyi ya pool de apuramento yi nga ta sungulaka a vhiki li taka ku va mitlangu leyi yi nga ta sungulaka hweti taka a ku va yi beliwa leswaku ku ta tiviwa a ntlawa lowu nga ta humelelaku a dzongeni ka tiko a ku va wu kongoma a Musambola wa 2027. Hi na 7:50 i timeti ta ugamu leti ti saleke ka hi korhiselaka ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri: Maputo Gaza na Inyembani ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ka mugqivela wa nyamuntlha.

na hi tsundzukisa leswaku mundzuku ku ta landziwa Jornada lavumbirhi la tasa COSAFA ka masubi 20 i ntlangu lowu nga ta landziwaka layana a kampu ya Renalalgi a Chumene a munisipi wa ka Matsolo loko swiku dosi yores a ku nghena i mahala hi fanela ku va hi ya seketela swimambana swa hina swimambana leswi ku tolo ku pfuleni ka Jornada la ku sungula swi hi kombeke a mihandzu wunene swa tshembisa nambi leswi mundzuku swi nga ta belaku na Namibia Namibia lweyi ko tolo ku pfuleni ka Jornada loni a humeleleke emahlweni ka ntlawa wa Mauritius hi bola lin'we kambe ya tshemba leswaku leswi swimambana swi beliseke xiswona tolo swi fanela ku va swi kuma matimba ya leswi swi beliseke swona tolo ku va swi ta kota ku humelela ka ntlangu wa mundzuku xikarhi ka ntlawa wa Namibia hi loko swo kota ku humelela ya dumba leswaku hi nga za hi fika final hi tsundzuxa nakona leswaku a swimambana leswi hi lembe la 2020 swi ve nhenha ya mphikizano leya tasa ya mphikizano lowu wa tasa COSAFA na mutlhavukanyiso hali Dairo Monteiro kasi hi lembe la 2022 a swimambana swi tlhelele ka ntlangu wa ugamu lomu swi luzeke ni ntlawa wulo wa Namibia hi belaka na wona a mundzuku na 17 horas na 52 minutos ku nga likali ta mitlangu ya ku tisa miri swi ta chipa a ku va hi ta nyika ndhawu zo vita ngovo lweyi siya kumekaka kola a studio a ku va a ya mahlweni hi ku kombisa a mintirho ya emiso provincial de Maputo kambe sweswi ya le ka mitlangu ya ku tiyisa miri bya seto ra jina 53 minutos Maputo Gaza na Inyembani handleni ka swimambana nakona hi wa ntlhanu wa vhiki ri taka a timamba letikulu ta bela ka mitlangu ya ku kongoma a kane ti ta bela ni ntlawa wa Argele a kampu ya Estado Nacional do Zimpeto hi wa ntlhanu a hi nkama wa 15 horas a ntlangu lowu wu lumba ntlawa wa Gibita a nga Argela kambe a ntlawa lowu a siku leli la wa ntlhanu a xitadu xa wona a xitadu xa ntlawa lowu xi ta va xi amukela mitlangu ya mazogu zo olympicus swileswo ntlangu wu ta fanela ku va wu beliwa Estado Nacional de Zimpeto i njombo yikulu ku va a ntlangu lowu wa ku sungula hi ta bela kaya hi fanela ku va hi ya seketela timamba leta hina hikusa loko ti bela kaya na tikuma a seketelo wa vakhuzeni ya dumba leswaku ti nga ha endla nchumu nambileswi a Gibita lweyi a kombisaka bola dza ku xonga ya luzili kambe hi ntlawa woni wa Gibita kambe leswi swi tiyeke leswaku a handzu a kumiwa a ku fambeni ka 90 minutos ya ntlangu a hi fambeni mundzuku ku ya seketela swimambana a hi fambeni wa ntlhanu a ku va hi ya seketela a timamba letikulu ti nga tabela ku ni ntlawa lowu wa Gibita.

0: utshentshe ukwazi kula Mozambique se ukapten kwa usawula ukawunangala kaya 2026 kuva usawula mtshentshe wawena wautsakhela kunomobelelo wakhona tihukile dakata kongoch asterisk 744 cardinal ugwita usawula hawa ngate parada musical utumela hawa vangate kero votar kambe nkuva usawula ungava ubhala nomboro ya utshentshe wawena nomobelelo wo akutsakhelaku ungava ubhala nomboro ya utshentshe wawena nomobelelo wo mtsakhelaku kuchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela mifoto lin'wana nin'wanyana li teka rigumu atimetical kambe u nga va u sawula ku nga hinkwawo ta ku na u cixuva mbaleri ku va u cinci wa wena ni mombelelo wa wena va va na ka finalisi mambe kumana jihiwa u nga heti mbimu dyekata kungu u ci asterisk 744 cardinal ku va u sawula u langela kaya u nga u cinci wa wena u ma na ku libyiwa
1: he kongomisa ka yiya mbimu ni gumi da vayembeleli a va vangamana mavhoti wa mangi ka divhiki liya li nga pinda hawa kasi ka vona ku maneka ku wa a no maneka ka ku sengela ka va va vakasi va nga tsanisa kongoma ka gala final homba kasi nkumuyembeleli wa wuntshanu a tsanisa papila yakwe ya ku hoka ka gala final ya mphikizano wa u nangala kaya ka decima posição hi mana Leos Bizou a chikasilda ni kodi ku vincet a ni digumi da mavhoti

0: Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, aasha eshichangana.
1: Mwingisetu wa kuranza kwa Radio Mozambique, emisoro provincia la Gaza, nkarlo esungu na mintiru ya washi, liremila shichangana, itafamba shungu kuyafika simbi ya mea noiti, inkari wa 19 ore, ita kunyika maungu ya emisoro provincia la Gaza, 19 na 30 minuti, ita wanungu kujornal da noiti, interesano na antena nacional, inza kuita kumavunangala kaya, inkari wa 21 ore, ita wanungu interesano na antena nacional, inza kuita kunyika nungu kuzumba wa mahleko, kasi 22 ore, ita tani maungu ishifunza, Nkulu Gaza, inzaku itabaya kufikisela minkari ngani. Inkari wa 23 kuyafika mea noiti itabaya angala selavu nanga jwa kuambana ambana kasike yugamu mintiru. Itamisisa ya matweni ishimusha zonga katiku. Lua kupangala taka kama jambula wa mwingi setuwa kuranzeke belarmina nyantumba kwa yozele nzaku ngupu shinene. Akuna vele la matumo ni makateku. Atikuenla Msambiki ileka 19 horas.
2: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Kusukela nkarlo itabaya kufikisela nlongolo kwa maungu ya shifunza nkulu Gaza wingiseti jinene.
3: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Rádio Moçambique.
4: Belarmina nyantombo na mwingi sato kuranzeka hoyo hoyo lipelele moyo zelenza kukuka nungono kwa namutla umangula na takantitlo kumaka aliti. Shifunza nkulu Gaza mapoyisa ya kumanela mafambela manene lomo sutaratuini makarema isa matlueni antiri wa utzatzi yu kukaba chaileva memova kuva vavani mafambelo la manene. Vanu vangani ulema shifunza nkulu Gaza vakombela useketeli itelo la mfumu nzeni kakuva vavani useketelo ikulaka shikaratu leswa tlanganaka na swona mwingiseti leti tlhoko maka itakana tonako kana ngono kona montla wa maungu u benzuluweke na ulikare kombisiwa ha rui makaringi ka ukanje sedzwa muchini zwana kulorwa ntiro Maria Mamiri, ngelele, imunavelela wingi seti, ledu nene. Zanovarash, 1:50. Lipelili, ikare ufikisela lungono kwa mahungu ya imisoro province loka Gaza. Shifunza nkulu Gaza mapoisa ya kufanela mafambela manena lomu shutaratuini. Makare maisa makluene antiri wa utzatiyo. Kukava chaele vami mova kubava wani mafamelo la manene. Namblishitan Francisco Simbeini. Kuni lava seva komeliweke ama karta lugu inga pazami. Lipelili.
5: Mapoyisa kuvonela mafambela xitratwini lomu xifundzha nkulu Gaza milo ama khomeke 4:15 makarta ni 4 kufambisa hi wona a mimova kufambeni ka mpalwa ya kutsatsiya mailano ni mafambela manene a xitratwini lenungalikarhi ku dyondzisiwa ta mafambela manene hambi kuveni kuliwa ni uheriki kufambeni ka ntirho lowu mapoyisa xifundzha nkulu Gaza hi lawa ma kumekeke hi ntalo lomu xitratwini Matela matlakusa antiru wa mintsatsiyu kuveni kukhomiwa lava vafambaka na vaphotanawo a xitratwini. Loko avulavula magamu ka mintiru leyi mugivela lowu dropeni la kancancayi. Eliazar Dushingatwitu ilo atlamiseleke swa kuveni kugama ka mintiru ya kutsatsiya hambi kutlakusa ta mafambela manene xitratwini. Aswaneli kuveni ili kugama ka kuveni kufambiwa khwatsi. Inla leyi Eliazardu Shingatwitu agugutisa shaku mtsena ntirisanu kashujwana shaku ambana ambana ni lengelo wavatsamiti wafamba famba kulu mstratwini ishona shingayetako atimangu litita akumatwini tisusa utume vatsamitiku ambiku onetela ashtiru shaku ambana ambana.
6: intensificamos ações de prevenção e combate à corrupção nas nossas estradas. E este esforço só alcançou o seu impacto graças à convergência de forças. Expressamos a nossa profunda gratidão às direções provinciais dos transportes, do INAT, às alfândegas, à Miviro, Polícia Municipal, às escolas de condução, às asseguradoras e à Astrogasa e, sobretudo, aos utentes da via que acolheram as nossas brigadas.
5: Almaritu ya Eliazar do Singatfit, loko avulavula mgivela ludrupini lakanchanchai magamu kampalwa ya mapuis ya kuvonlela mafambela manene shtratwini lumu shunzankulu Gaza mintiru igameke mgivela luhu.
4: Xifundza nkulugaza maphoyisa ya ku vonelela mafambelo lamanene lomu switratwini makarhi ma yisa mahlweni a ntirho wa utsatsiyo ko ka vachayeli va mimovha ku va va va ni mafambelo lamanene yentelelo wa mahungu lawa hi lowu kasi endzhaku kumbe nkarhinyana wutsongo ndzhaku u tekena na ku loriwa ntirho Francisco Simbeni. Vanhu va nga ni ulema a xifundza nkulugaza va kombela useketeli hi tlhelo la mfumo ndzeni ko ka ku va a mfumo kasi u ya mahlweni ni ku va u va seketela ku va vana vona va hlengela hi switirho kumbe hi swiendlo ko ka makungu mayelanaka nhluvuko wa ntiko. Carlos Matsinyi libeleni
7: a xifundzankulu Gaza vanhu va nga ni ulema va kombelaka mfumo ku va na vona va kumeka eka makungu yo hlohlotela nhluvuko wa xifundzankulu Gaza lexi vo vanhu lava va vula leswaku vona va vekiwa enhlambulo hi makungu ya mfumo swa nga ya ku hlohlotela nhluvuko leswi endlaka ku va va kumeka ewusiwanini lekulu. Swikarhato leswi swi kombisiwe wa ntlhanu lweyi ka murhangeri wa xifundzankulu Gaza leswo hi murhangeri wa nhlangano wa mintlhangano ya vanhu va ulema nkarhini ku nga endleletiwa a swiseketelo swa ku famba a swona. Sara Ubis a vula nakona leswaku vanhu lava va hlangana ni swikarhato swa switirho swa ku famba a swona hikuva switirho leswi swi nga pfumbeliwi a timali loko swi xaviwa ematikweni ya vambe.
8: Iki desse modo pode-se encontrar uma planificação inclusiva no sentido de acomodar adequadamente aquilo que são inquietações das pessoas com deficiência neste solo pátrio. No sentido de existirem projetos ou microprojetos de geração de renda para pessoas com deficiência.
7: Kasi murhangeri wa xifundzankulu Gaza loko a hlamula a vula leswaku mhaka leyi i ntiyiso nakona mfumo ta endla hinkwaswo ndzeni ka ku va ku yantswisiwa a vutomi la vanhu lava va nga ni ulema.

0: 28 segundos, mo ke sete ka re go fikisela nongono kwa mahungu ya imiso province lo ke tsena motlhenga ka wa ntlhano matlarians mo gvela leso dzanovika September ka 2026 e vulile leswa ku xifundza ku lugaza maphoyisa ya ku vonela ama fambela manene lomo switaratwini makarhi ma yisa mahlweni a ntirho wa wutsatsiwa ku ka vachayeli va mimovha a ku va va ni mafambelelo ma nene nakambe i ku ehleti na ku lorhiwa ntirho ku karhi leswi matshinga lowu heteleleke ni mahungu lama vuleke leswaku vanhu va nga ni ulema a xifundzankulu Gaza va kombela u seketeli hi tlhelo la mfumo ndzeni ka ku va a wu seketeli la makungu ya mfumo liya mahlweni leswi ni nga ha hlengelaka ko ka nhluvuko wa tiko ya mahlweni Almeida Gilumi masiku ndzhaku ave ya hlawuliwa swa nga murhangeli kumbe premier secretary wa banya la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza. Namuntlha xitano a vatshami va xifundza xa xigubu ko n'walungu wa xifundzankulu Gaza laneke muhlawuliwa lweyi muntshwa wa banya la Frelimo a yi li murhangeli a vatshami ko ka muganga woluya va ndhundhuzela a wu kumeki lakwe swa nga muxadora ikola ka mitirho Boniface Novel
1: xitshungu xa xifundza xa xigubu hi lexi xi tlangelaka ni ku ndhundhuzela a ku va murhangeli kumbe khale ka murhangeli wa xifundza xa xigubu ave a swi kotile a ku va a tirhisana ni xitshungu a ku landzeni eka mitirho hinkwayo ya nhluvuko wa miganga eka mihlengeletano yi nga ve kona le andindiza ni nyanale xitshungu lexi xi vuleke leswaku Almeida Gilume a ku va a huma swa nga murhangeli wa xifundza lexi ku kota a ya rhangela yin'wani mitirho kumbe sekretari wa komite provincial wa bandla la Frelimo i ku luza kukulu eka xitshungu xa xigubu tani xitshungu Almeida Gilume a swi kotile a ku va a tirhisana ni xitshungu hi kusuhani a ku laveteleni eka nhlulelo hambi ku dokadoka swikarhato leswi nga kona ku xigubu ndleleni ya ku va ku hluleliwa swikarhato leswi swa ha ri kona ku fana na ku pfumaleka eka mati. Va vulelile leswaku a mfumo wa khale ka murhangeli Gilume u fanela ku va exikombiso eka van'wani varhangeli leswaku a mfumo wa vona u li kusuhani ni xitshungu hambi ni ri wa mpatsano.
2: Hi kombela leswaku kombe mungwako wu kucha mhaka leyi nga yi kumbe kola xa xikulukulu loyi a nga ta ku pfala mukombi swinene ndlela leyi kumbe tiko la ndzi ta hluvuka la ka xigubu.
3: Mina Fana Ernesto Xirindze a ni la ku bala leswi khensa matimba ya wena muchaviseki ku va wu hilela hi kurhula
4: Eugene Finasimbeni
5: ku hosi leswi nga swi tirha alweyi
4: u ta sala khoma ntirho wa wena mbinhonga a tirha leswi nga swi tirha wena porke heyi a tikula ka xigubu ne hi le ku hluphekeni a loko ku na munhu wa kahle laha a nga tshami mara munhu wa mbilu ya wu biha ya tshama ngopfu hosi a pfumela swa ku hina loko hi na maproblema a wu bala swa ku mina kwarikeni nkarhi tanani mi ta ni byela leswi swi karataka ni le ndlwini ni le gabinete a wu hi pfaleli xipfalo
6: hoyohoyo n'wananga hi tlha hi khensa a ku hlayisiwa hi wena masiku lawa hi nga ma hanya na wena ku za ku ti ta fika nyamuntlha u tlakusiwa hi bonga ku kula ka wena swi ri ku za u kula swi ri va swi vonile swa ku wa swi kota a ku fambisa tiko a xa vumbirhi hileswaku u hisiyele a wusiwana
1: na swilitano xitshungu xa xipfundza xa xigubu xi kombisile a ku tlangela ka ku va Almeida Gilume a tlakusiwile eka kusuka udimistadori ku ya ka xitshamo xa urhangeli la bandla la Frelimo hi xiyimo xa xipfundzankulu Gaza
0: mayi wakho a swi feni ke Almeida Gilume lanake masiku ndzhaku aveke a hlawuliwa swa nga murhangeli kumbe premier secretary wa banya la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza namuntlha xitano a vatshami va xifundza xa xigubu n'walungu ka xifundzankulu Gaza laneke muhlawuliwa lweyi muntshwa wa banya la Frelimo a yi li murhangeli va ndhundhuzelaka a wu kumeki lakwe swa nga muxadora i kholaka mitirho swa bongiwa ya mahlweni urhangeli bya ta rima xifundzankulu Gaza hi leli ni nga ni ku tlula 7 7 xa matonelada ambewu ya

0: mavele ku va liseketela leswo inweti ya October tsunelaka akuva anguva ya urimi dojvulivinset ya ku sungula leswi a xifundzha ku gaza ifamba hi tindlela tinene hi vulavula hi mbewu leyi nga ta kongomisiwaka ku ka varimi va swifundzha leswi swi dumeliweke hi tindhambi leti ti vonekeke ku ka xifundzha ku lo gaza ka tin'weti ta janeiro na mars a hundzeke a murhangeli wa ta urimi a xifundzhankulu gaza ni wutshevi leswo hi lweyi karhi a bula ni nkulu lamangula radio mosambiki a vuleke leswaku andle ka mbewu ya ta mavele ku ni mbewu ya tifijawu ni swa ta matsavu leyi nga ta va yaveliwaka ku ka varimi lava va karhi va yisa mahlweni ya ntirho wa wu vona ku ka minkova ya ta urimi a xifundzhankulu gaza ersila khawu hi lweyi a veke hi tlhelo n'wana a vula leswaku handle ka mintirho leyi ku a mfumo lowu nga karhi u yisa mahlweni a ntirho wa xave ni wu yaveli bya timbewu ndleleni ya ku va a nguva yi tshunelaka i va leyinene mingiseti i mamayela lava ka sigemeta nongonoko wa namuntlha wa mahungu u bindzuliweke u tlhela u kombisiwa ha Rui Makaringi ka vukhandlisi bya michini bya nakulo ra ntirho Maria Mamiri i ta tsaka loko nongonoko lowu ta va mfikele tindlela tinene laha peleni.
1: Mi hetile ku twa mahungu ya xifundzankulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
2: Ele ka 19 horas xitlhatekela 14 minutos ave mahungu hi makumeke hi emisoro provincial ya Gaza hi le mawaku muyingisetiwa ku rhandzeka loko mahungu ma ku fikelele hi tindlela tinene ka vusiku lebyi bya namuntlha.
3: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
4: Votação é o Nangalaka ya kankari wa ntshimantshima.
5: Bana xiterixiko 744 cardinal ka foni la wena langalana va ngete ngoma hi ku landza u ku kere votare u tsala kodiku la lifimo u li navelaka se u tsala male hi ku gamu u konfirmara.
4: Loko u phazamile deketa lahaya va ngete ota delegação se u langa delegação lintshwa lana lisimu la wena li lumbaka kona.
5: Yingisela mihandzu hi migqivela hinkwayo hi tirimi hinkwayo.
6: Matiyo basa ivutomi linene tivonele ndzhaku ka tindhambi phuza ntsena mati lama vilisiweke kumbexana lawa ma lulamiseriweke hi cloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati.
7: Chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya. Tivikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.

vonakalaka ya lembe leri akumeka na ari na 10 na tindhawu ka tona i ta kuke dai ra vakuma i ta va hi kuma vayimbeleri lava va ta kuna va kombisa vhiki rin'wana rin'wanyana ku va va kumeka eka xigava xo rhanga mutweke hakona lana makajwani loyi a kombiseke tani wa vumuni kambe nyamuntlha hi ta va hi kuma a risimu rin'wana leri ta kuna ri tshamisa ku va ri kongoma a finalisima unangalaka ya 2 evince xikwana ku tlola ka wena mungiseri kokolawo swi ta risima ngopfu ku va u hlavula hi ku hlavula ku gama wa zina mun'wana mun'wanyana hi nkarhi wa ma 23:59. Uchange wadi kula Mozambique se ukatirwa usaula ukaonangala kaya 2026 kuva usaula mchange wawena uwa utzakala kumumbelelo wakona ti hukila jagata kunguchi asterish 744 cardinal uguita usaula hawa ngate parada musical utumela hawa wangate keru fotar kambe nkuva usaula ungava ubana nomboro ya uchange wawena nimumbelelo wako tzakala ku ungava ubala nomboro ya uchange wawena nimumbelelo wako tzakala ku uchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela mifoto dungwani wanyani liteka de gumu atumetika kambe ungava usaula kunga hikuwa utakuna uchishuwa mbalani kuba uchange wawena nimumbelelo wawena wabane ka finalisi wambi kumana chihiwa unga hiti mbimu jagata kungu uchi asterisk 744 cardinal kuva usaula unangala kaya ngo uchange wawena umana kuditri Mungset kutlawula kun'wana kun'wanyana hi lana kutaku na kubala hambi hi ku va ku seketela a risimu la wena ka unangala kaya 2026 kambe ke hi ta va hi ku kumisa kulo nkarhi a tinsimu leti ti karhi ku ti nga kumanga a mavhoto ka bindzu ra vhiki leri mana ku va u ta va mungiseri u kutaza ku va kumbe u kutala ku u ta va u hlavula a vunanga Bamuza, ayimbelela juro anotipoyila aloyi a ni nhlayo u kapa 38 but james alurombo loyi a nhlayo u kapa 09 elder boy ayimbelela xisovorani loyi a ni nhlayo u kapa 41 retorno ayimbelela maria loyi a ni nhlayo u kapa 10 jala gwaxini ayimbelela ngwenza loyi a ni nhlayo u kapa 03 ton chisangasanga ayimbelela mazunga loyi a ni nhlayo u kapa 04 dj cesar ayimbelela xindotani loyi a ni nhlayo u kapa 05 xofista ayimbelela kuxakuxa loyi a ni nhlayo u kapa 08 ismael albangusa u kapa 11 mun'wani muyimbeleri i house bungane loyi a lindlusile nhlayo i u kapa 16 kalalaza loyi a le na kombela maxaka nhlayo i u kapa 17 mr genuine ale takura loyi a ni nhlayo u kapa 18 king manyanga ayimbelela ndhambi nhlayo i u kapa 43 mr mungwambe na t-boy ale kutwala loyi a ni nhlayo u kapa 21 dr mit ale lorila nhlayo i u kapa 22 julie ntamele ayimbelela

kanda vya kumi na mbiri kuna Ken B alwe ane shupoku antayi ukapa 19 akumene nkani mavotu nilimwe.

0: A swi fendo na marti kuva kempela u kumekile eka ndhawu leyi yena u tshembisile leswaku va u ta va u kumeka a finalist monangalaka ya 2 million i vintage hikwalaho ka u kumeka ka wena ni vunanga ni fungile i nga nhlayo u kapa 35 mixit hi ku kumbulisa leswaku va a ku tshembisa ku kumeka eka finalist monangalaka ya 2 million ku kumekile na se va tshembisile kumbe ku kumeka se na va tshembisile Julu Ntamela ni vunanga vafundhisa ni nhlayo u kapa 33 Mr. Shikato ni nhlayo u kapa 20 a yimbelela urombo tsentseleka hi vunanga la Lordina lwe a nga ni nhlayo u kapa 34 Makanjwani a yimbelela Muzeno a ni nhlayo u kapa 44 Kamnyamteke i Dona Mar lwe a nga ni nhlayo u kapa 35 a tshembiseke u kumeka finalisima mindset ya na mahlweni ku va u hlavula hikusa ku hlavula ku gama kwazi na mun'wana na mun'wanyana hi nkarhi wa 23:59 Uchenji wa kula Mozambique se ukhathe kwa usawula kwa unangala kaya 2026 kuva usawula mchenji wawe na wa utsakala kuno mbelelo wa kona ti hukile dakata kongoch asterisk 744 cardinal uguita usawula hawa nga te parada musical utumela hawa vanga te kero votar kambe kuva usawula ungava ubana nomboro ya uchenji wawe na mbelelo wa akutsakala ku ungava ubala nomboro ya uchenjo wena ni mwembelo wa mtsakelaku uchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela mfoti dungwani wanyani liteka de gumu atimetikal kambe ungava usawula kunga hikuwa utakuna uchishuwa mbale nikuwa uchenjo wena ni mwembelo wa wena babane kafinalisi mwambiku mana chihiwa unga hefi mbimu jakata kungu uchi asterisk 744 cardinal kuva usawula unangala kaya unga uchenjo wena umana kuditri Mixed Simama Kempela wa hlavula ikosa iswa risima ngopfu swinene swa ku va usakatela risimu la wena ku va na lona lita va li kumeka eka na ya 10 matova ma kombisa a finalist monakalaka ya 2026 lana i ku salisa ku kulunga ri ka bindzu leti ka na nyamuntlha na ku amukela ku salisiwa Jemi Vanessa ngo ka bindzu leti karhi xi nga tshinyi ka vuvonelele Mariam Ibrahim ka Candice ka Rushdin Botella idoi a kumse ke ndo kunoko bye bye vunangala kaya ila vunangala wana kuma kuri tu vunangala kaya 2026 Balotano Change Provincia Gaza
1: Vintora jitla tekela 52 minutos je mainxete wa kurantseka hi ku fikisele nongonoko vonangala kaya 2026 itatlangela loko nongonoko loko ku fikele tindlela tinene ta vonxete itatlangela loko na kona mainxete wa kurantseka kunene u karwendla xa ukari ku va u ta hlengela leswaku a vonangala kaya li va kunene le famba hela ku laveka ka kona hlawula a vonanga de dri una belaka kuva dzunga kumeka dwa tamisetsa dzuri kana ngono kulo nakona avunanga le dzuna belaka leswaku inga balona liteka ka xikotela hlengela ka mitiro ya radio msambiki radio msambiki akole vhlengela wena radio msambiki akole kuva wena kunene xikota kuti patsa na yena ikongoma kansimbia 21 hora jinkari inga tatakana mahungu intirisano na antena nasional le ka vusiku bya mgcibelo Mgqibela loyi ku tala ka hina kumbe mindyangu ya ku tala hi kumeka ka yile ka minkhuvo ya ku hambanahambana hi navela leswaku lava va nga ni minkhuvo ya vona yi nga va yi famba khwati loko swi fanela ku va va muka va yanakanya leswaku loko va ri karhi va famba la xitaratwini va va ni mafambela manene yanakanya muyingiseto wa ku rhandzeka leswaku loko phuzile u nga chayeli movha loko u chayela movha u nga phuzi byala kasi hi le ndleleni ya ku va hi lwisana ni timhangu ta ku chayisiwa kumbe ku chayisana ka mimovha ndleleni ya ku va matshamela i lawa ya ku tenga xifundzankulu Gaza

and again be the same and I'm such a number. I saw that.

Mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, minhwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta wufuwi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuwo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

Abe Nelson Natania Hlongo vako uniyengile ukutandendera uniyengile ukutandhlayisa he ikhombo ngaba khombo kumbe kokala kuba akunene ongajoki khwatsi eh kabo le matsube ujeni umkhabela ko hey ungatekeli akutsutsunga tsutsumele kola ku muteka ungatsutsumele kola ku muchada kulongo tranga kutiva swa ku munhu a tshame njhani na yena wo ntombi rhanga hi ku xiyaxiya leswaku kolana ndzi yaka kona ku tshamisekile xana ke ku tshamiseka hi vulavula hi leti ti yelanaka ni mahanyela manene vulavula hi leti ti yelanaka ni ta ni ku tiva lirhandzu ni ku tiva ku xixima wa rikwenu ni ku tiva ku nyika risima wa rikwenu a hi voli ma tshamela ya ku yelana ni swilo kumbe ni swibye kusa lawo ma tshamela angi a maziku loko munhu a ri na swona swi kombisa leswaku a na lirhandzu xitano ke a xa risima hikuva ku na lirhandzu endyangwini a xa risima hikuva ku ni ku twanana a xa risima hikuva ku ni mpatsano a xa risima hikuva ku ni ku xixima wa rikweni hikuva hakunene ku ni ku phalalisiwa lirhandzu 21 hora xi tlhatekela 15 minutos.

0: Ta dweliwa yini xokwani ni yini nuna wa wena muyingiseti wa ku rhandzeka? Un'wani nkarhi hambi yena lexi a nga na xona a nga xi tivi. Se ni hina vo kala hakunene hi nga mulombi hi ta swi tivisa ku yini leswi hambi wena n'winyi u kalaka u nga ti nchumu hi ta swi tivisa ku yini hina vakule. Na tshemba a lexi xivutiso kumbe xirilo xa xi nga kona mindyangwini yinyingi. Un'wani nkarhi hi nuna vutisaka swa ku ha muni bye lexi nga ni nsati wa mina, un'wani nkarhi hi nsati a ngu ha muni bye lexi nga ni nuna wa mina, xana ke hi ta vula yini hi ku mbuya ngwana na yena vungi hi fana na wena? A hi tivi nchumu, hi wo hlamala loko hi swi vona, kambe loko ngi ha swi kota ku hi kuma nhlamulo na tshemba swi ta tsakisa ngopfu swinene hikusa ni nhlulelo ya kona hi ta kota ku yi lavetela. 21 xi tlhaketekela 21 minutes xi ta kuma ndzumba wa mahleko.
1: Ndzumba wa mahleko. Mafenya na kutuleta na vutlhari. Bindzu la radio Mosambiki ni sotoromisiyali eka Gaza li nga pfukeni vhiki ni vhiki hi Mugqivela hi nkama wa 21:10. Hleka ka Gaza.
2: Varhandzi wa vayingiseti va xitichi lexi xa Emisori Provincial wa ka Gaza awupeleni hi hlanganile nyamuntlha ni li Mugqivela hi hlanganile nyamuntlha leni ku va hi ta kumana ku va hi ta hlekelela ka nongonoko wa hina wa mafenya hi vanharhu tanihi masiku i Ramujinyaxixwani Rafael Alfred Muyanga ka sinia lwa endlaka hinkwaswo ku va mafenya lama ku fikela Khwatsi a tlhela ma katinga Khwatsi hi wunanga i Amara Buduwa hinkwerhu ke hi tipasa haleno hi ku awupeleni hinkwakuhinkwaku lomu hi twaka na miri kona awupeleni Muyanga
3: lepelile Ramuj lepelile vayingiseti va Radio Mosambique hi Misoro Provincial ya ka Gaza mpela hi kola ku va hi ta hleka ni muyingiseti hikusa nxuvu wa hina i ku va hi wona muyingiseti a tshama na a le ndzeni ka mafenya
2: ndzumba
3: wa mafenya a tshama na a tsakile hikusa leswaku tshama u bohe ximombo leswi u to za wu guga kwe wa le
2: jahaukhwanyela usweni u ka u nga hleki ivaxandzangangakuakuhlekakan'we
3: hi vhiki
2: inaka a hi ngheni makeni ya kona
3: inaka
2: jaha lin'wani la loko nivulaa swidako u tilava ka xidako ya xa u tshamisa kuyeni kambe na lona va
3: aliphuza
2: swa bona
3: a xidako hi lexaku loko xi ya phuza xidakwa
2: xivakaxitayetlele
3: loko lexa na ku qawuleni a phuza a dakwa
2: hixoleswo
3: a wu tomila yena hi lowo le i roda lowu ndzulukela
2: kambe li ndzulukelaka gwala
3: na ha dakwile
2: se inaka jaha lin'wana li sukeleka ka bongeni lomu liphuzaku kona laa fika liphuza se siku lela swifambaka Khwatsi liphuzile nkosini ka ku phuza a kumagwala
3: a ngo phuza mhondzo
2: hayi na gwala la kona magwala yolawo ya masiku nga lawa ya ku talatala se ku telumaka ma 3 madrugada
3: ampundzu leyo
2: se lowo xa phela khoma telefoni balqunga li bela n'winyi wa banga
3: ayi
2: se a n'winyi wa banga ku ya i mani loko hi mina a ku i mhaka muni loko ni la ku tiva swa ku muta pfulasi a nkama muni la bangeni nyamuntlha
3: hi 3
2: se a n'winyi wa banga ku o hi ta pfula lomu aka ma 14 xo tima telefoni xo tshama xitshama xi tlhe xi li thinta
3: a vavisekile
2: se a n'winyi wa banga ku i mhaka muni ka swiwona ni va nga la ku guwa xi ku ni la ku tlhe ni tiva swa ku u te u ta pfula a nkama muni la bangeni a ku ya a banga lele la mina lelo i ni ta pfula nkama lowu ni nga ta wu lava i hambiloko no pfula wena u nga ta ku nghena lani se xi ku ihi a ni le ku nghena i ni la ku huma muni khohlotolo muni khelela ku lomu phakati
3: inaka Ramos laha ndzi ni mhaka yin'wanyana la mhaka yi humelela na ntombi ni jaha hi va na muradu lava hi va rhandzana se loko lin'wana ri siku ntombi ku na ha vhakela leswaku ni ya pfuxela ana muradu wa mina
2: a va nga se tshama xikan'we
3: va le swa kuma hi ku vhakelana
2: va hale ka ku fundana
3: inaka se loko ntombi yi fika kaya ka na muradu ya kuma mabikera
2: lomndlwini
3: a zi ka mbedo se ntombi yi ku hinkati i mabikera ya mani lawa jali matatanga mabikera ya mina lawa mabikera
2: wena
3: so sungula u gqoka mabikera wena ina mabikera lawa ni gqoka loko ni la ku cinca lampa
2: a ku va ni ta kota ku lehanyana a fika leti
3: wona maka a hi bi vunanga
2: nkombela ntombi ya hina hi bela vunanga hi ta famba

0: Ndzawu ka vunanga lebyi kingindziweke hi ntombi ya hina Budula hi tlhela hi vuya haleni ka ndzumbu wa hina wa mahleko
1: Ramush. Phela ku ni mhaka yin'wana ya ku vulavula hi tshukaku hi phazamisa na loko ni ta ve ni ku na famba rin'wana risiku hi mina lweya ni ya agijani ni nghena hi ndlela ya ximbutsi se loko ni fika ndhawu yin'wanyani a ni nga se fika ka chimate va tsala leswaku makhala wani
0: leswibutsuka
1: makhala wani se mina ni vutisa mun'wana ni nga mi kuma ni ku laha ka makhala wani va ku laha ka makhala wani se a vitile la makhala wani li suka laha kwini va ku ei a mhaka makhala wani ya karhata a laha khale ka kona ku hanya munghiza la va nga ku i Michael Owen se va madala ka va nga swi koti ku Michael Owen swo tsemakanya swi ku i makhala wani
0: ya u dai mag
1: a swi hambananga ni mhaka yin'wanyana ya muhani i xinghiza phelexo
0: xa ku muhani
1: swi suka laka ku my honey se va bava loko va twa mulungu se ni yana
0: my honey
1: my honey my honey va ka i muhani
0: na muhani wa hina haleni
1: i yamara budule Ramos. Ngara Ramshela.
0: Ileka ko shibelela leka ka la va ku hlangaka tinhloko. Se tinhlanye timbiri ti tshamile le. Tabula. Se ti bunga abunga ti ku nini makunga ku va ani vona swa ku loko a swi koteka la. A heta baleka. Ku se se ikhale na lela xibedhlele a va swi twisisi leswaku hina hi ti twa ngise swa yantswa se tuka hi ta baleka njhani se ku humelela yin'wana ku nada a laha a ku va hi ta baleka a hi tluleni murhu hi huma sini handle kambe a ku va hi nga ta tshuka hi
1: ku amori wa ku wa njhani
0: u lehile phela se tuka a ku va hi nga ta tshuka hi phazama hi falara loko ku fika siku hi ku se hi lava ku baleka hi mugqivela ti langisi ku lava ku fana ni leyi tirhaku ka yona yini tiku hi laha ku baleka ya mugqivela se ti sungula hi wa wumune ti tsutsuma ti tlula muri ti huma handle ti tlhela ti va ti tangela hikusa ti ho kamba leswaku hi ta humisa ku yini
1: to yisayara
0: nguku wa wuntlhanu ti pfuka ni mixo ti tsutsuma ti tlula ti huma ti tlhela ti va ti tangela ti tshama se usiku la kona la wa wuntlhanu ku ba mpfula ya magindlambeva ba xiwuri xa ku karhata amuri wuwa se ni mpfuzo wa kona ku pfuka yin'we ya cuke kume swa ku ti ku famba a kamba leswaku swi njhani sina se hi lava ku famba ni guvela nyamuntlha se loko yi famba nhlanye ya fika yi hlomeleko yi kuma swa ku amuri wuwile yi vuya yi ta gwela vanghana va kona ku swi thindekile hi ta laha siku lin'wana hi baleka hi lona amoya wa tolo wu wise murhu a ka hana ku ntlula ya kona
1: Ramos na mina la ndzi ni mhaka yin'wanyana hi ku vulavulaka hi tinhlanyi nhlanyi yin'wanyani yi le xibedhlele ka tinhlanyi
0: ku ku dayiweni
1: a ku dayiweni se lelo siku lelo yi huma ni ndzowo hi bohile njhe u nga ku ya ku ringeneni yi teka bakidi chala mati se yi tshamisa yi peta ndzowo
0: kola ka bakidi la mati
1: se dokodela wa hundza angu hecha
0: ku tireka yini la
1: ku tireka yini kolani wo ringela yi ka la ringela swiphukuphuku la u ringela swiphukuphuku se u phase swingaka inge i ntlhanu ku patsa na wena
0: Igwala dokodela.
1: Igwala data dokodela.
0: Sizini pasi chama kupunda la.
1: Upata na we.
0: So wena mora so ke bagi didi. Sizini ngari ngira iri kwala ka bagunda. E budule nga lavela lingwana unanga etako kanya na moya hawe ya sosu.

0: inaka ndzhawuka wa ntombi leyi endle leswi yi nga rhumiwa swona haleno a timhaka ti humelela xikolweni teacher a vutisaka vadyondzisiwa vakwe kuve ka vadyondzisiwa vakwe swa ku na jiwauzeni wa vutisaka a loko ka nsinya wun'we ko va ni ntlhanu wa matuva se u teka xibamu u duvula a tuva lin'we liwa hansi ku sala mangani se jiwauzeni xo vutu xikwa a ku sali nchumu wena teacher oko a ku sali nchumu xikwa a yi kona a ni li wena u ta duvula a tuva lin'we leye liwa hansi laman'wani ma baleka a ku nga ta sala nchumu se teacher ku ha hi swona na tsaka hi mayanakanyela ya wena kambe a xa ku tiya ku sala lin'we hikusa hi lo ni nga leyi baliwa la hansi laha man'wana ya mune wa fambile se xiku ya se sweswi hi mina ni lava ku vutisaka inaka wena teacher ka vavasati vanharhu va daku leswi swa swidosana swa ku khoma hi tinhonga leswiya
1: i maxupaxupa
0: mun'we o mahe ku li nantswela xupaxupa mun'wani u li peta ni n'wina munyungetela se mun'wani u mahe ku phora u li ka vona hi wini loyi a nga chada se teacher ku ntsen ok na da ni ma swaku loyi a nga chada hi luyi wa ku mahe ku li nantswela
1: wa ku mahe ku munyungetela
0: se xiku ya mapimiselo ya wena i manene kambe hi swona loyi a nga chada hi loyi a nga ni xitlan'wana
1: iraka a xikolweni
0: ia
1: zonzinyo
0: hi mfana wa yena
1: a va tshamele hinkwavo yi rile se teacher a sungula ku fundisa laya a fundisa leswaku va tiva swa ku loko u vulavurisa ku hi vulavula hi minchumu leyi se yi nga maheka loko u vulavurisa ku
0: va dyondzisa mi a minkama ya marito
1: hi swosweswo hi vulavula hi leswi swi nga ta humelelaku masiku mataka loko hi vulavurisa ku hi vulavula hi leswi swi nga ta ve swi nga karhi swi humelela ka nkarhi wa sweswi
0: i nga ku vulavula swaku nyamuntlha mundzuku ni mundlwani masiku ku hambanahambana ka minkama
1: se teacher a wutisa ku hi n'wina valoni va mina
0: a ni la a lungaku se va swi twisisile
1: hlanga vaisile loko ndzo a ni sasekile ni vulavula
0: nyamuntlha
1: ni vulavula leswi se swi nga hundza a ni sasekile se loko no ni sasekile ke
0: swi le ka nkarhi muni
1: se jehovha ni xo tlakusa woko hi ku hi nga phinda teacher a ku loko ndzo a ni sasekile swi ndlulile se loko nku ni sasekile ke xiku a i mahunu hi ku teacher nga sesekanga
0: leswi hembe
1: hi tlhela bavunanga
0: banaunanga hi ta minyeta kusa no siku leya litiya
1: ku lava ku va hi nyika nkarhi va yingiseti leswaku
0: na vona va ta kota ku humulava nga ku va hi va xanisa kuve nkongometo wa hina hi wona hi ku va tisela ntsaku ntsena

0: inakanza ukakuwa itwe unanga itela iwe ukuwa ita kurisela kusanga kama na unavo usimula kuwa uisia se kava tiriwa mgodi wa ukari batirile batira sikwa sika kafika siku lamphamo wa uleliwa se kwa umela jalinwe liteka muholo lu huma handle kungutsentsentsentse lihlelibuya
1: ya
0: lifika kwa laphambeni ka shefe lichulula male engwayo luka male ninga tayiteka le
1: okhotisiwa yini ni mali
0: si shefa ku imaka muni nga muholo wa wena entangu la ka muholo la kufrata 50 fota 50 medical sango ya wena uni machinga sinene wena a wetile nga hela niku holele nikunyika a 50 medical ya kutlwelela ka muholo wa wena a u balanga nchumu
1: a u khalanga
0: leswi se ku fanela ku 50 u ta yakutsutsuma u ni tsukulela mali hinkwayo xuku hi swoleswo ni ku rivalele ka khambi la ku sungula ni famba se swi tlhela swi phindzela ku pfumela mahlenga yalawo
1: ram la mhaka yin'wanyani yi humelela a restaurant
0: lomu n'wi ka va nga mavhengele
1: ka ku dlela kona se a ku ni mutirhi wa ku a sweka swinandziha
0: a nga tlangi hi nkombe
1: loko a sweka o sweka u ga u tlhela u ti dandzela ni titiwa haha vale va mamani lava titiwa ti nga ni min'wala ya ku leha sweswi a tshuka xiphorha xi tshoveka phexo xi min'wala
0: lexiswa tin'wana ta kumba hi ku lema
1: inaka a bava lweyo wa ku sweka lweyo a chefu ya yena ya n'wi vutisa abava wa pfumela leswaku loko munhu a fa wa pfuka ke
0: nadaa
1: ndzi pfumeli a ndzi pfumeli a wu pfumeli hi mhaka munhu a ni nga nga wona munhu loyi a nga famba a tlhela ya wuya a ta wula leswaku a siniya
0: lokoku
1: tshame njhani se angu cause u ni wundzisa leswo hi mhaka munhu a nge petolo a nkama lowu nge te u ya xilahlweni xa tiwa wena a game ya hundza hi kona a hembile
0: a ti ata
1: ku lava kwa wena u te u ya xilahlweni ka yena
0: inaka a ku va hi va basela wa nisiti a hi mali leswi teacher ko xikolweni a bula ni vadyondzisiwa vakwe
1: jonzinya a nga li kona
0: a nga li kona siku leswo a bula na vona se a va vutiswaku loko mi kula leswi mi nga lava ku dyondzeni mi xiva ku mayini mindyangu wan'we mi lava ku yi yaka njhani se ku humelela xin'we xiku mina ni lava ku a munhu wa ku tshamiseka munhu loyi a tirhaka a va ni timali ni tlhe ni va ni wansati wa ku saseka sango wansati wa ku saseka lowu lava ku teka ku yena hi nga hi fananisiya soka a nga va a saseke ku tshamisa ku yini kumbe u ta fana ni xiluva kumbe xiku e-e mina lweyi ni lava ku teka ku yena ni lava wansati wa ku saseka ku fana ni hweti a nyanga se ticha ya mazi u khete
1: kwazi
0: wansati wa ku saseka ku fana ni nyanga wa ku phatima i nga leswaku u hi lowu lava ku yena xiku e-e a ni lave hi ku saseka swaku a phatima ku fana ni n'hweti hiswaku wansati ni lava ku yena ni lava lwaku a ta ni usiku loko lixa
1: a famba Ramos hi vona leswaku a loko ho khokho mwingiseti a nga za se a kwabuka ni maphapho hi ku hlekelela se hi laha ku va hi nga va DVD
0: hi nga va heti matimba
1: hikusa wa za wu titivala phe hi ku hleka
0: na hina vo a hi endli ku fana ni wansati wa mufana loyi leswi li nga chela hi ntamu a hi nyamalali
1: hi ta vuya
0: loko lixa hikusa hi lava ku ti endla ku fana ni dlambu loko li chona ho famba lokulisha hiko hi nga ta vuya ku kuve nkata mfana loyi lokulisha u famba a ta vuya nivusiku
1: na u gwela mhaka yin'wanyana hi nge se tsalisa a n'wi yisa mun'wanyani a hi kuma hi tshamile nivusiku l amfort phela nitanita mi gwela leswaku namuntlha vusiku leri ku nga ta va ni dlambu Ramu
0: Alfredo okamuyanga Ramu jenshon Rafael na Amara Budura ba bamandere ba de etlela nzako loko anta mahla yisa mugwalo ataka ita tlela vakola kuva ta makwakwasa amafenya kusa lo hello henga tsalisa wona
1: Nzumba wa mahleko
0: bye bye
2: Nzumba wa mahleko Mafenya ndikuleta na vutsari Bintu la radio Mosambiki Nsotoronsia Lega Gaza Linga Fukeni, Viki Ni Viki Emu Tivela, Inka Mau 21 horas e 10 minutos Chega Gaza

0: Moikisetsa go rantsa kae tsontse ka matsuba Billy Mandlazi ya kunishuba nishuba Jilidani na tembo mwana na mwana na Jilidani wa go lwa mushubaka ungazufa Moikisetsa go rantsa ka ungazi wa etlela ni shibiti kusa kuna tindela tinyingi ta kuba udlaya mishuvu leyo atikwenla Msambiki ileka 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Carlos, estava aqui fixando a mão no governo provincial a Gaza, o que se tinha dito.

0: Lebelele mangu mhlayi Rui Makaringe xifundza nkulugaza maphoyisa ya kuvanela mafambela manene lomo a strategic makari mayisa mahlweni entiri wa utsatsiyo ku ka vachayeli va mimova ku va va va ni mafambelo manene tani ku vula ku kana kulo rantiro Francisco Simbeini.
1: Maphoyisa ya kuvanela mafambela xitratwini lomo xifundza nkulugaza mhelo makhomeke mune o makume ni ntlhanu makarta ni mune ya kufambisa hi wona a mimova ku fambeni ka mpalwa ya kutsatsiya mayelano ni mafambela manene a xitratwini lanu nga li karhi ku dyondzisiwa ta mafambela manene hambi ku veni ku lwiwa ni wuheriki. Ku fambeni ka ntirho lowu maphoyisa xifundza nkulugaza hi lawa makumekeke hi ntalo lomo xitratwini mathela matlakusa antiro wa mintsatsiyo kuveni ku khomiwa lava va fambaka na vaphotwa nawu a xitratwini. Loko a vulavula magamu ka mintirho leyi mugivela lowu dropeni la ka ncancayi Eliazar Duxingaswitu hi loyi a tlhamiseleke swa kuveni ku gama ka mintirho ya ku tsatsiya hambi ku tlakusa ta mafambela manene xitratwini a swi fanele kuveni ili ku gama ka kuveni ku fambiwa khwatsi. Hi ndlela leyi Eliazardu Xingatwitu a gugutisa swa ku ntsena ntirhisano ka swibyana swa ku hambanahambana ni nhlengelo wa vatshamitiko va fambafambaka lomu xitratwini hi swona swi nga hetaka a timhangu leti ta ha ku mahlweni ti susa vutomi vatshamitiko hambi ku onhetela a switirho swa ku hambanahambana.
0: Na ku endleka leswo vanhu va nga ni ulema xifundza nkulugaza va kombela a wu seketele hi tlhelo la a wu mfumo ndzeni ka wu seketele la makungu makongomaka a vanhu vola tani ku vula ku Karl Jumatsinyi.
2: A xifundza nkulu gaza vanhu va nga ni ulema va kombela ka mfumo ku va na vona va kumeka eka makungu yo hlohlotela nhluvuko wa xifundza nkulu gaza lexi vo vanhu lava va vula leswaku vona va vekiwa a nhlambulo hi makungu ya mfumo swa nga ya hlohlotela nhluvuko leswi endlaka ku va va kumeka ekusiwanini lekulu. Swikarhato leswi swi kombisiwe wa ntlhanu lweyi ka murhangela xifundzankulu gaza leswo hi murhangele wa nhlangano wa mintlhangano ya vanhu va ulema nkarhini ku nga endleletiwa a swiseketelo swa ku famba a swona. Sara Ubis a vula nakona leswaku vanhu lava va hlangana ni swikarhato swa switirho swa ku famba a swona hikuva switirho leswi swi nga pumbeliwi a timali loko swi xaviwa ematikweni ya vambe.
0: Almeida Gilumi masiku ndzhaku a ve a hlawuliwa swa nga murhangeri kumbe primary secretary wa vandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu gaza na swi lexitano a vatshami va xifundza xa xigubu kun'wana leyi ku nga xifundzankulu gaza lana eke muhlawuli wa lweyi muntshwa wa vandla la Frelimo a yi le murhangeri Xindunduzela hi vulavulaka se hi xitshungu a wu kumeki lakwe swa nga muxadora hi kolaka mintirho. Boniface Novela.
3: Xitshungu xa xifundza xa xigubu hi lexi xi tlangelaka ni ku ndhundhuzela a ku va murhangeli kumbe khale ka murhangeli wa xifundza xa xigubu a ve a swi kotile a ku va a tirhisana ni xitshungu eku landzeni eka mintirho hinkwayo ya nhluvuko wa miganga. Eka mihlengeletano yi nga ve kona le a Ndhindhiza ni Nyanali xitshungu hi lexi xi vuleke leswaku Almeida Gilumi a ku va a huma swa nga murhangeli wa xifundza lexi ku kota a ya rhangela yin'wani mintirho kumbe sekretari wa komite ya provincial wa vandla la Frelimo i ku luza kukulu eka xitshungu xa xigubu. Tani xitshungu Almeida Gilumi a swi kotile a ku va a tirhisana ni xitshungu hi kusuhani a ku laveteleni eka nhlulelo hambi ku dokodoka swikarhato leswi nga kona ku xigubu ndleleni ya ku va ku hluleliwa swikarhato leswi swa ha ri kona ku fana ni ku pfumaleka eka mati. Va wulele leswaku a mfumo wa khale ka murhangeli Gilumi u fanela ku va i xikombiso eka van'wani varhangeli leswaku a mfumo wa vona u li kusuhani ni xitshungu hambi ni ri wa mpatsano.
0: Wingset lawa ive mahungu. Mongolo vutlhela mafukeli ka mikarhi landzelaka.

0: varhandziwa va yingiseri va xitichele xikulu xa Xitsonga kwale Missouri Provincial wa ka Gaza, vana n'wina vafambisi va nongonoko wa nkaringani wa nkaringani, tanihi xihena madama laya themba ku tirhinga yeriki kumbe mafamba ndzi ri kugweve ni nga jentifeni atisena ka michini ku na khosozana la marabudoya hi tlhelo la hina seni xitichini vayingisetini n'wina se hante hi minavelela ku va mirhi ya ntsotso mi yingisela a nongonoko lowu hi wu yingisetile byinene a hi longolokeni ndza ya hoyohoyo a wu peleni
1: byi pelile vhovo ni ku va yingiseti hi tlhelo bya hala
0: hakunene
1: namuntlha nje
0: nkarhi wun'wana i siku lin'wanyana laha nkaringani wa nkaringani lepara ku va va yingiseti hi va chachula hi leswi hi nga va lulamisela hi ndzeni ka vhiki hinkwalo leli hi nga famba hambi nokonoko wa hina lowu wa phinda phela hi mugivela hi nkarhi wa ku fana ndzaya a hi loseli va yingiseti hi va nyika leswi hi nga va lulamisela
1: na wena mzaya ko mzaya nga kwani mukhukhwani n'wambu ya ngwana majaha swi mu ya byeni
0: awo
1: vhovho a va pa xitori ku jeka va ni ntirho wa wukulu swinene leswaku a va na vo tenki va va landzelela egreja va tlhela va va landzelela ni ntsindza le mugangeni kumbe mhaka ya kwavo
2: i va rhiselaka
1: ku saka ku ni mhaka leyi humelelaka ya ku munhu a va bon egreja ku ve amzonini a nga ka matshamela manene a jaji rin'wana wena vhovho aledro a byi landza ntila wa xikwembu
0: ya n'wina vaka
1: a egreja a vitaniwa ku i number 1 numero 1 ka majofa ili munhu loyi a nga ni respeto kiziri hinkwaswo leswa wu munhu swa mayelano ni egreja se va vitana yona hambiloko ku tlhasa vayeni va handle va sweswa ku hi greja liya hi ni n'wana wa ku karhi na va hlaja leswi a hi yenene a tirhile a ntirho wa xikwembu ku tlhasa nkama a wa ni ta ma mi vitana leswaku laha nga kona a va kona na yena
0: wena
1: a luza vutomi se a lahliwa loko a lahliwa vhovho swi hela se ku tlhasa tiyo luya vongo i wumboni se pastori a sekeleka a ku hi lahlekeliwile
0: ha n'wina
1: nakona a phanga lebyi nga siwa hi jaha lebyi xa ku hi ta mu kuma nini wa ku a pfaleta laya a swi nga ta hi na byalela a jaha lebyi nga twisisa byi tiva ku byi valela valikwavo byi tiva ku a ku pfuna byi tiva hinkwawo mala a yi landzelela hi tindlela ta kona
0: yan'wina va
1: se hi lahlekeliwile hi jaha leri evovo a mamani wa jaha a ni li ku ni mhaka leyi ya ku ti funungeta mukume o mukume wu vu o sekeleka a trimba kapula na dritiya a ku ku rhula abandleni bya minyembeti ayi phela mine ndzi ya ku vitisa kasi loko va ku wumboni a wumboni va hlayini a wumboni ku hlayiwa mintirho ya munhu ya yinene ni mintirho ya munhu i kalaka yi nga leyinene leswaku mi teka munhu hambiloko i nga li munene mi ku i munene swa ha biha wa yi vona mhaka a ku mine leswi mi ni vonaka laha hi ku luza ka n'wana a nga luya a xikwembu xi ni pfune ngopfu swinene kusukela ka namuntlha ni ta wisa ku tlula swipinyoza ni ku inkomodara vavhizinyo ni kombela ku etlela hi ku saka loko a buya byi tlhavili siku byin'wana ni byin'wana ni wa ku cacarisiwa lowu hi phondla mukintale hi nhumpfu se na hlamala loko mu ku ina a luya na a li munene wa yi vona mhaka vhovho
0: akutwa
1: a ku ma yi vona mbanga leyi nga la ka matihlo la i jaha le bya ri nga hesiya namuntlha nomoloni vo vavhizinyi va sekeleka ha hlamala mamani lweyi siku byin'wana ni byin'wana hina mpfa hi mi pfuna hi timhaka ta jaha leri wa yi vona mhaka wena vhovho
0: ya n'wina
1: se a va pa xitori ku jeka va ni ntirho wukulu swinene ya ku tiva munhu matshamela yakwe masusu ni wugama
0: yan'wina
1: hi ku saka ku ni vanhu lava ku loko va le amaegreja va tikombekisa wunene kwanto a kaya i swigevenga wa wona wena vhovho
0: hakutwa
1: se wena tipastori na wena tiya pastora a ntirho wolowo wa yi vona wena vhovho
0: yan'wina
1: alawa ili malosanela yero
0: erano so grandi bow anointi kava ingiseti
1: lokali kosibindata ku ovinti
0: lefako na mina untanta tasekela phela kune jali nwanyane lingali ni makali ya kuva lingalavi kutira
1: isone
0: kambe lona li lava kuda
1: wavona
0: manje akumenti gara kalona jali wanamzai alimenti gara yakufamba fambela masimtela.
1: Okay.
0: Loko lifamba hambe la masimitela li akompanyara lavo vakulahla.
1: Na kunene.
0: Loko valahla loko vaheta kulahla. Yanga vukuba ku ame vaku hanti ri wakutala heta wetisela kaya.
1: Kaya.
0: Loko leya li afika kaya kudliwa. Nalo nawo li tshama lidla lisuka hikulahleni.
1: Wa swivona leswi.
0: Se vanyikela umboni. Vaili vayalahla ka muntu unwanyani waku. Aleswi swa swi gana gana. Anga le maka
1: hela ka umbole la
0: ezi la na rigana gana anga hi problema swi wale ko
1: hi swona
0: manje aku ya lahle wa nwana na wa set yanu
1: anga mutiva
0: ha mutiva anga yena ya ya humelela xilahlweni ala hlana bo
1: he wena
0: se le ku vanyikela umbone ha yena a tama gwala gwala la wa manga kona hi ntalo lana aya tinyama nyama tiko hi ntalo la ha sekele ka sangula ku susa
1: eh
0: a re warila ya rila kule nkombela ku yangula reto awe elela kona reto la ku yangula ka leswa we abalwe ho yakho hi kumlahleni lwe abalwe ho yakho hi kumlahleni lwe yepa no vala pena le mungano wa mina
1: awe
0: dzi jimina yena swinene u sochweni baba lwe mina a pendelisela ku bala swa leswa
1: o vhone vho u nyima tinkeve
0: akurula ko ukwane yuka kwa inga shukumbe angwana na wasati anu ayili uso chweni
1: uya jimana yeli shukumbe
0: wena uso chweni uyili uso chweni ni ngwana na wasati anu munulwe uyili la kwe yana nyamukala ingala inzongwani wasati anu wawole shubula bula kaya shuwana devu upi misele wana devu pazamile akulanza vanu asimitele la babanga ya baya la shaluwa munga na wawena minga kwa mashikangu mae mijini mabazuka uyala uya ka hina hina lwe hirila ka yena la na mukhala inwana na wa maseti yana
1: hawe
0: oi wana maka wana mza ati maka ta umboni
1: njaku
0: njaku ta ku famba ufakadzela swilo swa ku nkarhi unwanyana uka unga switivela swilo swa fakazaka
1: ay ti umboni ni problem
0: ya mza ya kombela mukoma khomi wa mjini a hinyika nyana chachanza uka chachaya ta u tangena uku dingi fahla
1: wa swivona
0: hawana wana mza

0: ndauka chaya chaya lisa enyika kama koma koma mchini mzaya angari wawe na ukongkaringano wankaringano enyika wa ingiseti
1: karingano wankaringano
0: karingano
1: wankaringano
0: karingano
1: vovo aumbuye
0: ashimbutu ni manja kasi
1: karingano aumbuye na lwa miti
0: hangu naba
1: se kujeka ya mbona stereka papai umbuye anga bon akuni majama bidri my dad lawe swi sayizani nga hlayisa xitano vakuli xikanwe va dondra xikanwe va chatanka maunwe va va vasunguna ku tira xikanwe se ava kumi ndlela liya mujipa le nga Johana ja vatirha andawna vatirha phela vovo akuna wansati wa ku biha loko na tenderiwa
0: hakune
1: akuna wansati wa ku xonga na nga tenderiwi
0: hakune
1: wani kuma se a jale dra munghano ledri wa kone a pfa ri tenderela nka swikazi ya drone hi tindlela ta kone se baya nga gwenti ku tendera nsati wakwe sanghenelwa hi papayi lowa mbuyelwe se a va li vanhu lavaku loko va vhakacha va nyiketa na michumu leswaku ya nyikela kaya ni makwa va nyiketa swi ku yini yini loko a ta va a tlhaseliwe hi mhaka leyo a nga tiyanga ku n'wi byela a ku nyada wakhe se kumunene a ku nyada wakhe yi li munhu lwa nga wu pfile a nga zanga a tinghenisela ka mpfilumpfile
0: aka
1: tinyiketela swaku a nga zami kota ku mi angula hi swa ku fana ni leswi a u trimba pulani u hambahampulani loko a ta va a teki livhi wena vhovho a buya kaya a munghano i nga makwavo a ma mi nyiketi michumu hinkwayo a ku a heketa hala ka ku nyada wakhe xa loko a ya tlhasa hala a sungula ku mi losa a swo yini ku nyado hoyohoyo u fambaka hahen kahle kambe laha ku nyada lana u ta ni rivalela hi ntamu swinene ku ni mhaka yikulu leya ku ni nge ku tlhoteli
0: hawe
1: maji ku jeka u tikhoma
0: i
1: a ni ji ku makwerhu u mu byela a te i va yena a ku byelaka hikusa ka mundzuka siku hi nga hambana wuxaka hi nga va ya yena ku makwerhu a va bya hi nhloko phela hambi hi michumu leyi ni yo zamazama mina ni ku leswi swi ni buyaka swa karhata ni buya ni nga tindata ku hoxa nchumu mhaka mona ku a ni mababyi ya nhloko a loko a sunguneka lomuya ndlwini hi etlelaka kona hina va mayena hambi yo va deja hi mukoti ku n'wi khoma a loko o za langusa henhla matihlu la henhla ka yindlu la se swi mi sungulile majine va byele u nga va byeli wena nyimela ku a ku byela yena hi swa yena ku saka leswi loko a li bomu li garela na ka nga ku byeli swi komba ku a nga se swi jula ku swi tiva
0: wena
1: hi vona mhaka a pronto swo tshama mamani luya a li kolana hi liya mhaka ya famba tlhela loko ya tlhasa ka munghano ha ni buyile makwerhu makwerhu wa vona wena deje u trongwanini hi kula xikan'we a swilo loko swi humelela swi nge ni nyoxisi ku swi ku humelela ni nga ku byelanga ku ve mi se ni swi tivini
0: hakunene
1: a loko ni na tlhasa kaya ni kumile swaku va le a nkosikazi yakwe i ni maproblema
0: nga mhaka
1: ni wu khendlakhendla i mhaka muna ku we loko muka we loko nghena lomu mandlwini ka wena la henhla laya ku lava ku tshama na u ti langusela u ta vona nyoka leyi a tirhaka hi
0: yona
1: he vovo na twi lava tivaka xiputukezi va COVID zero na usixikreve a swona wena vovo a mhaka ya ku u yingela a yi tsaliwi ne se pronto papa mamuyisa luya na yena o kholwa wa vona phela loko u rhandza u kholwa swa ku ta emoyeni u nga ta ya ka muti wena vovo
0: a nkarhi wun'wanyana na swo loko u rhandza ku kaneta u ta bela xihlobyeni
1: wa hi vona ku leswo swinene
0: loko u rhandza ku kaneta naswona hi swona
1: hi leyo mhaka i buyaka wena vovo ku tlhasa wo mukama liya madisembr a ngo hoxa baya wa buya a le na vhakacha na mini ya kaya i nga ni se swa muvava a jaka ku fana na ntomasi a swi vona
0: yan'wini
1: se a loko a ta tlhasa kaya mamani mune a mu hoyozela yena a rhongwa hi ku dya ku tiva swa ku a mhaka leyi ya ku yena wa vabya hi nhloko i ntiyiso ke Nae na vubaye la aja kutiwa soko ampela mhaka leyi va ihlayaka ya nyoka la nyangweni i ntiyiso ke wa vona mhaka wona vofu
0: ha n'wena
1: xa kutani laya ta tlhasa nghena ndlwini va muhoyozela va mika mati ya ku hlamba nosekeke ya tshama lomulwini e hoyohoyo papa yohoyo a nge tshiki ku a tshama phelaya pronto se mamani nkosikazi a tshama laya se loko va te va tshama kwabu ya mapimulo a nga byeliwa hi makwavo
0: Wana ba vambere la e phela vo controlar
1: la vo controlar
0: la vo chukelana para kula ku apurara verdad
1: e sho a loko baye a hoxa matihlo nka makuleya swa ku mitihlo ti rhule ti teni mpolondzwa phela loko a langusa hehla a ku du ala ku vona mhaka liya vanga mbyela hi mfodo mama na mune anga hlwelanga kola na ku yonka sitiyiso ume kutsutsuma Awayo eba kamu ne kunyima nga hanyi movela kongo makaya
0: ta ku tsaliwa
1: por isso mine vovo lokano hoteka ntateka kule ka ku munhu a famba hi xapa loko teka ku sohana va hlweli ku tlhasa
0: ha wena
1: a ba bona mine maka muna ku mine maka le anga tata ndzwela anga ha hloti swa ku se great A mukonwana wenu ntiyiso swa ku yena imbadzo wa vabya henhloko a sungulekile ni nga dlawa mina yo nwine ya yini ke va maseve va swi tiva zwaka na havanga ni nkama na vona purikata va peza lavaya hevovo vanga suka ni mhaka va buya haleni mhaka munhu wa ku mama nyani yo vona yena mina ho huma hi ku tutumani siya lomukwini mhaka munhu va landzelela mhaka Iswa ku lwe wa vabya lwe hambi n'wina munga ta mukota loko a sunguneka mavabyi langa ka wona hambi dejo wa vanuna va mukoti sa tata koti wa n'wina la ni tshama ni vabya kwini mina vanga teka mhaka vabya lana lwa ku nyada boyeli mina aya ta ni byela swa ku makweni makweni ra ku byelile a problem anga na drukeni ke anga nga ni byela nchuma ku phe vabya hinhloko wa vona loko o zava lomukwini lomu loko u languta hehla yo suka Wawo. Agama ku cinche lo ambwana ku phemile loko munhu vonini languta hala hle. Swa ku mini buyani ni a notice ya leku lwe sa sukile a swa munhu hale ka u khenda ti right nyoka. Vate loko ni tshamini languta la hle nda hi vona nyoka le. Wa vona mo. Semi loko ni ku no languta laya. O me ku tsutsuma. E kona mhaka leyo ku nga solicitariwa baye laya. A vitaliwa. Pronto wa kombela buya mhaka muna ta ku meswa ku kunyada ni ve ni munavela se swa ku ni nga yenxisa ku yini a ni swi kotanga se ni za ni hlaya mhaka leyi ya wena
0: yaku
1: a ku honetela swa vanhu se a kusukela ka kolano wena vhofo a majala wa yana a wu ngani bya ku tswaliwa ku za ku kondza ku va kula byi chipa kolano hi timhaka leta papayelo wa humbuyelwe ni mhaka ya swibyelabyela swa ku ka swi nga wu pfanga wa swi kuma ku la ku loko hi tshamile hi thembanana hi ni vabitri u swi tiva swa ku nkatanga leswi a nge swi yenci na wena u swi tiva swa ku nkatanga leswi a nge swi yenci
0: na ku zo n'wana mma
1: a makhale wena makwerhu a nkaringana wanga lowu hlayaka leswaku a humbuye inalo wa mindyangu u nyima kola
0: ha n'wina ba ni u swi kumini kambe hi ntiyiso ya swona ha a ni hlamuselo se u twakalini
1: hi swone
0: hi wo lowu nga tekela ku ta va u hi hlamusela
1: nakunene
0: kambe ku nga ha va na swa ku tlhatekela para ku va hi ta za hi kota ku twisisisa hina vayingiseti
1: vovo hi hlayile na na ha sungula swa ku a humbuye inalo wa mindyangu
0: hakunene
1: kula ku hi ti tshamelani tinkosikazi tirhu hi ti tshamelani vanuna verhu wa swi kuma leswaku hi ya ka mitimitiya
0: hakunene
1: hi nga langusa vafana lava va kule xikan'we va sungula ku va ili considerad kumi va makwavo va considerana kumi va makwavo hi leswi va nga kulisa hi swona mayise va tiva ti ta hambana vuxaka hi nchumu xa ku ka xi nga khaneli
0: hakunene
1: hi nga languta u nga teka u ya wa phuntisa makwenu u pimisa yini ku hambanyisa mimiti leyo hi tlhela hi beka leswaku hi ni makaza leyi hi ni vatekani a hi dumbaneni a loko munhu a ku byela nchumu u swi tiva leswaku lweyi a nkosikazi yanga nge swi yenci na wena vonsati swo swa kwa nkatanga mini na wanga ange swi enje hiku yini ku mathembana mutaza ku kuma ntiyiso eku saka leswaku loko va humala vaku phema fambani satali la extradwin la ya na vasi bani bani uyo ya thlasa u longa swi jumbo famba kaya i swinene leswa
0: akho hana ndo swa ku yaka eka nsele mzaya antamusele lawo inyikeka kankaringani lo
1: isone
0: itakhela futhi iphuzanyana mate kuma cha cha nza ka cha cha na mimi ntaku dingi fahla swa switsongo itakota kunyikela michini ka vana kulori
1: nakone
0: kuma kwa swiradu msambeke swi tirha hi mikano.

I didn't know when they come for me.

0: za ku kapsi chaye chaye leswi a nga hi nyika khosatsana la ka budo ya siniya na mina we ntawu ya ni ta ku nyikanyana switsanana mayelana ni wo nkaringano wa nkaringano lowu hi nga na wona mzaya to nkaringano wa nkaringano mzaya a xi hitani na ku ku nyikaka xa nkaringano wa wutsongo swinene
1: kambe
0: wa tintombi ta nyan'waka
1: hi swona
0: a tintombi ta nyan'waka wana mzaya a ti swi rhandzi ku va ti hlongola ntiyiso
1: hi swona
0: a ku hlongola ntiyiso maxi a wu kati va li lava maxi ku kati lona a va li lavi
1: ha wena
0: se hinkwaswo swa swimbirhi va kumeka va swi lava maxi a swimbirhi a va swi lavi
1: hi swona
0: sa a wu kati wana mzaya li ni matshamela
1: lakunene
0: ntombi yin'wanyani yi ve yi tekiwa yi ya wukatini loko va yi tekiwile yi ya wukatini ya fika wukatini ka jahalelo va hanya swin'we va hanya swin'we ku fika la xikwembu xi nga va nyika ku va na a xin'wanana loko va nyikiwile ku va ni xin'wanana papaye o gamayeleliwa hi ntirho a nga tirhi se va vona timhaka ta ku leswi swi nga ta va pfunaka ku va va ta kota ku hanya i ku va ti vekisela ku rima va ya masin'wini
1: va maxamba hi swona
0: se mama ni muni a nga swi lavi ku va hanya ni maxaka man'wanyana
1: okay
0: we papa yena a wa te ku tata a makwa wakwe wantsongo va ta ta tshama na yena ku va nkama lowu va nga masin'wini nkama va lava va nga le ku rimeli a ku rimeni a lweyi wa ntsongwana a ta tlanga ni ntsongwana
1: okay
0: se kumeka swa ku yena leswi a nga swi lavi
1: va nga swi juli
0: a nga swi lavi se papayi masiku ya ku ya kuma bixikato a ya ku beni ka mabiloko a ya ku yini mamani a famba yexe masin'wini a famba yexe masin'wini a fika a etlelisa n'wana
1: ha wena
0: loko a etlelisa n'wana a ku ta a timfene wena mzaya
1: hi swona
0: a timfene ta swi rhandza swivanana
1: nakunene
0: ti ta fika ti tlangani swivanana
1: ey
0: a loko a ti tlangani swivanana loko sala ku khumuka para kumuka kaya
1: loko a rhonyelela hala kumaku ey
0: a wo yimbelela
1: okay
0: a wo yimbelela
1: hi swona
0: para ku va a timfene letiya ti ta mu vuyisela n'wana
1: okay a yene xampfa ri tiva segret
0: a wo yimbelela para ku va ti ta mu nyiketa n'wana
1: hi swona
0: loko a lava xin'wanana xa yena para ku va muka kaya a ku tshikini ndzana tshikini ndzano yayaya tshikini ndzasi ya wisa n'wano
2: yayaya tshikini ndzasi
0: la ku fambo
2: yayaya tshikini ndzasi ya
0: se a tifene ta mu nyiketa n'wana a beleka n'wana a famba
1: kaya
0: a ya pfuka mundzuku nzima yoleyo
1: hi xona
0: bava a ha lweni mabixikato la yena a ya
1: ya
0: fika yi tlelisa n'wana se a rima rima timfene ti ti ya teka n'wana ti famba ti ya tlanga na
1: yena
0: hi lweyi mhaka ya suka funzi se a khumukile khayele ncovelwa hi ti hinkwaswo leswi a nga tindla swi sala n'wana ya kumu a ku tshikini ndzano
2: yayaya tshikini ndzasi ya
0: wisa n'wano
2: yayaya tshikini ndzasi ya
0: yi la ku fambo
2: yayaya tshikini ndzasi
0: ha wena a timfene hi siku lelo funzi ti mu wiselele n'wana ti ta mu nyika
1: hi swona
0: a nghena endleleni a muka kaya
1: leswi ampfa dya munhu wa ku a ta tlanga ni n'wana havo lava vanhu ni nga navo
0: ku vela ta lesiku mani
1: dravoya
0: dravoya loko siku lin'wanyana futhi hi lweyi ya rima siku lelwa a rimile leswi swa ku vo tlhela se ndzhaku
1: agwaletela
0: se wa yi teka ngoma madani para ku va a ta teka n'wana a famba leswa masiku wa yi siusa tshikini ndzano
2: yayaya tshikini ndzasi
0: u yisa n'wano
2: yayaya
0: tshikini ndzasi ya
1: hawe
0: ni laha ku fambo
2: yayaya tshikini ndzasi ya
0: a tifene mada to tlanga hi xin'wanana to mpfirri xiyamavokweni ka luya to mpfirri xiyamavokweni ka luya wa yi susa wa yimbelela helo wa susa wa yimbelela a tifene a n'wana hi ku halalatelwa hi timfene ku fika laha a faka a mandlini ka timfene
1: hi wena ma
0: Sai kone sai yange shirilo watu tumamu kakaya. Na afika kaya umato
1: kwa kwa kwa anti iso.
0: Anti iso ya ya umelele kusa. Shingwani leshu ushima haka na uli weshi.
1: Ako numbe na shikopanya.
0: Anzuti wa wena lu. Washi wona. Kini ute ya tzela kwa mwanya.
1: Vovote.
0: Mzaya unhaya nita ipaka tikao siku. Hambila baba yivela kwa baba famba kama mawora maduwa zo. Aya kufuka la banga TV wila baba kuyivala baba.
1: Mkavanga she umesi basipalushi iwa.
0: So kikwamu siya hili siku ni nkaru wa munu.
1: Washi wona.
0: Abatu mpunuki mkwa wenka mwungu. Maza afamba kuyiveni munu kama lu wange kula. Ayiba ya naku yu mawora. It was all. Can I for Bamu Vona?
1: Was born again.
0: Oh, wow. Shingwani shingwani lishu wenu shimahako wenu kuweshe. Shinzuti shawe elish. Shita kutivulugare kubashakuwa.
1: Taver.
0: Wai wana makawa na msaya. Oh, na mwona. Atana mungsa lishu yuto milaya na luka. Zata la masungwina alia chanka ya nanuna wakwe. Wana waya na atanga ntifena. That's a veggie tifena. Oh, I usually saw kuinfin. Kumisitu wala kuwa kedi. I usually. Se tia lili kumunyika mwa.
1: Iso.
0: Wow. Se amaka imakeni. Ikulele. Babalu ya nabago. Teka mwano ya lata ni mashakawe.
1: Awe.
0: Atifena la kamina.
1: Se bale wananu wana antropo kawanga uti.
0: Wawola kamina la nasi hele si hele lila.
1: Awe ni ma.
0: Se anga kela amuka kaya.
1: Agamaru wala mapoka kushikumbusha mshumfula rela. Kuwe hiye.
0: Aukatila vona ni nsa kuwa vona.
1: Awe.
0: Uwe li sili shoro.
1: Ish.
0: Punkarangana.
1: Mufoti. Bakwezo. Alo inongono kuwa nkarangana. Nkarangana.
0: Kwa kwale emisoro provincial waka gaza. Ino ngono kwa radio Msambiki.
1: Na inga atsoko vetele ya kule. Tamvitisa vovo swa kuhu. Tane lae pamelile. Swingilile kamba ya shuranga. Aja kwa yangesela itakota kushuru. Vovo.
0: Akune. Zaya emare tumangale matongo kwa haa. Nkama seo fambile. Radio Msambiki nkwa shitira minkari.
1: Isone.
0: Vonyi manyi mwana kulure wala wa shitichi shabo.
1: Isone.
0: Akua watawaya makuni minungonoko.
1: Nakune.
0: Emare tumatongo anila wa hingala kuta uka kankaringanilu. Kula waka kwe hifundela kuwa hihanya anti isu.
1: Isone.
0: Hifundela kwe hanya anti isu. Munu tinki hanya ni munu. Hingala betele nisilu sa kukala singali sa hina. Kula waka kwe hanya kale singali sa kahina. Wawana makali wanga hanya kayo wanali ya ku kabanga hanyo si sasunen wawili kundzini kula waka kwa hitwisi sa anti yese itakuwa takuwa hanya kathumza kanimamu
1: iso ni kanimamu fofu Dona Delia Banze ala tsama bayro uitu anko yunwa doropa rakancha inchayo ale yene mwingi seti mkulu wa Radio Msambiki msoro provincial ya Kagaza kambe na mtlata tatapushela antlawa wankaringana wankaringana
0: haleluya
1: kwa madama ala temba kutira nga yuriki kumbe mafamba nisati ugwevini nga jendifinu na sibinda afonso chauka hambili sui akalaka anga havoneki kambe wamu jumuka ale ayene ni mahlweni enongo nukulu au ranza akumandonzo akurongwa kwa kena ala ana vela ku luku kutsika ukumeka shpasu apende wankarangani luwa ntiyadu. Iso wani mama Nadelia. Hivi tutaradu Msambiki msoro provinciale. Ni jetuta madama la temba kutirangari kumbe na mafamba nisatu gweveni na sibinda foso chauke. Vali kanimambu wantamu akurangeli mkwasu lisu koma kashfambe tindela takona.
0: Hakune.
1: Mwachinchi shtich.
0: Havu.
1: Mungaluza shwa kutala.
0: Hakune.
1: Ehe.
0: Inaye nana inau hitakile. Hiloko hituafa kuu. Bako na baingi siti laba hilo nkuloka kuna vona ajonzi sulei, jonzi lei ashtiku leshi, bako na bashi takelaka idanki sunene reya angani karingani ashipasu shipulikile kubahi posele ambi ikuta aena atatafikati shalabanya ayeshila Radio Msambiki ashipasu shipulikile mzaya marutia ugamu itenyikela mchini
1: ito tlangela kubaingi siti laba yaboleka kontrolu etelirala shako akunyima ka nongorokolo akunyima ka mtira Radio Msambiki ita kongoma mahlweni kuyafika kama muni
0: ne anointing a 10 minutes
1: kutanonga chinchi pa stitch ikomprimisi lenga nayo mine na wena mwingisete kan mambo
0: ranzo vangisele fikiru gamwe na nongonoko wankarangani wankarangani ivenza kukulu loko mihelombele ndzotse khelela hala ba valelisa vafambisa vanongonoko wankarangani wankarangani madamala temba kutiringa yari kikumbe sibenda fonsi chawoke mafamba nisatu kweveni nga jentifeni amarabu doya seka mchini luku wanta mwa ekla yise tekele wea tata kumana kwa laka nungono kuhulu wankaringani wankaringani nyamta shai na urongo
1: wankaringani ajajama
3: mietili kutuwa nungoloko garingani wankaringani.

moikisetsi wa kurhandzaka kunene muheti le ku twa nongonoko nkaringana wa nkaringana hi ta tlangela loko nongonoko ku fikelele hi tindlela tinene ta vuyingiseti hi le ka 20 kasi 22 horas hi tlhatekela 50 hi yun minutos hi ta va hi longoloka ni xiyenge xa vunanga bya ku hambanahambana loyi hi ta mi rhambaka ku va hi pangalata sweswiyani ta makwakwa loko ku Manu Belito phosa o pimela mgqivela nyamuntlha hi le ku xuxeni hi le ka minkhuvo hi le ku tlangeni kambe swi na lisimakuva hi tiva ku pimela.

0: Mwingiseti ati kweni nkwalo la Msambiki ile ka 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Etatamu sisi alongoloka ni munanga nkarulu ehlongoli san simbi ya 20 kasi simbi ya meanoiti kare ingata kutisela kama ongo intirisano na antena nasional na inza komitiru itafamba eshi imu shadzonga katiko.

Safira Josela kwa kwa nuna wena muti wa kwazo kushuti wa kahle nje swa ku inkukulani se u tota lombeta hina leno. Vokala nanzu vela leswi swi vona ngopfu swinene handle ka ku vo pfumela matshamela ya lwe nga murhandziwa wa wena kumbe lweyi i nga nsati kumbe nuna wa wena swa ku hamanene u sungula ku lombeta luyana na luyana ha mina finalisima ku va u ehleketanyana katsongo leswaku kasi nkukulani mani lweyi a endlaka xa ku biha kwala i nga va ri mani xana ake leka 23 xitlhatekela 30 i 6 minutos.

vulavula na n'wina vatati kumbe n'wina tinhlangwana hikuva loko li vamamani hina hinkwenu ha swa va kule na vabaza vatswala hina ndza tshemba nge se va kona mukhwa yi nga kona masiku lawa ya ka wanuna nga si kateki wa nsati la kaya a suka famba Johannesburg mba hangana a wu loko a nga se fika joniseli wa nsati a sabo xa ndlela ya ku famba ya lomi nkintaro a vakulumiwa ku vona nyimba la kaya va tlhela va hlamala swo nyimba leyi kumeka ku kusa noko a sukanga na nyimba la mutini a kumeka Johannesburg mba hangana kutani xikwembu xi nga tsandzika nchuma xi feli ku humesa nyimba liya i va ta khani ku swondzo xikwembu ba mitirho yakwe o tlha nghena ndzi na jinga ndzhaka liya a ni na ku lorhi ra va Johannesburg a ta tlhakamela henhla ka ndzhaka o mba hangana kambe leswi nga wu tinyike xihungwa.

Insecto Grande Ka Glossa Nikoezela Maangela wa hisunguleke antrisanlo swifundza nkulugaza maputu na nyambani lana lokulikaricho ka matrela hina kampunzi wa namuntla hingatave fambisa xileswi hi nkarhi wa meia-noite na 45 minutos xi ta kuma sawodi nutrição a nga ku va hi vulavula hi ta majele ndzhaku ka leswo mixeti loko hi ta ku mora na 30 minutos xi ta kuma xihundla xa ntirho hi 2 horas xi ta veka mabulo no mixeti ka ntukadukisano ku ta landzela a nkarhi wa ku va hi ba vunanga ka xikodla nostro kamos hi nkarhi wa 3 horas na 30 minutos lana nakonako nga ta kumetaka kusuhani na 4 horas na 30 minutos leswi na leyi karhi hi endla a nhlelo wa matirhelo ya hina hikusa hi nkarhi wa 4 horas na 55 minutos ku ta ku gimetiwa lexi xiyenge xa mintirho lana swifundzankulu swin'wana na swin'wana swi nga ta vuya xitamela a mintirho ya swona na hi byela mixet kumbe ku mi tsundzuxa leswaku hi kona mpfhukeni na le karhi hi haxa a ntsindza wa swifundzankulu gaza dorobeni la ka ncenca hi kola ka 90.9 ka frequencia modulada nakona mixet u nga hi kuma hi kola ka 88.8 aka masanjena kumbe ka mapayi ka masanjena i 97.9 kandindiza hi 89.2 ka masingiri u nga hi kuma hi 101.7 kasi xifundzankulu swa nyambani hi kona mpfhukeni hi kola ka 1206 kilohertz a hun'wini 101.2 ka masinga i 89.9 ka mfunyololo 88 kasi le ka mabote mixet a nga hi kuma hi 91.2 ka mapuzu hi kona hi 108 kilohertz ka onda media magodi i 80.0 ni ku va ka matsolo a nga hi kuma nakona hi kola ka megahertz 101 kasi 102.3 lawa hi maendlelo kumbe tindlela ti u nga hi kuma ka tona loko u ri karhi u lava ku yingisa a mintirho ya radio Mozambique Gaza Maputo na Inyambane. Awuxeni.

0: mutisilo unangalele yugaro na mbeto
1: na ile kari kongoma kankari wa kuba kufikisela nanga nokota majele saudi nutrisao

Mungili kana ngurwantiru Francisco Simbini kuba jundisile kumbe mhayi fikiseleni nangana kona ntlari ya taudau yakuba ejonza mara nokuba hetwa swilisho kasi swini swi jakaso vanwane vele ku jabeng ku jakahle ya ku jaku ku thamba kuba u jasha ku jalestale ku mafura vele hayi kona so kula kuva swa ku jale swi jempimu nakona akaparati la wena ku ni fanele ku va ku ni nyama ku na vuswa ku na swa matsawu ku na swa tindzoko u nga swi tati leswi u nghasi leswaku loko u pela parati u li kumile u ba malungwe bya loko lungwe u sungula naswona u mukulela ku ya leswi ni dla khwatsi u tata khweri u gama u ya etlela swakudya leswiya swi bendzula ntamu ntamu lowu a wu tirhi nchumu ntamu lowu hundzukula seke se u ma ha chukela se wu hi vangela mavabyi man'wanyana mavabyi ya ku va ma vangiwa hikwalaho ka swakudya hi xihlahla lexi nga kona xi nge a hi ndlala ku hela hi dlayaku hambi ku xurha swa dlaya a hi ti voneleni maxaka leswaku va hi nga ha fi hi ku xurha hi na ka a Mosambiki le ka mahora leswo na hi le karhi hi fambisa mintirho ya Gaza, Maputo na Inyambane.

0: Livela ni sonto, meia-noite, 4 às 5 horas, e Xuxa Chicangue.
1: Inhambani, Gaza, ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tau tomi, kukenyata miri, ni magela manene, na kunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki Azongeni katiko
3: Mpela mkiseti Linyamutu lai Vama sharvo na hashtisha shifali Umaora 5 minutes
4: Lomonga unga na pakiti O maka wewe Seta unumabanya Ufida Atisola mi
3: Aninti isi ya kumatishpeza Eli kama siku lenga Kwa wana la baba sati varanzango Fukuwa vani shikalu Kube asikhalo swa kona leswi mangana swona vavasati swi tlula ni misisi ya nhloko le. U nga yi hlaya u yi tiva swa ku munhu na misisi yi nga haki ka nhloko. I swikhale leswi nga na vavasati. U ta muti hala a kombela mali ya ku ya kwe kwini kwini kwini kwini. A kombela mali ya mamega. A kombela mali ya mchovelo. A kombela. Yu. A leswi va nga swi nghenela vavasati swa ku kombela leswi.

Mixete Zarko Ferreira lokilika mora na 19 minutes angehlonipha swavanhu. Wona famba tlatlhelela amintlhamu ya vanhu famba kululela kumbe xigwinye lexi vanga phasa wa hlomula kumbe ivondo lenga phasiwa wa hlomula. Nakona akama sekula nga kona na hina famba ka riya riya. Hi fanele kuva hi tsivuka khwazi ku sakuni tindhawu leti va tsimbisaka kuva ku riyiwa ku hlotiwa ngopfungopfu hi vulavula ka tindhawu leti ku kumekaka ndzeni ka mapark leswo swa tsimbisiwa hi nawu hi nga tshuka hi khatisiwa malembe ya ku tala ngopfu swinene hikwalaho ku va hi kumiweke na hi hlota ka tindhawu leti ti tsimbisiwaka. Ida Eugene Mukhavela ya wona yini nkati a ku ni siya u kala ni salani cimana ka leswiya swa magambu ya sonto namuntlha hi vhiki hi tlhangarisaka la hei ya karata magago.

0: Exercise mora na 30 minutos, in caruash un la shantiro.
1: Kunen halosa kanginawa na kulori, hifumile nukuvihi bulhesha kanyana laha, nin, nanyana wakutani, wakamani, ntumbia mashula yashigingi, wasati wamsandiki hakunen, OMM. Akuva hiya na ugamisa kwa ikela, ntijwa kwa ikela nkama mun, pod mheme anoint. Kambi madrugada umawara jala angilin, lastratuin. A dirigir a mova, o homem, o que 72 o passageiro. E cobradora lá, movendo, o que facavano, o que é maputo, minha mãe que é o que é esse moio, da temba já com a fama que tem anti, a tingue ela, com a beira, com a tabula raiz. Han, a vitu?
2: Eu me nunca fui erina justiça savanguani.
1: Malemba na manga de leixo, o ganau e a beliquio?
2: Na 30 anos de idade.
1: 30 anos?
2: Aham.
1: Hey, un camalistile langileni. O skotisa ku yini ku dirigira ku hatsi ya movha kutana. Chauffeur wa wena ngana stress. Hakuva wena hi wena u khomile ku ntiro wa ku nghenisa vanhu lava xikaku, vanwanu va pfuna hi ku va khoma hi woko, loko va tsandzeka ku khwela khwatsi. Na u tendela ni tifone, ta lava lava ku kwamukela ma incomment. U zwima hi ku rula na u tengile. A ntirho lowu tirhaka wa fanele ku na ku wondzisa. Kamu na muzimba a miri wa wena u komba ku khaisekile u zwimesa ku skotisa ku yini leswi
2: a xa lsimo u tirha tirha ni vanhu swa karata ngopfu kambe a xa lsimo ku u mahantirho hi lirhandzu u nga mahi ntsena hi ku la mali u tenge u tirha ntirho hi lirhandzu u tlhiwata swa ku a vanhu va hambana ku na lwa taka ku amukela ka kahle ku loko nga ta ku amukela kahle swilaka swa ku a ku lwa taka a ku wa tirha khwatsi a ku na ku a wu ta ku a wu tirhi khwatsi hambiloko u nga mayelanga nchumu and xa lisimo i ku u ya mahlweni u tirha u nga cuvuki a wu bila munhu tanihi cobradora xa lisimo ya kona leyo
1: a wu na manervu
2: a vuma kuma loko u li xikarhini ka vanhu a pasajero i mulungu wa wena a xa mulungu lowu nikaka mali ku pfula mulungu lowu a ku nikaka mali a ku nyika ku laveka ku nghena munhu se u lava u tiva ku tikhoma ka manervu wa wena swi nyingi swo swi nga ceka phakati ka xiboho swo swi nga ku nervara kambe tenge u tiva u tikhoma
1: Zari ni na usungule ku tira ntirho.
2: 2021.
1: Siyo na malembe nyana.
2: Ah.
1: Swi sungule sile ku yini? Uyo jala kanyisa ku yini?
2: Ani li bigetera. Ani xa sama tikiti ku wena. Kambi vani vitana va ku a ku nga na cobrador, vani komba swa ku ni famba viaje lingwe. Kambi va tsakisiwa hi ntirho. A u tama tirho la mina ni permanecera como cobrador.
1: U na nka moko humula.
2: Na saka nuku, a tsaka tsama 2 days, 3 days, depende. Depende na qual a folga.
1: Lembra que o famba mutikela 22, 23, o que ela voca uma hora, meia-noite, duas horas.
2: Mas se eu amigo é que ela não é que mamba na massa com tiro. Quando uma segunda na folga, uma massa com a ona, ninguém vai que é normal tirar 3, 4 dias não é que lá. Isso é normal com tiro.
1: Lembra, ajuco godulis, ajuco rele.
2: Nada, ninguém godul. Ninguém godul.
1: Como é que ela saca o que ela cura?
2: Ah, só o faneiro.
1: O fambela qui, cola chimoi ntsena kutani beira makilimani.
2: Sho sho rata la mi imaputu chimoi, ma famba mi Zimbabwe, o mama matiko hangi Zimbabwe joni. Ah, kutinda uta tala beira tete, ya famba ndo uta.
1: Uma simana ndo la start twin.
2: Try and check.
1: Shini shiku vuna ku kuve u rulile u tengile le kaya, kambe o nanuna.
2: Por enquanto nada.
1: Por enquanto nada. Vatale.
2: Na vonsa mana vo.
1: Ah, va ku nyika moral.
2: Swinene ngopfu vani fonela to swa ku ni fikile a ni fikanga vani komba lirhandzu ka xikaikakaa
1: i xini u nga byela ku vanhanyana kulobye lava a hi vanyingi va cobradora a hi vanyingi va pfumela ku tshama exitratwini va xaniseka kuma i kwasi dozi yoja u siga nchumu loko ni nga yimi
2: nada ni sinaki
1: a hi vanyingi va pfumela ku leyo
2: ya vanyingi va khuma swo tala ka kada munhu na ndzi swa khuluma ka swona maxali sime ku tirha ina va se ti fanele ku tirha hi ku a hinkwerhu hi nga humaka maxaka manene va nga ni timali mali loko u lava ku cinca swi la wena u rhanga u ve ni miehleketa ku ya ku cinca
1: ni swikamba u preocupade hi swona
2: nada xa lisima i ku ni khensa ku ni fika a veji la mina xa lisima la kona i ku ni fika lomu ni ka kona u fika ku ni khensa xikwembu u fika kwa viage podi u suka u nga fiki a wu tiswa ku wa fika kumbe u fiki i nchumu xa ku tenge u xi tiva loko u suka la u sukaka kona mali loko u fika la ka kona tenge u khensa xikwembu xona
1: a lori wa wena hi ntirho lowu tirhaka hi wihi wa kona ku tshima makobradora ka lari yini kutani u na nin'wana loro
2: ya a ni navela ku ni nga tirha ni na mahlweni ni tirha ni vanhu hambi ni nga viajari ni tendera vanhu sempre a tirha ni vanhu swinene ngopfu u funda swilo swo tala
1: wa khongela
2: na khongela
1: a kwi
2: igrinya va jel karoxa viva amaputo mas loko ni ndhawu un'wanyana a ni tshiki ku ya kerekeni ku akerekela miya li kona ni tshama ni ya kona
1: u vuka loko u famba
2: ongela xikwembu u fanele u dzunisa xikwembu ka swilo hinkwaxo u nga si na suka swana hlaya swana u nga si na suka u fanele u khongela hikuva tixo ku wa fika u fike ni loko u fika u fanele u khongela porke hinkwaxo swi fanele u dzunisiwa mani a xikwembu ku ni ve ni ntirha laha ahi ku rhandza ka mina ku rhandza ka xikwembu
1: kambe u tiya vito mani
2: kaferina
1: ibongele kaferina nhanyana loyi a nga vula leswaku i ni 30 wa malembe kambe a tirha hi ku khatala ngopfu wa vona u tsutsuma leswi a ku ya lava xikhafu hikuva hi yena wu gumesa a ku ve ni nkama a xoferi wa chikile a fambile a xava zvoga hi yena a ha tendela vanhu lava xikaku lava yi nghenaku movini wa yena a va khoma khwatsi laha ndzi ka swi vona hi kona hikuva ndzi ve ni mole wa ku famba mpfhukanyana navo ka movha lowu wa fambaka hi wona wa xibomba ximaku maputu ximoyo ximoyo maputu entao hi lexi wonelo vanhanyana hi lexi wonelo vayingiseti majaha ku lava ku khoma ntirho hi ku khatala a ku la ku hlawulela ku a lowu ntirho wa ku chaka amanga lowu ntirho e-e ni nga kala ndzi nga hi na nkama wa ku penda swikamba nhanyana loyi leri nga muhundzisa byona o va ni mexa ntsena ya simplish ne swikamba nga pendangi ne tisiya nga tsemanga i hovhororo a nga boha hi ku fela ku khatalela ntirho wa yena lowu a tirhaka wona entao hi ta nyima laha ni buluka hina ka nyamuntlha na hi tshembisa swaku masiku lama landzelaka hi ta ve kola na hi hlometela yin'wana mintirho ya lava khatalelaka a ku tirha va vhuna mingangu ya vona va kulisa tiko ka hina ka mosambiki hikuva hi ku tirha ka mun'we ni mun'we wa hina a tiko ka mosambiki yi ta nga ya mahlweni hi ku hluka pu ka ringana.